0: 500.
1: Kabay pa nga nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento. DTX 500 kag Mighty C. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pagprevent sa mga balatian, especially kung ikaw ang overweight or obese.
2: Ano bala, Dr. Ramil, ang obesity?
1: Ang obesity, Sir Boy, ang gindefine sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe mga research no? Gano'n. Pag obese ka, may 3-5-7 ka. Tatlo ang tsansa nga kuhan ka, magka-cancer. And 5 ang tsansa nga magka-high blood. 7 ang tsansa nga magka-diabetes. So, ang BMI or Body Mass Index, basihan, agod, may baluan kung ikaw ang overweight or obese. Kung 25 ang imo BMI, overweight ka. Pero kung sobra na 30, Sir Boy, ti obese ka na eh.
2: Generally, doa kalason no, nga tao maging obese o tamaan katambok, no? Eating too much sugar, tapos moving too little, jutay ang imo.
1: Walang exercise, ah.
2: Or exercise, no? Iban, metabolic man, no? Pigaw ang metabolism. Ang pagkaon sang madamo ang pagkaon nga may mataas nga added sugar kag fat, kag wala mo ni ginab burn, no? Kaya wala kagigiho. Bangod, ang supply, ang surplus ng energy, ginastored na sa lawas ta as fat.
1: Dako chance nga. Pagtambok. Inom giga DTX 500, kag Mighty C, dako na mabulik. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya, kag bukon ang tubo. Dara ng storage, Sir Boy. May kundra lang. Ang hindi makita nga tambok, Sir Boy, ang delikado. Ang sobra nga fat, ang ginadeposit man sa imo nga mga organs. Like, imo atibi. Fatty liver ka. Nag-mismo sa imo heart. Amo na, Sir Boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka Mighty C kada adlaw. Bangon ina, ginapataas ni ang imo nga metabolic rate.
3: Wow.
1: Dasig masunog. Dali, mabuligan sunog ang imo nga ginakaon. Labi na kung tambok ka, kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag Mighty C, ang imo atay agod, hindi malikupan sing tambok.
0: DTX 500!
4: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko. Kasun, akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
5: Pag kumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
4: maginom? 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
0: DTX 500!
1: Simple lang ang solusyon. Hindi magdamo ka. Intermittent fasting.
3: Okay.
1: Escape ka on. While escape ka on, inom sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kag, simpre, consume ka mga good fats nami na yan after intermittent fasting. Butong, avocado, nuts, MCT oils, ditribayo. Pwede na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid. Importante na kung gusto ni mo ma-correct imong pagka-obese. Inom DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, taas ang oxidative stress. Amo na ang agapala na kitang imulawas. Ito yung bottom line man lang na, Sir Boy, still oxidative stress. Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, kadadlaw, malayo ka sa uncontrolled eating.
3: Correct, no?
1: Isa pa sa mga causes ang obesity, Sir Boy, ining gitawag problema sa insulin. Di isa sa mga function ni insulin amo ang pagsugo sa mga fat cells to store fat. That's why may mga pagtuon nga naghahambal nga ang insulin ang may causal role sa development sang obesity. Di isa, no, pa may inom DTX 500? Sobra na gid ka katambok? Wala pa ka magtambok?
3: Tumang
1: inom ka na.
3: Inom na.
1: Mainom ka DTX 500 kag Mighty C kung nalikupan na mga fat sa mga vital organs, subong na. So, kung gusto mo makontrol ang imo nga food intake, mag-intermittent fasting, kaon sang good fats, exercise, DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, tandaan, makahalit sa lawas ang sobra nga tambok. Go for a loss weight program, mag-DTX 500, mag-Mighty C, and start repairing the damage sa imo organs nga nahimo sang sobra katambok.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Alas 8:05 gon daton nga oras ag balik kita sa aton kada nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo kada nga anchorman si K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba mga ka K5, good morning sa mga listeners naton nga nagapopamati magkaron bisan brownout. Ay alinon ay hararo pirmero sitwasyon naton diya sa Aklan, no? Maguyaro supply itay karang kuryente manipis gid, no? Ay bangod sa rin nga problema rito sa babaw. Mahina ra tong supply ti ano man duy haboy ko akil ko matuod ay wa man ita supply nga ikahaboy. Di ba? Arin doon ang ina problemahan sa makaron karang pangorason ag tao kung ano kararo plano ita Department of Energy. Hastasan o pabagal nga may eksperyensyahan tara ay April, May. May para ay June, July, August, September. O, tiga manog 5 months na ginyani. Kumatak sa next month. Di ba? Kabay pa nga maidiyahan yung ginandaraya nga rang problema nga sa wat pahuway duga it supply tayo ka nga kuryente. Sige. Well, standby ka mo. Ay raton ka nga ginakabig mga K5 nga top 9 bahay makamanumano na ton makarang nga agahon. O, masaka sa hindi mag buhay ro taga kalibo. Ag syempre bugay ron it kalibo ag Aklan dahil gin post naman nga ni Raymau katon nga gobernador with the Governor Joe N. Miraflores si Sir John Marlo B. Salido. Nga nagtapos sa Central Philippine University nga may 91.60%, no? Sa rin kakatapos siya nga social workers licensure examination. So top 9 majinon mo ba 91.60%? Grabe tana no nga pag take it exam doon. 91.60, almost 92% na. Oh. Te, siyempre, ibagid kon pasok at imo sa top 10, top 9 imaw eh. Di ba? So, bugay na tunda nga mga klanon. Te, mangutan na kita hindi na ka na kung ano rana kara nga mga ginpang agyan, no? Before na nga na achieve rin nga mga handom na na. Ay, hindi ang reimaw, mambay na ton, simpleng estudyante, no? Si Sir John Marlo ay sakon nga pag-isayod ka na kara, imaura makaron ay aktibo nga una makaron sa Banwa it, I think, Libakaw, no? Eh dahil nga ni nga kaparte ra imaw it aton nga sa part it Kalahi Seeds ba ga? Ito sandaron sa mga nabukid nga part it Libakaw naga tao it bulig sa mga pumuyong Libakaw nun, no? Ag sa kundi mo, DSWD sa Kalahi Seeds. O, yun na rin mangutana kita ka na. Ay, tama mataron nga, siyempre, rare ng sudlon mato, day, kung gidara mo, knowledgeable party sa anang nga trabaho gun. Tanan nga, I think, opisina, sa part it region 6 pa balik ya sa Aklan anang kan eh no anang tanan nga na nabuitan man sige so mga background kan do na ha? Ato nun iplasta sa tonya pag ililiba nang oras balita to danay katon itay kareng power duo combination dong DTX 500 dong Mighty Zero alkaline vitamin C rong ginakabig nga pampabaskog itaton kareng gawas no pampa pwersa pampa baskog enerhiya kung kamo lapyo no ibangod wagid hagos sita enough energy dahil nga ni nga sa klase trabaho nga banat gilang permi sa sagod isang oras magmagit agimana rin mo nga trabaho no hugasan kating agimana ay dapat kon may enerhiya ka sa agahon pagang sa ginatake mo nga pagkaon dugangan mo paron ita mga food supplement ka lang mas pagidki mo nga makapapirsa likaw ka sa pagangkon it bagatian numero uno DTX 500 rong ginakabig nga the superior antioxidant nga nagasukog sa bagatian nga diabetes. Ginabuligan pa ma-regulator nga blood sugar level sa ton kanang agawas, ginaprevent rong mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga ka-K5. Tisin pa ka mo, mag DTX 500, goiter, diabetes, no? Ag kung gusto mo likaw sa pagangkon nita high blood, maprotektahan paro imo karang liver, imo karang mata nga nagamat-amat it buron bangod sa daga kung ginatawag naton epekto it diabetes, eh, dapat naka DTX 500 ka. Plus may imo pa nga Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Erong Mighty C, te siyempre kung giinom ka, may bastante kang vitamina sa gawas. Ag kung once ka may bastante kang vitamina sa gawas, gayo ka sa mga simpleng sakit kapag jagnat o botrang. Kaso, nga makaon nag-uso bangod sa gain it simpo ay kung namat masila, kung namat sa hapon, gaugan. O erong mga kigmanghuran tanga nga nagatrabaho nga ra, like mga delivery riders, o mga nagatrabaho nga ra una sa mga negosyo at simple ba una sa mga sidewalk na nababasat ugan, silakan, higaguya ka rin yung awas, ay di, ugan silak, inyo tanan-tanan sa mga drivers naton, di ba? So, dapat ay nakamaiti si kamangod, iwas ka mo sa pagangkonit mga bagatian, mga K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: So, mag-power duo combination, DTX 500 of Mighty C, raw alkaline nga vitamin C.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 8:11 yon, daton nga oras mga K5, ag standby ka mo ha, ay anuman nga oras, maabot naton linyada ni Sir Marlo, John Marlo Salido. Parte sa anangaranga kadagagan na pasok sa top 9 mga K5. Well, may aksidente nga lang natabo sa part it Nabas. Detalyahan ani naton kamo ha. Mga K5, ro 22 anyo sabi nga nga driver, bata patangani si alias John, taga Juan Banwamat Nabas, ay natabo abi kara September 17 balik abi eh. Ay sakay mo sa anak kara nga motor. Kasarangan tangani man it hindi man ganun perti kadasig, pero may kadasigon yang, no? Well, sakay mo sa nakarang motor, aksidente, nakarang nakabangga, ikara sa may part it buena suerte sa Nabas, no? Bumunggo ra na nga ginasakyan nga ng motorsiklo sa poste, ikaroon sa kilid, itay ka nga karsada. So, mga past 8 p.m. na natabo ra, magmagta na it, wasakro motor imaumando mga simiento di katong agin butang sa kilid wasak man, no? Himakon mo ita basko gro impact mga K5 pagpagbangga na sus din do dahilan ko naman it nakangkon remote mabaho-baho nga lastro sa anak karang gawas rong daya karang victim, no? So based sa initial nga report, wag gid dari imo matawan it kay gayunan nga bi masalbar pa to sa hospital dahil sa baho ko nga lastro nga inangkon, no. Iya mo gindaya sa pinakapit nga hospital, siyempre Nabas ti Petro Ibahay District Hospital. Unay mo ginhingabot kay kasuwa gid, no. Baho ta biro lastro sa anak karang gawas sa partikular sa nang ugo. Ay nakainom abiri mawal nga nagadrive ko nga motor. Maroon na nga ginatanaw ko mga pumuyo nga sa milogulon sa mga dahilan ko naman ita natigay ni mo nga mga aksidente. Maray nga ni kung namat-mata sa atong inamba sa mga riders sa makigmanghuran tabaga nga nag-inom-inom, nag-shot-shot, kaping kung magayo pagid rin yung ginaulian, eh dapat yan nga magpabiling kamot. Singkiri ang gid sa yung kugalingon nga may piersa pa ka mo at may paghitoon pa, may bukan pa baga, may bilidad nga makauli pa baga sa inyo nga pamilya. Kasi kung gamotor kita, ag single nga klasit motor, butang taba niya ni, tricycle pa, ag kung mabuyog tagid ring ugo, adi tani mo makuan doon, mapanuhan nga nagapangyapaw ka nagali sa linya, hindi mo makita, kaping kong gabi ko, sabi ko, mga past 8 p.m., di may kadugumon, di karon sa may part, itay ka lang nga buena suerte sa Nabas. Ag hindi gid ganon ka bahogid ito storo karsada, no? So bumangga di ro pag control mo sa manibela, hindi tani mo gidon makaya. Ag budlay tagid may nakita ko nga video ba nga nagasakay sa motor mga K5 and then pagkuan pag drive na diyan di tagid na nakaya, pilang span yang gid ang pinanawan. Eh nagakwante mao eh, mataas pa bigang motor daw may una imaw din nga daw tawgunan nga raho daw DT. Ayan. So obra ko driver, nagkuan lang gid imaw, nagkatulog sa nang motor. Maro at least kahit pa paano nakuan imaw na nakalikaw sa aksidente, no? Mga ka K5. Nakalikaw imaw sa aksidente. Din do mas nami compared sa kung ipilit baga nimo nga mag drive, no? Pauli ag kaping ko mga yo pata nati, posible ka gid imo ron nga madisgrasya. So condolence sa pamilya ngarat 22 anyos nga si Alias Jan nga naksidente na sa may Barangay Buena Suerte, no? Sa Banwa Itay karang nabas mga ka K5.
1: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
0: Alas 8:16 raton karang oras mga K5. Dayng oras sa gabalita hatod ban kato ni Itay karang DTX Beauty Soap, no? Rong sabon nga pampagwapo ga pampagwapa. Kung gusto niyo nga magwapo ga magwapa, magkinis rinyo karang kutis rinyo nga skin. Maggamit kita ta DTX beauty soap with ampalaya leaves, no? May guava leaves pag itin mo ra, may papaya extract na naon ta pa kundi magkinis sa magputi rin nyo ka ng mga kutis, maging healthy. At take note sa mga lolog lola nato na kung gusto nyo nga ma-prevent ro early signs of skin aging, by mag DTX beauty soap. Ayun do sekreto it mga kanaton, pamilya nga artista ba yung araw? Nga daw, example, mga pamilya Gutierrez. Kita mo, bisan may edad-edad na mato, dahil kung tagyapon, makita mo tayong bata pa. Tapos, what about gugang? Di ba? Cesar Montano, kita mo, imaw mo na tagyapon, si The Boy malagapon ritsura na eh. Pero, anong ginagamit? DTX Beauty Soap Road, nga may ampalaya leaves, no? Guava leaves, papaya extract. What may kung ano nga mga chemical nga makapasunog sa inyong panit. Okay? So, mag DTX Beauty Soap na kita. Aga syempre partner naton para nga kun puti ag makinis ato nya kutis, dapat ay humot man rin yung kilikili. Tapos paligos, ti syempre gamit roll-on. Clinica Dio Fresh D roll-on nga may sangkap nga VCO, imo ron nagapatay mikrobyo sa aton nga underarm nga nagapabaho, no? Rin sa bilog sa dahil mat nagaaslom ta yung kilikili. Dunundun ka kung mana, madya bagong dawat, mana nga tuba nga raw, maaslom ta. Man, di ta na maintindihan. Clinica Dio Fresh Do Solution karon, may VCO nga sangkap ga paputi pa sa yung kilikili. 48 hours kapag mahumot, di ba? Agaywan, it's stain inyong mga roll-on, mag-switch yung kamo. Dahil iba nga mga roll-on, chemical imo doon, no? May mga halong chemical. That's why rin inyong mga do di ka nadampi sa may inyong ilokon ba sa inyong kilikili ay nagadugaw, no? Nagadugaw, naga-brown ko naman. Di maintindihan? Nagabilog-bilog ba sa tela? Ay bulok ron yung mga roll-on ginagamit nyo. Nagasamad sa inyong gambong. Paano kung may mga sentimental value rin itong gambong? Yung tao ni Makara, Makato. Di, masamad naman ha. Hindi naman magamit. Magamit mo man, pero si Memoya katinda yun. Nga mag-alasaki mo nga botkon doon, may mga stain ta rin yambong dito. So ma-prevent ro stain, kung mag-switch ka mo, magamit Clinica Dio Fresh Dio Roll-On.
1: Foro de los Pueblos.
0: Talandon nga suplemento mabakon sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga nahamtang sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Barato na, ag-epektibo pa.
1: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
0: Sa aton ka nga paglilibha, sa pagbalik naton partner para dire-diretso naton nga interview, ay yon sa aton nga broadcast center do aton nga bisita, no? Nga ginakabi itong top 9 mga K5 nga bugay katon nga probinsya it daya karang Aklan, no? Ay top 9 sa daya karang social workers licensure examination. Balikan tanan na rubilog ng istorya matapos siya may importante nga pahanumdom. Standby!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Aklan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan kung wala ko antipara. Hindi ko na ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako nalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masalikat.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
6: Madalas na pag-ihi.
7: Paglabo ng mga mata.
6: At mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na.
7: DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra.
7: Lumay pinakamata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko din na allergy. Iski magwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup.

0: Natin ang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko, si Joshua Darin de Lovior.
6: Si Kirby John Panes Agravan.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Santayan!
7: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray. Foro Telos Pueblos.
9: Alas 8.26 raton yung oras. Agabalik kita sa aton yung pagpadayon sa aton yung programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman, si K5 Leonard Viray. Sa aton yung pag ililiba mga K5, mabag kung ano, no, makamano-mano naton ro aton nga nga bugang itaklan. No? Si Sir John Marlo B. Salido, ita Central Philippine University, no, matapos nga nag-top 9 sa rin nga social workers licensure examination makarang nga September 2026. So, para mas mahaba ito yung oras, hindi na itong pagpabuhayon, no? Mag-K5, para masayra na itong doon mga ginagyan na ag ma-inspire na gidra itong nga mga inunga nga nagapamati mo, especially mga ginikanan man, kung ano ro mga mas nami pag ginatong yung ubrahon. No? Mabuo man natin itong ginahandom ng mga panga, mga ginahandom na itong mga bagay-bagay, no? Mga K5. Alright, yon sa itong nga linyada, Sir John Marlo B. Salido, sir. Live kita sa K5 News FM Galibo with K5 Leonard. Good morning and congratulations kimo, sir.
10: Sir Leonard, thank you, Gid. Thank you sa K5 News FM for the invitation. First na kong dayang live no nga interview with radio station. So thank you very much for the opportunity.
9: Oo. Sir, una sa tanan, ano ro nag sugod no sa imong pinsad that time ag nagaano ikaw no kat masaya nimo nga uwang bukod nang itpasado kundi naka top 9 pa ikaw sa ringa ng social worker licensure examination, sir.
10: Timing man yan ito, sir, kasi usually abi do releasing it results at PRC hay mga gabi hasta aga-aga. Mm. So that time abi may deliverables kami sa DSWD. Mm. So by the way, nagawork abi ako sa Department of Social Welfare and Development sa Kalahi Seeds. So timing it ato, sir, nga may gina-submit kami nga nga document.
9: Ano nga day yan ito?
10: Kwento, September 16.
9: 16. So opo. Mga Wednesday yan.
10: September 15 gali. 15.
9: Tuesday.
10: Tuesday. Tama ba? Or September 16, Wednesday, Wednesday, sir. Tapos September 17, gumawa do result it aga-aga. Do yon. So, okay. September 16 nga ron, sir, ay nag-ubra akot papeles, ubra akot document, wa akot ang namalayan do oras, nga alas 12 yon. Tapos hamba binanda, alas 12 it aga-aga ko nung magawa.
9: Magawa.
10: And then, ga-view man ako, it resulta, wa yapon ga-load. Mm-hmm. Then, by quarter to 1, nag-load it ado PRC nga website. So, gimpundo ko anay do ako nga ginaubra na documents, nag-check ako't resulta. Mm-hmm. So, ako man mismo personally do naka-discover nga nakapasar ako.
9: Mm-hmm.
10: Wagid ako it may naka-do not disturb abi ang cellphone eh. Uh-oh. So, what may naka-notify ka ako. Gusto ko abi nga ako do maka-discover gid ako nakapasar.
9: Siyempre, basikon may nauna tayo nag-aabang man nga makita agiri mo nga name, mag-send akimo it message. Tama. Congratulations.
10: Ma-spoil baga, sir. Kung ikaw man abi ma-spoil, ikaw it do yung news baga. So, hamba ko, i-do not disturb ko, hindi ako mag-buit it cellphone.
9: Mm-hmm.
10: I-off ko makundo tab it Facebook agad what may mag-notify. Mm-hmm. So, ato, sir, na-discover na ako eventually sa website at PRC nga nakapasar ako. And then do next Monday na ako naging check hay do listahan man dayon it top notch sir kay kuno abi hay base nakasuod man ang baga. So check ko man igtot ang pangagan.
9: So nag-expect matay ko nga makasugod sa top 10.
10: Bali at syempre sir default gid aron naton nga desire kung ga take it at board exam nga manami gid sa feeling nga makasugod kita sa top.
9: Yes.
10: Actually sir do akon mat ang handom gid abi before pa ako mag-umpisa review hay top notch sir gid Doon yung gidaimaw.
9: Doon yung target nimo.
10: Target yung gina mm-hmm. ako, top notcher ako, so doon yun. Kaya, hambal ko, waman magain nga, i-check doon listahan, top notcher. Mm-hmm. So, pag-check ko to, sir, ito taong pangaran. So, okay, happy yun mako na ko, na-achieve mako na to tong
9: sa
10: goal.
9: Sa top number 9.
10: Number 9.
9: Okay. So pagkakita nimo nga rimo nga kwan is 91.60 no mm-mm. masyado nga mataas ag top 9 ikaw. So s'yempre may kwan ikaw target basi kon 1 2 3 so okay naman sa top number 9.
10: Yes sir, actually doon ni by default top notcher pero top 1 gid adto gusto di ba adto yun doon. Pero yeah. Hamba ko kay Lord yan eh kay God ga pray ako nga top 1 Lord doon naman nami pero kung hindi mo matitao maskin anong ranking lang sa top notcher pero ginaready ko man ang self sir nga kung hindi man ako mag top notcher the least yang gid makapasar kumbaga sir hay ginaready man ako na akong sarili just in case hindi mo pagitao dahil malisod man mag expect eh pero duduyon na bi sir nga paghandom nga maging top notcher hay uwa ko gid aron ging share sa ibang nga tawo duyon hay personal desire ko at again yes. No one only a few people know nga gusto ko mag top.
9: Mm-hmm.
10: Pero hay in terms nga gina-announce ko gid or ginapasayod ko sa tawo wa gid aron sir. So marang malisod da bi sir ma-jinx eh, di ba? So duyon sir nga may expectations kita pero hay happy ta ako nga makasuod sa top 9 kasi imagine mo sir ha do last nga rank hay 91.40 ana nga score. And may mga nakikita ako sa social media nga do anda bang mga scores sir hay 91.20, 91.10. So parang
9: sa points lang gali.
10: Sa points lang gid. Super
9: no?
10: Dikit do laban sir. Kaya grateful yuta ako nga dahil sa akong 0.60 nakasugod ta ako sa top 9.
9: Top
10: kaya
9: 9.
10: Grabe sir, imagine 10,000 do nag-take it exam makara. So medyo record breaking imo makara sir nga abong nag-take it exam.
9: Pero kung ako sir, grabe no. 10,000 tapos top 9 ako. Napakaswerte ko nga mayad no.
10: Yes sir, so super lucky gid ag. Do yun gali do power sir, it manifestation man no nga kung gustong-gusto mo gid hay itao gid akimo. Do yun mada.
9: Ano ron naging reaction iti imo nga family? Siyempre close kid na kon imo nga family si father, si mother nimo no. Ag imo nga kwan sister so close na kon. Siyempre na-imagine ko kon ano sa nakasadya. Ano yes, ron nang reaction that time nga? Siyempre imo ikaw to siguro bugtaw that time eh.
10: Mm-hmm.
9: Anong time mo ginsugid ag ano ang naging reaction?
10: Yeah, so based kay ina sir sa context ay parang alauna na gumawa do result. Mm. And tugugot akaroon day mama. So, syempre, senior citizens day mama at si papa. So, need gita na mag-rest.
9: Rest, ag,
10: na-remember ko gita dun, sir, nga nagbilin ako nga mother nga kung may mga bukon mat importante nga announcement ay hindi un magtawag, kakatugog sanda.
9: Yes.
10: Pero that time, abis, sir, hindi ko gita mapunggan. Kaya pagkasayod ko nga nagguwa on the result, nag-top notcher ako, ay tinawagan ko gita ang mama. Maskin alauna.
9: Awa, tagali ko yung matod, no?
10: Oh,
9: I duty that time, matod ikaw, Wednesday. So, ito't ikaw sa...
10: Kwan sir, aga-aga.
9: Aga-aga.
10: Sir. Aga-aga.
9: Aga-aga. So,
10: unaban kami, sang kabagay kami sir, pero abi do bagay abi namon or do
9: ay,
10: arrangement namon.
9: Oo, gali. Oo.
10: Dito ako sa
9: third floor.
10: Day mama, hay sa ground floor. So sometimes do means of communication namon hay through tawag. Through text, para yung magnaog or mag-alinman. Hay, gintawagan ko imout alaunat aga-aga, tugugunta nando tawo. Then si mama hay nagsabat mata kasi masambaskog anang cellphone karon sir kung magtawag ka mabugtaw ka giding and hamba ko ren kanay mama kun top notcher ta ako so sadya si mama ron eh nga naging top notcher the next man natana akong gintawagan sir hay akong sister si Mary Lou Marion wana naging sabat akong tawag kasi yan ni abi na nagasukot ko na kot utang.
9: So, pero una mo sa house niyo that time.
10: Okay. Pero sa second floor matabi si Mana. So doon naman ni call. Kasi usually sir, do amon nga means of communication ni Mana nga ron. Tawag ako kanay may bagayran sa daya, may bagayran sa daya. Abi na na, gasukot ko na ako doon nga oras, this oras. So wala naging sabat. So ging chat ko lang dayon do. GC namon nga magmaganghod. Nga top notcher ako tas ay haron gali ing ginatawag. Top notcher.
9: So nabasa na na. Waman oras man or pagkaagahon nyo ta?
10: Kwan man, harun mang alauna man.
9: Alauna man.
10: Mga nocturnal, labi kaming magbangon. Gabi, ita kami ga-active.
9: Okay. So perti ka happy rin mga family. Now, kara kita sa sekreto ni mo, kasi abo nagpamati makara, gusto man daw mabuuro mga sekreto, no? Paano ni mo, again, pahauman no, din nga licensure examination nila?
10: Okay, so...
9: Dahil, kwan ka, di ba? Work ikaw makon sa DSWD and sa Kalahi Seeds The time management ginatawag.
10: Yes po. Bali, January pagat aser, hay, nagamasteral labi ako sa CPU. So, bukon pa gan, it's sure to sir kung mag-graduate ako sa Central Philippine University because my thesis abi.
9: Oo.
10: Unaon man ako sa last stretch it akong thesis. January nga ron, hay, nag-pluck it ang or ga-decide nga hopefully by May matapos ko ang thesis, agud by September matake ako exam.
9: Okay. Doing,
10: or June mag-graduate, then by September mag-graduate ako, matake ako exam.
9: Mm.
10: Hay, medyo aganganin pat aron sir. Pero dahil wapat ang ka-graduate sir sa CPU, nag-enroll yuta ako sa review center. Uso yuta ako sa review center na ako.
9: Mm.
10: Dahil ani, confident ako na sir siguro nga strength as a person. Hay, kung gahambag akong ubrahon ko
9: gina. Ay, yan,
10: kung maghambag ako nga, mag-graduate gid ako at May, maskin ano pa dumatabo.
9: Mm-hmm.
10: Doon yung gitaron, sir. Doon din ang mindset per May. So, akong hamba, January, gausoy ito ako at review center. Nagbayad yun ako, sir, enrollment fee.
9: Oo.
10: Awa man ka-side karon do mga tawo nga garo yun, itagali ako.
9: Oo.
10: Tapos, pagka-January, ging sabay ko akong thesis, ging pilit ko gid nga matapos it May agud makagraduate ako June.
9: Mm.
10: Tapos June it ako nakaumpisa itoon. So imagine sir ha, nag-start the review center April. Nag-enroll ako January, may bakante pang February March.
9: Oo.
10: Pagka April ga-start it at the review.
9: Mm.
10: Pero wa pagid ako nakasugod in one of the classes it review center nga ron. Mm. Online malang man.
9: Online.
10: Oo. So April, May, uwagid ang karon sir ka katoon dahil niga thesis pa ako.
9: Oo.
10: Tapos pagka June, pagka graduate, haron gid ang umpisa itoon. So June, July, August, 3 months ako nga toon.
9: Toon, oo.
10: Wa pa ako nag-leave sa work karon sir. May trabaho pagida ako.
9: So sa adlaw, sigit ing obrary,
10: yes,
9: office hour.
10: Office hours, 8 to 5 sir ga work.
9: Oo.
10: Pero sir, before 8, may akon yut ang natunan. So 5 a.m. gabugtaw, 5 a.m. gastart yut ako toon as at alas 7. Tapos 7 to 8 travel palibakaw.
9: Oo.
10: 8 to 5 trabaho.
9: Oo.
10: 5 to 6 uli. 6 ihapon. Oon. 7 onwards as at alas 12 toon.
9: Toon, sus grabe.
10: So doon na pan nga routine sir every day. Even may training kami sir sa Iloilo.
9: Mm-hmm.
10: Mapansin dot mga roommates na kon nga ako do pinaka early gabugtaw sa hotel room.
9: Mm-hmm.
10: Para magtuon.
9: Toon.
10: Tapos training, it bilog nga adlaw. Pagkagabi, yes, at alas 12, ako man doon pinakaulihing matulog. So doon yun ako, sir, nga ginaobra. So work plus study. So doon yun itang routine.
9: Grabe, no? Na-imagine ko, abe, ako tagalibaka ako, populasyon eh. Gatoon pa ako that time sa issue bang, gabiyahe pa tay, mag-aoyo tayo.
10: Yes.
9: Grabe, ano? So office hour ka pag bukong basta-basta nga trabaho rin mo, mm-hmm, may una sa DSWD kasi kalahisids ka. Bukon ka man unagid gaduhong sa poblasyon, opisina. Kundi totoo ka mo sa mga nabukid nga party libakaw.
10: Yes sir, actually do yun pag yan do challenge kasi wa ta kami gatinir sa office.
9: Oo.
10: Kumbaga hay, may opportunity kat in kuntang makatuon kahit saglit lang sa
9: office. Well, ito ka sa office nimo.
10: Yes po. Diba? Pero hay, wa naga-field ta abi kami.
9: Mm-hmm.
10: So do yun man do challenge. Pero hamba ko gani sir hay, gina-ready ko ani ang self-perme nga kung may ginahandom ka, may kaakibat gid arong challenges,
9: ang
10: may kaakibat doon nga mga problems. Pero ikaw man, since aware kang may problems at may challenges, dapat ready ka gun kung paano mo i-conquer do yung mga challenges at problems. So, ging studyuhan ko gida sir, nag-strategize, kumbaga may strategy gida ako, may plano gidang, nga haroon yung routine eh, may trabaho ako, so paano ko ma-make sure nga makatoon ako for the board exam.
9: Mm-hmm.
10: Actually, may mga moments man dun sir nga gusto ko nga i-let go lat ado exam gani,
9: kasi
10: nag-aoy. Ako, parang hindi ko akaya i-maintain do energy, pero hay akong mother nagahamba nga, sige yang, itry mo gang, kung makapasar ka mayad. Pero hay, kung hindi ka man kapasar, okay man, at least na experience ni mo do feel it exam ba ya.
9: Mm-hmm.
10: So do yun sir, do akon nga storya.
9: Dukuan ka ra, nakikita og siyempre 2015 na ko sa may inyong anampi. Friendly ikaw nga klase nga tawo. So paano ma kun nimo na ma-manage ron no? Adto nga man nimo pag 5 biyahe man ikaw balik sa Kalibo uli sa inyo ihapon. So, siyempre, may mga barkada, kikita ko na matay. Paano ta iya, makatawa mo ni,
10: yes,
9: banding ta. So, paano mo rin na kumbaga? Hindi man mahamad ang iwasan, no? Paano ni mo nakokontrol do yun?
10: Okay po. Ako man, abi sir, hay, maisot malang man do circle of friends na ako. Kumbaga, akong mga barkada ko high school, hay, do yun man do akong barkada as tamakara.
9: Mm-hmm.
10: And bukon man kamit frequent gid nga nagagawa.
9: Oo.
10: So, kapag nag-uli yang siguro or nagsagampitan, i-make sure na ako siguro nga sa weekend na ako ginabutang doon, or sa mga Domingo do yun. Kasi Domingo, abi nga ron sir, hay, rest day man, para Arakakon in a way do Sunday. So kung may mga sagampitan nga magguwa, sometimes gina-decline ko kung may ginagagas ako nga tugunan dahil sometimes do weekend abi haron man imong way nga makagagas man ikaw sa lectures.
1: Yes.
10: Dahil hay uwa kagun it ibang adlaw pa. Then sometimes sige na make sure ko man nga makaguwa dahil need man dun sir eh sa mental health naton nga makabanding-banding man.
1: Yes.
10: Makaguwa-guwa, makahappy-happy man. So balance man sir ha? Parang actually sir ga yoga pa, naga-walking pa, so, mga napapaigo man do activities sa duyon nga period of time. Kumbaga it's a matter of choice man nimo. Hay, ako sir abi gina-take ko malang man do review nga ra lightly. Wa ko man gid gina-pressure ang sarili.
1: Di ba medyo budlay kun medyo daw pilit mo i-dasok sa imong mind doon nga dapat makonkura, makonsumulat, tanan-tanan nga mga lessons. No? Parang,
10: oo, sir.
1: Parang napakadelikado man.
10: Yes, sir. Ag, siguro sa akong part, abi, sir, hay, wao tabi ako nagbinasa gid it libro.
1: Oo.
10: It's more on answering test questionnaires. Mm-hmm. Agod masanay ako sa exam.
1: Mm-hmm.
10: So, ako nito, sir, nga review style. Tip man yan ni Da sa take it board exam nga mas mag-focus kita sa pag-answer it mga multiple choice nga questionnaires MCQs na dakong tawgon. Haroon na a concern ginaubra every morning bago ako mag-agto sa opisina gasabat ako 100 items.
1: Ay grabe.
10: Tapos dayon pagka-uli harong gabi another 100 items. So in other words sir, hay, on average per day naga 200 items ako. Tapos kapag kasi sir, hay, parang through the questions, masayran mo man do lesson din ko nun eh.
1: Provided by Dequan, Review Center.
10: Review Center, doon ang gina-download ko. Pero wa ako nakakasabay karon sir ha, sa andang mga online lectures. Gina-kwan ko lahat aron, gina-tanaw ko lahat arayon do recorded nga version. Wabi ako ga-stop lang sir sa pagsabat it questions eh. Kung may saga ako nga item, gina-analyze gid anakon, hama nagkasaga ako igto.
1: Mm-hmm.
10: Kasi di ba makaroon kita nga tao eh, the more nga mag-make it at mistake, aging tutukan ni Moron, hay masayran mo hamaan natabo to. Ag, at least sa sunod yung man, mag-guwa doon itong question, sayod mo, tamang sabat. So ruin ako sir nga strategy sa pag... Tuon. Wat ako nagbinasa at libro.
1: Nga da daw, memorization mo rin meaning about kara.
10: Wat agad sir. No? Wat ah. So more on, ito wat agad ako sa mga test questionnaires.
1: Which is doon man imong ma-kunagi, no? Ma-encounter during the exam.
10: Matuod. Kaya ni sir, hay, sambilog ako siguro sa room nga unang gagawa. Dahil ni sir, hay, nasanay ako
1: nasanay,
10: eh.
1: Oo.
10: Kasi imagine amon nga mga review material sir sa review center, hay, tig 36 to 40 pages.
1: Mm-hmm.
10: Pag abot at actual exam sir, 15 pages yet ah.
1: Oo.
10: So imagine batak na batak ko ta ikaw magsabat it questions. So kadasig ko ting magsabat, ag sometimes ako duunat guwa, pangaywa. And then kalight yet adu feeling after the exam sir, parang chill yet ara.
1: Jaman hapos yet ay mo kay mo.
10: Doing the natabo.
1: Kasi daw familiarize yet abi mo. Eh.
10: Exactly. Doing the word sir, I think it's familiarity.
1: Mm-hmm.
10: Sa proseso.
1: Okay. Doing. Now sino ro kon gid tawo nga naga tao man kimo it kabaskog no dahil sa naton din mo nga mga routine every day. Sino nang katao kimo ta dugang kabaskog para nga mapadayon pagidron nga gina-target nimo.
10: So family gid na kon dun sir of course number one. Akon nga mga support systems included karon akong mga friends, also akong mga colleagues, akong mga kaibahan sir sa kalahi. Sambilog sanda sa mga nakasayod kasi sir wa ko ging announce abi nga ma take up
1: take
10: board
1: it,
10: exam.
1: Okay.
10: Do mga nakasayod malang hitag mga close knit groups na kon like akong mga friends para aware sanda nga ga board exam ako, hindi sanda magsampit itwarang. And then akong colleagues para at least sa trabaho baga sir hay medyo ma-manage man namon do expectation sa kada isa ga. Nga hindi gid sanda tama mag-depend ka kon sa workload dahil ani hay medyo may akon man nga gina-preparahan sa board exam.
1: Yes.
10: So na-happy man ako sir ag na-satisfy mata ako ni sa response man it akong team hay nagahugod mat asanda sa andang mga kanya-kanyang trabaho ag kumbaga bukon sandat pabugat baga man sa team nakon as in nag-light pa gani do load no dahil sa ruyon namon nga pag inistorya nga may akong board exam hay mayaran naton sa atong mga trabaho do yun yata akon nga gina-mention kanda so ado yun man 8 to 5 hay akon abi karon sir focus gid ang sa work. Laser focus para pag abot sa bagay wa ta ko tinaisip nga trabaho
1: tapos yun tatanan yes tama good like kung daghon patani mo pag uli matod kasi may datong time nakalaan para sa raya eh
10: yes sir kaya every day ron sa office sa 8 to 5 gid ako na gid ako karon para at least do trabaho na ako hay tapos at sa workplace so do yun sir family
1: colleagues
10: na kon ag akon nga mga friends dugang gid
1: Pero ibaga choose no it mas mga kilaga pagid nga mga schools no, I believe abo man yung mga schools nag-offer it dayng nga kurso. Paano kimo nakabulig ro CPU o the Central Philippine University?
10: Well, sa bilog abi sir sa pagpili nakot school. Uh-oh. Is ako na being target ito yung masteral gid a. Bukod na bit conventional do akon nga journey nga raser sa social work, because most of the people nga nagatake it social work licensure examination ay nagatake sa that Bachelor of Science in Social Work nga program. Mm. So bachelor's degree imaw. Pero ako na being case sir, hay masters ta akon nga journey.
1: Uh-oh.
10: So naging eligible din ako magtake it board exam. Kaya mas nauna pa na nabuo na akon do masteral nga title kaysa sa akong lisensya as a social worker.
1: Hmm.
10: Pero abong nabulig do CPU. Dahil ni sir hay maskin online abi among classes, grabe do demands man kamon it among mga professors. Kumbaga hay bukod niya ta emot basta nga mag-comply ka gang pasado ka.
1: Uh-oh.
10: Kung wa kaga comply, bukod okay imong mga reporting, imong mga presentation, say ibabagsak ka talaga or
1: uh-oh,
10: manaba imong grade. So, doon siguro sir, do sambilog sa manami man sa akong school sa Central Philippine University, kasi sayod mo gid ba ang kalidad ro ginaturo kimo. And no, wa man it question karon, because knowing CPU man, yes, yes, hay, so.

0: libo.
1: Yes, oo, tama.
0: Imo kita dun, sir. Remember, very vivid do memory kasi yan eh. Sa Sarakyan kami ka to.
1: Oo.
0: And then, may event, may activity kami sa livelihood, sa Kalibo. Dati, abis yung nag-work ako sa Kalibo.
1: Oh, Kalibo
0: sa local
1: eh.
0: Government unit. Uh-oh. So, livelihood focal
1: COVID
0: ako.
1: Pandemic
0: COVID
1: time, no?
0: Pandemic time.
1: Yes.
0: So, nag-work kami together ni Sir Joey Ngara. And si Sir Joey nag-mention nga, Marlo, mag-enroll ka sa social work.
1: Oo.
0: Kasi, inon ako sa MSWD eh, that time. So, dapat may license ka na, ganon-ganon. Abi na, parang wa ko man ging take seriously, nakibot ita imong nag-enroll ta ako sa Uh-oh. Social work. And then, nag-graduate ako ko June 2026 nga ra. Nakibot imong nga, nag-graduate yun ako. Nag-comment kita imo sa akong post nga, ay, ging seryoso mo, ginagali. Maral doon, social work. Nakatapos ito, ikaw makaray. Yes, sir. Si Sir Joey, gita doon nag-convince ka ako nga mag-social work. So, okay. Thank you, Sir Joey. Kung nakamahan kita na ako.
1: Pero, but, before do yun, may na-target kiting kunta?
0: Wala ni sir eh. Parang that time abi ongoing pa man ako nga masters. Uh-oh. Actually second masters ko na abi do social work.
1: Oh, yes,
0: so akong first masters was public management sa UP.
1: UP.
0: Oo. So parang after ka to, hey, parang wa pa man ako't idea kung ano do next. Actually sir, wa gid sa akon nga isip maskin ga-eskwela pa ako sa college nga maging social work. Wa gid maging social worker rather. Parang nakibot lang man ako nga ay may since ako man abi mahilig ako magbulig sa tao, mahilig ako sa mga outreach. May una tagali sir nga mga career or profession nga gina-professionalize na do pagbulig sa tao,
1: yes, so,
0: which is social work. Mm-mm. So ambako okay, why not consider this route or this journey, and wa man ako nagsisi sir nga social worker yun kita makara.
1: Mm-mm. Now makaron ano rin mong next plan, no? Ay top 9 ikaw ag siyempre fresh pagangid do day nga nagwa nga result, no? Madya gina-enjoy pangid nimo so far makaron. Ano mga next plan nimo kara?
0: So makara sir, hay doin ni do weird man ka kon sir, hay wa pa ni natatapos kung amat do sang kabagay, hay may plano ta ako kung ano do ubrahon nako next. Pero this time abi, parang gusto ko anay ma-enjoy like do time nga makapundo man anay for the meantime. Kasi sir, imagine since 2017 nga nag-graduate ako at college, diretso akong tuon hasta dayang 2026. So parang wa pagida ako naka-rest it mayad or nakahamba nga abi stop anay, magpahuway ka anay. Pero ako na bisir nga mantra man kung amat, hey, syempre waon kita gabata eh, di ba? Atong energy naga-deplete man habang nagagulang. Makara na feel ko man yon kasi makara 29 years old ako, sir. And hamba ko ay habang may energy pa, habang bata pa, ay pursue lagi do kung ano man do gustong i-pursue. So, makara sir, ay torn ako between two things. Number one, whether i-pursue na akong do doctorate degree sa development management or ma-law school. Doon akong gina-consider, makara. Pero hay, wa pa ko napilian kung ano karon sa daywa do i-push na
1: i-push
0: akon. Hamba ko gani, may akon pa man nga kwan, may 6 months pa man ako before the next academic year starts. So maybe, do sabat sa dayang question sir, masairan ninyo by around June 2027.
1: Okay, so bisan siin pa ni ikaw makuha, no? Ay at least ay daw una man gapon ang believe kimo dahil siyempre di mo nga natawag time management sing sarili una gida kao na ko believe kita kimo, so mapalaw school ikaw, I believe makakongil ikaw kara, no? Sa pilang adlaw now makaron, gusto na ko nga masayran, no? Rin mong gusto maipayo bilang top 9, no? Sa nga nga social worker license examination. May mong gustong maitawagid nga tip sa mga nagabalak kung ano man nga board examination doon para may kwansanda, mabuo bagang idea. Nga gamiton ko dayang bagay para nga at least kahit papaano makabulig ka kung sa pag-take na ko't exam sa mga nagapamati makara.
0: Yes. Siguro sir, beyond the mga test-taking strategy, akong gita sigurong advice sa mga ga-take it board exam is before pa kamo mag-enroll sa mga review centers or before pa kamo mag-graduate, before pa kamo mag-take it board exam, hay akong gid ang gusto ninyong ubrahon is i-manifest nyo tagagi kung ano do gusto ninyong placement sa inyong board exam. Whether mag-top 1 ka or mag-top notcher ka or makapasar ka. May mga advice sa bisir man ka akong nakikita nga sa board exam, doon yan eh. Wamat masamang mangarap, di ba? Libre ma lang man libre. Mangarap eh. So, you aim for the highest. Kasi kapag mag-aim ikaw at highest, doon mo karon nga actions or imo karon nga behavior dahil sir, ay pang top notcher gita, di ba?
1: I agree gita, tama. Oh.
0: Pero kung imo nga desire at ahay, sige yung makapasar ako, imo nga review or imong strategy, ay simple man.
1: Mm-mm.
0: So,

0: siguro sir, do yun doon nakakontribute man ka akon since naga-aim ako't mataas.
1: Mm-mm.
0: Dapat akong action hay ang angklaman sa akon nga gusto.
1: Mm-mm.
0: Kumbaga hay haron do quotation nga nasa Dios ang awa, nasa tao ang gawa.
1: Yes,
0: kung makita ta ni Lord nga mahugod ka mating
1: ga prosige
0: ka, mm-mm, itaw mataki mo doon. So pero din akong number one advisor nga aim for the highest gid. Aim for the highest because pero don't just end on aiming or desiring for the highest. Mag-ubra man ikaw't action.
1: Mm-mm.
0: So para ma-achieve mo abing goal, hay dapat may action gid aron per me. So kuwa aga match imong action sa imong atong desire, hindi man kimo pag itaod duha tong desire. So sometimes sir, it's more on the mind gid abi, no? Sa mindsetting gid. Kaya mahamba ko gid ang hindi ko man mahamba nga every pila ka hours ako per day gatuon eh. Usually do mga top notchers, they study ko no pila ka hours, mga 8 to 12 hours.
1: Yeah, so
0: kaya ako pila man lang mo 5 to 3 hours, mga 6 hours maximum siguro sir. Sometimes hindi pa ako katuon kasi gaoy-gaoy sa trabaho. So it's really a matter of kwan lang ah, mindsetting nga goal ka pinakamataas para imong actions ay ma-resonate man imaw sa imong gusto. So doon akong advice gida sir sa mga ga take it board exam.
1: Examination. Sige. Sir, last lang gid nga minuto no. 2 minutes sa pagpasiyamat mo sa mga tao nga nagabulig gimo.
0: Sige po sir. So sa tanan po nga mga tao nga nagsuporta sa dayang nga journey, especially sa akong mga close-knit groups no nga gingintindi do akon nga sitwasyon, hay thank you gid kinyo, especially sa mga tao nga every time kiga kinahangan akot moral support hay una sanda. Iba abiser do feeling nga may tao nga masheran ikaw it imong mga frustrations,
1: mm-hmm,
0: imong mga kung alin-alin man doon. Kaya thankful ako sa duyon nga mga tao, to my family, to my colleagues, to my best friends since high school, and also to Nomer. Hi, thank you very much gid for the support and sa tanan nga ging taon ninyo nga bulig sa daya na ko nga board exam journey.
1: Mm-mm. Sige. Thank you, sir. Once again, congratulations, Kimo.
0: Thank you, Sir Leonard. Thank you po sa K5 News FM.
1: Sige po. So, dato laton nga kwan, ha? Top 9 social workers sa license examination, Sir John Marlo B. Salido, mga ka-K5. Well, dugang nga mga balita hindi na sa 11 Mbps with K5 Romy Kahilig. Sa ton yung mga tagpamati, thank you so much. Good morning, kiyong tanan-tanan. By Monday, ma-resume kita ka ton nga program, Foro de los Pueblos. At Sunday, siyempre si K5 Michael Silorio. Dapat at oras, magkarangan daw ita Biyernes. Thank you so much no, sa mga tagpamati. At ton yung mga K5 may nagtutok, magkarangan adlaw it Biyernes. Yung anchorman, K5 Bernard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
1: Mga butika.
2: Kiss A, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, pigaw na, kay damo oxidative stress, most likely, ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Mm. Kung tamaan ka sa hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
3: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ga-control kung
4: musulin na do, sang salakyan.
3: Ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gikaon, or amulan na akong sunogon. Or hindi na lang ikaw mag-ubra.
4: Hindi na lang mag-ubra.
3: Hindi na ako magsunog.
2: Hindi siya magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, huwag kabalo ka kaon, kamandamo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan apektado digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sa hormones because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga,
3: amo na bantayan la, sir boy. Jutay la kaon, gatambok sila, gapanugnawan sila.
2: Correct. Gambay ka, Gita, man ko, Dok.
3: Tapos, constipated sila.
2: Constipated? Nangaway ko yung ganiwang, man.
3: Oo.
2: Nangaway ko ganiwang, tambok man ko.
3: Pahinay gali ilang metabolism.
2: Pahinay ang metabolism. Ang
3: pahinay magsunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani, sir boy.
2: Correct. Kung hinay magsunog, Dok, meaning to say, damo sobra gali
3: po. Hindi masulod na lang sa saubin.
5: Initon.
3: Ang tribayo lang ng katapat, sinaya. Di siyempre, kisa, sir boy, kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Amo na isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduhang recommendation, inom ka mga labab ng tubig in the morning.
2: Increase pagit ang core temperature, no?
3: Pero ang hindi inyo paglipatan, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inom gid tribayo, sir boy.
2: Tribayo,
0: okay. D3 Bio.
6: O, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
3: Tani ginhi mo na lang sa Ginoo sa aton lawas, no nga, pindoton la, sir boy.
2: May mga switches, no?
3: Switches, no? Subong kay damo ko kaon. Ihay mo balbal ang kuan,
2: balbal metabolism,
3: thyroid hormones balbal. Para dasig matuna, para hindi ka bala magtambok.
2: Tambok.
3: Ti pagsiling siya nga, ti subong daw.
4: Pigado.
3: Pigado, subong jo tay lang ka.
2: Eco mode.
3: Daw para sa salakyan la.
5: Oh, may switch.
3: Pero delikado ah, mag-hyper ang imo thyroid.
5: Oh,
3: kasi para maniwa ang gagang imo mata daw
2: magdugtong. Gabog ang mata, no?
3: Amo na matabo.
2: So ano gid bala nga tabo sa ano?
3: Tapos low energy ka, sir boy, tungod kay, siyempre hindi magamit.
2: Hindi magamit. Talutaw na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
3: Yes, sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka di tribayo, makorek niya ang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
2: Perti, no?
3: Duha pa lang namang yambala na.
2: Da mo makita ang epekto sang ginatawag nga D3 Bio tungod sa iya extra virgin coconut oil content.
3: Aside nga ga-inom ka di tribayo, sir boy, makabulig ayahan ang ahos.
2: Correct.
3: Paano?
2: Ang ahos ko basically
3: sa una silin ni Lulay butang ko na sa imo buli.
5: Para mag-init.
2: Para mag-init, no?
3: Kabudlay gid dala, sir boy, kung may problema ka sa kan mo, hypothyroidism. Tingala nga gusto kaya nga magano, magniwang, di kaya magniwang ya. Amo ning problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese nga tao.
2: Correct. Sa mga tao da nga dugay na gajita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3 Bio. So mag D3 Bio na, no? Kung ini yung mga sintomas, ara na, ang D3 Bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3 Bio over hypothyroidism.
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: Bio. Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: D3 Bio.
0: With Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
1: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: D3

0: Mahig ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masami ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: This is K5 News FM. Your official news and music station.
5: DTX Coffee Mix.
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
7: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpapaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
4: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.
10: 9.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM Tacloban City. 107.1 K5 News FM Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sangay City. 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Jose Pai, Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Good morning, good morning. Welcome pa mo sa itong programa, Impormasyon sa ikaayong lawas. Biyernes ng edisyon, alas 9:05 sang kaagahon. Diri naman natin pag-istoryahan sa sining nga programa, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga healthy lifestyle nga dapat natin gina-encourage sa atong mga tagpalamati para kita magiging healthy. Na? Pero hindi ka mo magkalipat ha, ining atong mga suplemento like DTX 500, of course, ining atong Mighty C, alkaline vitamin C, kag ang atong D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics. Of course, ang mga kapi naton nga nagahatag sa aton sing gana, nagahatag sa aton sing mga pamaagi nga mga tinlo sa aton mga sulok-sulok kag iban pa. Dapat naton maging hamot man kita, no? May mga habon kita dire kag mga deodorant nga manatiling beauty. Ang adlaw-adlaw naton nga pagsinalayo. Welcome ka mo sa atong programa kag upod naton sa atong programa si Brad Paul kag si Sir Boy, ako naman si Engineer Ronnie Albao. Sir Brad Paul, mayong aga sa imo.
6: Mayong aga sa imo, Engineer, kag sa aton nga mga suki nga tigpalamati. Nagatutok kid subong and every day sa aton nga programa, especially sa mga impormasyon sa ikayong lawas. Storyanta ko ng mga nagkalabulag sa diabetes, Engineer.
12: Ha?
6: Nagkalabulag sa...
12: Nagbinulagay dyan?
6: Nang usually, abi sa gugma ka lang yung kakabulag.
12: Oo.
6: Oh. Lang mo. Or nabulagan kasi kagwapa niya.
12: Oo.
6: Hindi niya, Engineer, ya...
13: Ginbulagan.
12: Ginbulagan.
6: O kung ginbulagan ka.
12: Oo. Oh.
6: Dali niya, pagkabulag.
12: Aha.
6: Bangod sa diabetes.
12: Siguro may ara
6: bulag-bulag.
12: Si Sir Boy may solusyon mo siya damay ang mga eye drops sa daya
6: kung dama. Okay. Sige, sige, sige. Ang mga nagkakabulag bangod sa diabetes. Sir Boy, good morning.
13: Before ito magsulyan, sa bulag sa pag-ibig. No?
6: Good morning sa inyo tanan, no? Good morning, Engineer. Good morning, Brad Paul. Mayong aga mo sa itong mga suki, isil North, isil South. Isil OFW, mga pinalanggat ng Slow Rubs and KSS supporters, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kasi syempre naka DTX 500, the ultimate cell protector. Protects your cells, your body from the foundation, sa Yagi Foundation, which is your cells, no? So, ano ang ginahimo ni DTX 500? Kampiyon nga antioxidant, kaya ginakontra ng oxidative stress, ngayon ka-cause sa premature aging. Kung kampiyon ang health ng cellula, wala niya sa ginatawag na premature aging, ha? You could achieve optimum health na ginatawag. No? So, mag-DTX 500, ang paaman, ay, gapanubo sa blood sugar. Kampiyon, ginihan mo na yung topic, Mr. JP, karon, no? So, gapanubo sa blood sugar, ha, layo ka sa mga masakit, no? Mga dalayan ng mga balkada, dahil diabetes, mga hypertension, mga metabolic disorders, tanan-tanan na, no? Malikawan kung ga-DTX 500 ka. And of course, kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imulawas, para makabato man sa mga ginatawag ng mga invaders sa imulawas, mga micro-invaders ng mga viruses, bacteria, and fungi. Ma-check na dayon sa mga soldado sa imulawas, no? Kay naka-Mighty C, the alkaline vitamin C, every day. And of course, ang paamansin na namin is skin, ha? Banaag ka, no? Kay kataas ang glutathione level mo. Layo ka sa wrinkles, kay collagen level mo, gasaka man, kung naka-Mighty C, daal kang vitamin C ka every day. And when it comes to your eye health, no? And yung ninami ipari sa DTX 500, mag-Eye Care Gold! Ang Eye Care Gold kampiyon, no? May vitamin E, may vitamin C, may bilberry extracts. These minerals and vitamins works together to give you optimum eye health, no? So mag eye care gold. So kung gusto mo 20/20 mo vision, layo ka sa ginatawag ng mga degrade sa imo eyesight, mag eye care gold. Parisan sa ginatawag nga eye care drops, ng eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes after a tiring day. So if you're a person nga tubang na pang cellphone, ha, laptop, kag mga tablet mo da, ay tankapoy na ang mata mo, karan ipawayan mo man, ispa mo man ang imo mata with eye care eye drops. And of course, kung tatangkaso o bosip on kagilanat, ha, problema mo bala ang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 bio.
12: Sige, sige, no? Salamat sa itong mga introduction sa itong mga upod rin, no? Pero, forward na ta sa itong natopiko subong, about sa pagkabulag, mga rason, ano bala ang ginahimo sa mga tao nga nagakabulag kag anong mabulig sa DTX 500. Brad Paul!
6: Yes, Engineer, no? Dari kita subong sa mga pagbinulagay.
13: Mamati.
12: Okay.
13: Lamo ni blindness.
6: Oo. Gaka-blind ka man, Engineer? O ikaw ang gapang-blind?
13: Din blind ka.
12: Matambol na
6: kung gapang-blind ka man o ikaw ang gapang-blind. No? Ang subo, Engineer, mo niyo, 4.3 million Filipinos ang may diabetes. Grabe, no? Ang diagnosed, Engineer, ha? Na-diagnosed. Those ka na-diagnosed with diabetes, okay? Ara sa 4.3 to 4.7 million. Ang wala ma-diagnose, manin problema. Okay? Ang why black balong medyo bitis lang ili.
12: Wala nang pa-check up.
6: Amo niya na mi gidyos ang DTX 500 no. Kay imaginable lang mabuligan niya nga mga Pinoy. Kung nakabaylo lang tani blang ang diabetes gali ang pagtakaon gali sang grabe nga tamis kag ang indi pagkontrol sa imong nga sugar makalid gali into diabetes nari pa. So no, sa study hindi kin mapinpoint kung pilagi kabilog ang nabulag bangod sa diabetes, okay? Pero gin-evaluate nila, right? Gin-evaluate nila nga 628 to 61% no? Sang Filipino patients nga na-evaluate sa clinic nga may diabetes, right? Ay, 28% sa ila da.
13: Mula,
6: may associated sa
12: blindness.
6: Hindi man blindness, gin. Hindi man toro. Nga may hiling mga blind bala. Hindi ba lamang blind bala engineer? Oo. Iyan na blang mga blind bala mo na blang isang magician mga trick.
12: Oo.
6: O gina blind ka. Oo.
12: Damo na ka aksidente sa mga blind spot mo.
6: Oo, kapin pa na bulagan si imo. Oo. Now ari engineer. Mati ka
12: nga mati. Mamati to do.
13: Mati.
6: Oo.
13: Basta pagkabulag. Experto ni na
6: amigo. Sabi nung lagay, yes. Hoy, bachago do, ikaw giging bulagan sa muna. Ay, nais, giyagin.
13: Ikaw yung pamulan.
6: Oo, ikaw yung bulagan. Ay, giyagin na. Sugit na kay Neil. Ari na. Ari na. Ari na.
13: Baka kawakalan na mati.
6: Now, ang diabetic retinopathy, engineer, hindi man kumong, ari pagidla, mati ah. Sala na blang perception ta nga pag-incendi ta nga when we say bulag, hindi kikakita. Gamay lang na yung percentage yun din. Nga baka bulag, total black blackness. Hindi mo na.
12: Nagagarhong lang ni Diyos.
6: Oo.
13: Wala ko si Valentin.
6: Kapag bulag lang.
13: Matang kasi kunta, tapos masaya. Eh, kulang yun, sir.
6: At ito, engineer mo na.
12: Sipat pa?
6: Ito mga bulag, engineer. Sala, galit niya pag una-una, ya. Nga kung magamba kaya nga bulag gid nga black. Black gid black tanan hindi. May some form of light pa na nga naga
13: 80%.
6: Oh, kisang ang kita ka drawing nga gin butang watercolor din ulan tubig. Nga do ka wa ni gid bala do relasyon mo bala nga do ka. Oh, ina blang din sa kabayan sa exam.
13: Well, vague. Di na lang. Ano na lang do ka hindi malinaw.
12: Hindi ang lain siya da kung ikaw ang rason nga nagbinulagay ang mag-asawa.
6: Spill vague.
13: VIG
6: Now, ang tabo engineer no? In usually sa diabetes, hindi mo sa rektahanay. Because ang problema bisa diabetic retinopathy, okay? Ang imong blood vessels, right? Ang dugo nga taas ang blood sugar, do ka viscous.
12: Lapu-lapuyot.
6: Why labot sin ha? Ipaspel mo naman. Okay. Ang imong blood vessel wall, ginaamat-amat man guba pa sin ha. Literally, magka-bleeding ka. Kay ang isa sa mga causes sang hardening of the arteries is too much blood sugar.
12: Wow.
6: Ga-harden. So when your blood vessel loses its elasticity, tandaan ta ang sa artery bala engineer ang dugo bala is pulsating. Kita mo gani ikanto kasi mo pulso.
12: Pulse
6: mo. Ga every pump sang heart ang travel sa dugo ya kwan ya wavy. Kita mo lang balod.
12: Correct.
6: Dugo ba mo na bala? Kusog, untat kusog, untat kusog, untat kay kada pump sang heart amo na sa imo nga pulsation feel sa imong dugo. Ang imong nga blood vessel sa mata, sa retina, dra engineer nagaka-problema. Literally, nag-bleeding ka na. Nag-bleeding. So somehow, ini-engineer ang irreversible. Amo nang delikado.
12: Basta kung ang mga nerves na naigo na.
6: Bulag. Yes. Ang blood nga ina, amo nag-supply sa imong optic nerve. Nan. So, engineer, kung magsige na damo ko na tao sa ilang do scanning sa mata, makita mo gina may mga blood spots. Yeah? O galupok niya ugat, engineer.
12: Now, ang problema sina, once nga damor na, kung hindi pa kayo damo ang, hindi man ta klaronte, general, hindi tayo ophthalmologist, ha?
14: Okay,
12: nagbasa lang tayo sa mga studies, so hindi man ni sila nga tsakto-tsakto gin. Ang opinion sa ophthalmologist may differ from us. Pero, reading from the studies, ang mga research, nagawa ni general nga, kon ang imo mata nagaburon, okay? Ina blang bulpi ka lang doko dasi do buron mata ko. Di na pantipara ka?
14: Do ka labo la ko nang labo.
15: Bang mo gaburon tayo nang pantipara. Hindi to hindi man do kita.
12: Oo. And then linyado abi mapagrado ta. Di na gato ka ta sa optometrist, yung graduan ka lo. After pila ka bulan nagsaka nang mang grado mo. Kadasi blang magsaka. Na kung kasaka, dasig ang imo grado engineer, time mo man check inyo blood sugar, kay base may underlying causes.
14: Correct.
12: Ang pagtaas ang grado is normal sa mga gaedad.
14: Gaedad na?
12: Pag edad mo na yung engineer, 45, 50, sa muna, mga sisinta pa na, subong bangod sa cellphone, gapabata, gapahubin ang nag-antipara. Pag edad mo na mga 45, 50 pataas, sugod ka na bakal, reading glasses. Normal na iya kay nagaedad ang imong lens. Pero inang gaburon kay nga dasig ang progression, uy base may diabetic
14: taas na sugar
12: retinopathy ka. Retinopathy meaning ang imong retina may problema, gakapatay ang mga blood vessels na.
14: So may ara nga retina detachment
12: and that is irreversible engineer. Ang diabetic retinopathy. So simple lang ah. Agud hindi ta mabulag. Okay?
15: Hindi ka pagbulagan.
12: Hindi ka pagbulagan. Sustintuhan. Buha mo naman niya ang mata sa bulsa. Sustintuhan mo, engineer.
14: Oh, para hindi ka bulagan.
12: Ang mata kung di mo butangan sang sustinto, DTX 500, delikado.
14: Sustinto o suplemento?
15: Lain magiging kung gahan mo si Sir JP sa mga encouraging words. Kailangan yung lecture
12: mo. Oo.
15: Kailangan mo.
12: Doc, interesting. Kito may arat na target paper diyo, no? Sitting duck.
15: Anyway,
12: so, isang boy, DTX 500, hindi matakasiling nga bulong ini, hindi kang bulag.
15: It's a food supplement.
12: It's a food supplement. Klaro, ito ay tinigina-endorso yung as bulong. Okay? Ara na niya kung pati kung hindi.
14: Okay.
12: Pero, ang patihan mo gidya, nga ang mataas na blood sugar levels causes diabetes, and diabetes may cause blindness. Hindi man tanong abing ang diabetes siya, mga resulta sa blindness. May cause blindness, may cause amputation of your feet,
14: mga limbs, okay?
12: Limbs mo, may cause pagguba sa imo kidneys. Right? So isa na diri kung nagiinom kita DTX 500, isa ini kam na isa ka pamaagi nga somehow mabuligan ta aton pancreas, mabuligan ta mitigate ang progression sang metabolic disorder kag itawag naton nga insulin resistance leading to type 2 diabetes.
15: May add lang ko. Kay kanami sang lecture ni Sir JP, no? I was impressed kay gin point out niya nga kung may diabetes ka, gaguba ang arterial wall mo.
12: Nan.
14: Okay.
15: Anong gaguba sa arterial wall mo? Kung may diabetes ka, engineer, syempre hindi kasulod ang insulin mo sa imo cellular, right?
14: Correct.
15: Di kung hindi kasulod ang insulin mo din sa matambay.
14: Imo blood yo.
12: Sa kalibot-libot.
15: And too much insulin. Research and study shows that too much insulin in your bloodways or in your arterial
14: vessels
15: mo is bad for your arterial wall. Giginaguba niya ang wall sa imo arteries. Paano? Sakto din Sir JP. Nag-amat-amat magtik ang imo arteries. Kay nga, hindi na flexible. Too much insulin will prevent the production or the usage of nitric oxide.
14: Labi yung ginamang kapilyaris, ng mga gagmay, ng mga kaugatan.
15: Ting nitric oxide ngayon na engineer, amo na ang gatag sa ang ginatawag na flexibility sa imo arterial, sa imo mga sa arteries mo kag si imo mga ano sa mga veins mo. That's why it's really important nga mag DTX 500, no? Not only to protect your eyes but also to have optimum arterial health.
14: Okay. Pero yun, Sir JP, Wala yun.
16: So why naman ko sang further pa i-discuss din eh,
14: uh-huh.
16: Ara na sa ila. Ang aton niya is just gaan ka mo idea nga mo ni. Again, if you think yung okay naman ka mo, why di man taas ang sugar niyo? It's up to you. So ako yung manigurado ko.
14: Pero kung may katara ka sa GP, makabulig man ang
16: DTX 500. Oxidation. By preventing oxidation.
15: Ay, yung cost. Oxidation naman na yan.
16: Oxidation, ang cataract is associated naman sa pag-deteriorate sa imong mata. Tandaan ta, your eyes are made up of cells. And all of your cells in the body, trillions of it, needs protection.
14: Okay.
16: From antioxidants. Kaya they are daily, every second, bombarded by oxidative stress caused by free radicals, an uncontrolled level of free radicals because you don't have any sufficient amount of antioxidant na makabulig neutralize ni sa ila, thereby causing tissue damage. Cellular damage causes tissue damage and then organ damage. Sige,
14: sige,
16: so muna na take your DTX 500 religiously coupled with Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Sir Boy,
14: before ko tuksoon si Sir Boy, ang bulag bala, tisiling nila walang kita. Kay bulag mo walang kita, pero ang duling naman niya, dubli ang kita.
16: Kita.
14: Oo.
15: That is joke. 80s.
14: Pero ang marami dahil ako, ang maraming kita, ang mga bulstar, lahat kita mo. Sir Boy, ano ang mga benefits naman ang mahatag sang D3 Bio, Sir Boy?
15: Engineer, gusto mo bala tinduan mo utok mo? Mag D3 Bio. Ay, sumang sa D3 Bio, no? Doon anta kung paano pala. Ano ba lang mabulig sa gitawag na ketone salin sa medium chain fatty acids sa aton brain. Let's go back to our brain, no? Because our brain is really important. Ano ba lang mabulig ni D3 Bio when it comes to your brain, no? So, number one, anong unod ni D3 Bio? Ang unod ni D3 Bio is medium chain fatty acids. Dinalin, alin na siya, cold press coconut oil, cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang pinakapremyado klase nga coconut oil or na virgin coconut oil. So, anong dalasin ni? O labot sa medium chain fatty acid, may dalain ni mga damo, no? May mga vitamin E, may ginatawag niya sa mga antioxidant like gallic acid, ferolic acid, all those antioxidant that are present in D3 Bio. Pero ano bala ang ipinaka-importante? Ano bala ang iyang ginbala ubra when it comes in maintaining your brain health? If you're basically diabetic, no? There are times na gaka-brain fog ka. May tawag nga hypometabolism of the brain. Anong tawag nga hypometabolism? Meaning to say, kulang energy source ang imo brain. Kiwai ka nagkaon pamahaw mo, huwag ka medyo gutom ka, so medyo ka-experience ka sa tawag nga brain fog o brain fog, no? Ang brain fog nga ini, no? Hindi klaro ang pabinsaran mo. That's it. Foggy, kumbaga.
14: Okay, don't want
15: to be redundant, no? But the term is do foggy ang paminsaron mo, no? Ha? May ginapaminsar kang isa, tuwi dugay, madula na, kinailain naman ginapaminsar mo. Your brain could not concentrate. Kay it might be kulang sa energy in mo brain. Glucose from your carbohydrates will provide that energy. But what if your brain is already diabetic na? Hindi na, kumbaga,
14: hindi niya na ma-receive ang glucose, Sir Boy. Medyo deprived na siya. Kaya hindi na makilala?
15: Hindi na kilala ang glucose. May insulin sensitivity na ang imo brain.
14: Okay.
15: Meaning to say, kung hindi kakaon ang imo brain sa glucose, which is the primary food, ang iyang ginaginaginang pagkaon, ano matabo si imo brain cells? Siyempre, your brain cells will starve. And literally, if they starve for a long time, they will die. Matamat dula ang imo brain cells. So, kung kajuta ang imo brain cells, naturally, it follows ngagapigaw ang imo brain functions. Because your brain is made up of your brain cells. So, amo ng logic dira, no? So, hindi magutuman ang imo brain. Because lalo na, your brain is very voracious. Well, take a takaban when it comes to energy source. Take, kung hindi siya kakaon sa iyong pagkaon, literally kapatay ni siya. Mm. So din kasulod ang D3 bio. Ang D3 bio, may dalang medium chain fatty acids, once na mausar ni siya as a source of energy sa imulawas, it turns into ketones. Ini nga ketones nga ini, while labot that it provides the energy that your brain needs even if you're diabetic. Iwan niya ginahindian sa imo brain cells. The mitochondria of your neurons or your brain cells crave ketones. Research and study shows, no, even with people that have problem with their memories na may Alzheimer's na may ginatawag na nga dementia, they nakita to sa mga research and studies nga ito that there is improvement kung ka ketogenic diet. Tingnan ano ginausa sa ketogenic diet, good fats na ano nang end products na ketones. It's the same ketones, may pagkaling kalidad ng ketones, ang medium chain fatty acids that are used by the brain. So, anong matunan ta di? Kung medyo pigaw na ang memory mo, medyo edad mo bin mga 50 to 80, o 60 to 80 to 90, na pigaw ng imo ang imo memory, it might be you're diabetic or it might be your brain cells are refusing your glucose and your glucose na in using it as a source of energy. That gasulod ang D3 bio. Ketones from D3 bio will basically provide the essential brain food that your brain needs para to operate efficiently. Natawag na no nga ketones galing sa D3 bio, and that same ketones nga rin sa D3 bio does not only provide energy para layo sa brain fog, it's the same ketones that basically help the brain cells to do its own way of cleaning itself. That's called apoptosis, no? Amo na nga tawag nila, no? So, ining apoptosis is the regeneration sa mga nga tawag na mga cells buda sa imo utok. Pang pinakanami ganyan nga cleaning system nga gina-activate ni ketones nga ara sa D3 bio ang ginatawag nga glymphatic system. Ano yung glymphatic system nga ini? Amuni ang ginatawag nga sewage ways o amuni sa kanal-kanal sa imo brain. Ano ning kanal nga ini? Ini nga kanal nga ini na nagakatutan na ng mga waste product, mga dead brain cells, mga dead proteins, mga dead tau proteins, tantanan ka kadto nga gaform sa ginatawag nga beta amyloid plaque. Ini nga beta amyloid plaque na ini alin sa dead proteins isan sa cause sa Alzheimer's. Ketones from good fats, especially from D3 bio, does not only provide energy but activates the cleaning system of your brain, which is the glymphatic system. So anong gwa sini? Pagbugtaw mo, you feel refreshed. Nami ang paminsaran mo. Ang tawag sinigani niya, once again, inom mo D3 bio sa before you sleep. That will give your brain the energy not only to repair the body, but to repair itself. That's why if you want to take care of your brain, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, basahan nyo ba lang, ginatawag nga ketogenic diet, and update to optimize it with D3 bio, the power foods, superfood supplement. Not only ng D3 bio para sa tangkaso ubos ipon kagilanat, hindi lang ang D3 bio para sa mga mikrobyo, nga gatuga sa masakit, kampyon man ang D3 bio when it comes in maintaining your brain health. So okay, kung gusto ka mag-ayo, gusto mo layo ka sa mikrobyo, mag D3 bio.
14: Okay, no? Salamat, Sir Boy. Kundi, kinanglanta, pagkaon man sang atong nga brain. So, muna, no? Ketones, healthy na yung mga pagkaon na kinanglanggid sang atong nga brain. Kagura na siya, nag-siling ba lang double throat nga i-consume na or hindi. Pero ariya, ginahatagta ka mo, tagaanta ka mo sing dapat natong i-avoid. Like, for example, ining highly processed foods. Makalain man ini sa aton nga brain ang aton nga sugary drinks, ang grabe nga tamis, Sir Boy, like candy, cakes, donuts, and etc. Ang mga processed meats, no, dapat bawalan man ang aton ng lawas ta kay ma-deprive na hindi na gusto sa aton nga brain, nagapagutom ng aton nga brain kung may ara sina, no, mga deep fried foods, mga trans fat foods, excessive salt. Ha? So ang nga dapat naton likawan, so ining atong nga programa sa so ginambal naton, ha, dapat naton i-encourage nga mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon man nga dapat likawan, pero of course kinanglan ta mga suplemento sa atong nga brain sa so ginambal Sir Boy ang aton nga D3 Bio. Pero kinanglan ta man ang aton nga skin Sir Boy, ang aton pinaka the largest external kwan inang naga-protect sa atong lawas, ang atong nga skin, dapat healthy man Sir Boy. Dapat maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap Sir Boy.
15: Oo, ang kampiyon, no? DTX Beauty Soap, amo niya ang all-in-one beauty soap nga, ah. Beauty soap na, kampiyon pa ang antimicrobial properties. Unahon ang antimicrobial properties ng DTX Beauty Soap. May gatawag nga VCO nga kaya tap naon ang mga mikrobyo nga gatuga sa gatawag nga mga skin diseases, no? So may problema kada mga katul-katul kada an-an, buntis, psoriasis. VCO naturally kills those bacteria and fungi causing those skin diseases. Ang naami pagid ini nga VCO sa DTX Beauty Soap, amo man niya ang gapahamot sa imo nga agi ginatap na yung mga mikrobyo nga gapabaho sa imo lawas. So da pa lang daog ka na, but okay, kampiyon man ang beauty properties kay may papain nga gapaputi sa imo skin naturally, and magyatawag nga skin whitener amplifier kay may guava extract, very rich in vitamin C that triggers the release of glutathione and collagen, no? That's why dali ka magputi kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
14: Dapat hamot man nga itong ilok Sir Boy. Grabe gidya, ma-discourage kaya kung tupad mo Sir Boy, baho ang sud mo, ang solution bala. So kinanglan ta may solution man gapon. Kita sina Sir Boy, mayara kita Clinica Diofresh para 48 hours protected gaman gikan sa mga baho, unwanted nga mga baho bro Sir Boy nga hindi gusto sa atong tupad. Anong may ara sa Clinica Diofresh?
15: Ang Clinica Diofresh may BCO man nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor, no? That's why this kind of deodorant ang Clinica Diofresh protects your underarm naturally and effectively nga ake ang gatuga mismo sa pagbaho sa ilok mo ginapatay
14: si deodorant.
15: And ha, gaanda na yung tips, no? Kung gusto niyo ba lang mumot ang inyong ilok, number one, siyempre hygiene.
14: Okay.
15: Maligo adlaw-adlaw.
14: Hindi mangulang t-shirt.
15: Maligo adlaw-adlaw, hindi magkaon sa mga spicy food. No? Uh-huh. Ibaan nga tao, jutay pa lang ang spicy food, gagwa na dahil ang spice ay no? So amuna mga bagay kag of course nami gidya nga ang deodorant mo may antibacterial and antifungal protection. Dapat naka Clinica Diofresh, the natural deodorant that protects your underarm and gives you 48 hours of freshness. Clinica Diofresh.
14: May ara makita mga solusyon kung like for example gusto niya mga Pacer Boy ang kape nga gina-endorso na doon, ining DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Amuning kinanglanta ka nga, may chia seed siya, taas iya fiber, tapos kung mag-inom ka si ni Sir Boy, ginatinloan, daw ginascrub out ang imo nga sulok-sulok, tinloan ang imutian kung mag-inom ka siyang DTX Coffee Mix. Sa ginambal ko na, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Pero kung may mga bisyo ka Sir Boy, like for example, nagapulaw ka, nagahimo kasing grabing lantaw mo sa imong cellphone, permiti arad ang mga radiation. Kinanglan mo magkape sang DTX Premium Coffee Sir Boy. May ara ano ang DTX Premium Coffee?
15: Ang number one git sa DTX Coffee Mix, ha, magyatawag niya nga double detox, no nga, ha? Una nga detox is in a cellular level. May DSE ang DTX Coffee Mix. Ini nga powerful antioxidants fight off oxidative stress in the morning. Nga amo na nakadamo sa ila, no? Basically gives your cells that refresh, that reset it needs, no? That's why kampiyon kini nga kape kun aga pa. The second detox, rich in chia seeds, ini nga chia seeds kini rich in fiber that cleans your colon para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So kung gusto mo kape ka na ga-detox ka pa early in the morning, mag-DTX coffee mix. Kung gusto mo niya double barrel, nga yatawag nga detox. Kung gusto mo niya super antioxidant, nga ara sa imo kape, hindi lang isa ka super antioxidant, kundi dua. Ha? Amuni ang yatawag nga DTX Premium Coffee. Tandaan, ang ngalan, DTX Premium Coffee, dua ka super antioxidant ang unod sini, ergotinin from Gano Mushroom, and DSE, nga ara sa DTX 500, ginputang sa kape, para protektahan ang mga bisyuhan ng manong kape. Ang mga manong kape na nga gaaso ang kamot, habang ginom sa kape nila, amuni ang sabat, no? Para maghagan-hagan man, ang epekto sa imo bisyo, sa imo pangape, mag-DTX Premium Coffee, or you simply wants to look young. Kung gusto mo yung mapahubin ka, using coffee, amo ni imo yung therapy, para to turn back the clock, amo ni yung kape nga may dua ka super antioxidant kag stevia ang sweetener, so you could basically maanlimo ni siya every day 2 to 3 to 4 times. It doesn't matter, it doesn't affect your blood sugar kay stevia ang sweetener sa DTX Premium Coffee.
14: Okay, may isa pagkita ka kape, Sir Boy, na kung i-take tayo niya, imnun tayo niya, ya, wala nag-kapatay ang mga good cells dira sa na nga kape, kaya nga, probiotics mo, Sir Boy. So, ang atong sulok-sulok, nag-ginapa-nami pa, Sir Boy, ginapa-multiply pa ang mga good bacteria sa imong gut, Sir Boy. So, ining pre-bio coffee, kinanglan nila, labi na gid kung daw hina ang ilang immune system, Sir Boy, makabulig ini kag number 1 ining atong Clinicas Probiotics. Clinicas Probiotics, labi na gid sa mga permi lang permi ginakuan blado nagaka UTI, na kinanglan ni ang Clinicas Probiotics para ginapamultiply man sa gyapon iniya sa suplemento, Sir Boy, nga ginapanami niya ang mga good bacteria sa imong gut, Sir Boy.
15: Hindi lang ginapanami, ginaduangan diyan, no, engineer, no? Ha? Ini has 80 billion colony forming units ang nagtatawag ng Clinicas Probiotics. Meaning to say, 80 billion of different kinds of spore forming probiotics or good bacteria working together to give your gut the optimum health it deserves. Now, amoni ang yatawag ng mga lactobacilli, mga bifidobacterium, these kinds of probiotics, amoni nga pa namin sa production sa imo number 1, happy hormones, your serotonin and dopamine, ang imo nga tawag nga pag-usal sa mga bitamina mo, mga minerales, ang nami nga gitawag nga health sang imo immune system. 80% of 70 to 80% of your immune system is contained in your gut. It basically, there's a reason for that nga ara to sila, and probiotics optimize this, no? Ambag ganin sa iban nga mga libro kag mga research, probiotics are the alarm system of your immune system. Meaning to say, sila ni kapanugin, sila ni mga Bluetooth, mga chismuso nga ba, huy, may nagsulod sa atong lawas, immune system, chikato bi anay. That's how helpful your probiotics get. Pero ang dikin matawaran, ang iyang tawag ng mga contributions sa imo brain because of creating those hormones needed by your brain, and of course, ang pag-create sa mga gut-derived B vitamins that are really important not only for your nerve health but also for your brain health. So kung gusto mo kampyon ng imo metabolismo, kampyon ng imo digestion, mag-Clinicas Probiotics ka na.
14: Okay, isa pa, Sir Boy, gusto ko lang ipabalo sila, labi nang sa mga may edad-edad na, Sir Boy, kagdo hindi na happy ang pag-updanay nila sa iyang na misis. Kinanglan mo mag-extend food supplement for men kay nami ini, Sir Boy. Nagpadugang ini sang imo nga energy, bla, Sir Boy, kag stamina, kag hindi na maghibi si misis, hindi na magreklamo si misis kung medyo matagaan mo sing nagakaigo nga function, Sir Boy. Attention. Ang imo pagkalayaki. Oo, kinanglan gid dapat ang imo nga manoy, nagauntay, Sir Boy. Kaya kung nagalaylay na, gareklamo na si misis. So mag-extend food supplement for men, kaya may aray niya nga makakaglabuas ka na nagapataas ang imo energy, tag ang libido mo, Sir Boy, labi na gid, ha? Ang imob lang nga kwan, ang pagkalalaki mo, alert na alert, Sir Boy.
15: Ito mga engineer, kay engineer na, sagad na sa patindugan. Anyway, kung gusto mo na, may ang imo blood flow, pwede ka makapamasahe, no? Ang pagmasahe sa imo, ha? Habang gina-need ka da, gina-massage ka da sa likod, kung diin man da sa parte sa lang, imo tired legs, imo likod, gaamat-amat na nami ang imo blood flow. No, kung nami ang imo blood flow, ay damo benefits sa lawas. Pero ang nami kita iya, ang ginatawag na balanyos nga ginahapla sa imo, no? Kung ikaw naka DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, kampiyon nga ang init kaghagod nga ginahatag ini sa mga tired muscles mo, sa mga hanginangin sa kasokasuan mo, ha? Magpabanyos sa DTX liniment oil, ang paaman, kampiyon. Kampiyon ng aromatherapy sini, no? That relaxes your brain habang ginamasahe ka, masimutan mo ni pati masahista, masimutan mo ka pa relax sa imo brain, no? So kung pwede mo man isa, kung gagabiyahi hilo ka, pwede mo man mausal ang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
14: Salamat sa inyo tanan nga pag upod sa inyong atong programa, informasyon sa ikayong lawas. Biyernes mong Sir Boy, anong mga encouragement niya tagta sa weekend na ini, Sir Boy?
15: It's a Friday, we're going to our weekend, no? Number one, rest good.
14: Rest good.
15: Rest your body is not a 24/7 machine. Kailangan niya pa huwag, kailangan sa relaxation.
14: Okay.
15: There should be a balance of work and life balance, no? Gina-promote, gina-permit, no? That's why, para ma-enjoy mo ang pagpahuway mo sa or ang imo bakasyon this Saturday and Sunday, mag DTX 500, no? Mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops, and of course, para protektado ka kontra sipon kagilanat, ha? Para ma-enjoy mo ang way kaga masakit sa imo Sabado kag Domingo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning, God bless, and enjoy your weekend.
14: Okay, sining nga weekend, nagapasalamat kita sa inyo sa pagatutok gid sining nga programa. Kabay nga sa gyapon, tuloy-tuloy ang aton informasyon nga magahatag sa inyo sing ikaayong lawas. Now, in behalf ni Dr. Ramil Oy, nga itong pinalangga ng CEO, kaga, of course, nga itong Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, si Sir Rudes Palma, nga itong Station Manager, ang itong mga technician dere, sa liwat mayong aga kagkabay, ang Diyos magpakamayo sa aton, i-albaw mo.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: K5 News FM.
19: Shining the lives of the Filipino.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Stas.

0: Abaw, paldo siya galikon amo.
1: Siguro, mami, eh. Kidamol man tong wallet, ya?
0: Ate, pwede ko na siya gali masukot sang ginbayad ko sa iya sa ospital, eh.
1: Amo gani, guro, mami, nga nagkadto siya kay ina kay payad. Kaso gintabog mo man siya mo. Ano pa, galikaw-likaw na nito siya sa imo. Kaya base kung tabugon mo naman siya kung magkadto siya, di.
0: Ay, abaw, hala. Eh? Sadya, sadya, ino.

0: Ah, sa din kaling budat?
1: Sa piyak balay, kay nagkatukutok, kay ginpagalaan sa galawan, sa kinuli.
0: Ati ko na mo, paldo kagaling. Ani ka ba lang? Anong sudanong tagalisubong?
1: Ano pa kundi tahong?
0: Agoy!
1: Pwede mo man gani nga kilawon o kung talaon na lang ang tahong ko.
0: Baw sa kada buda mo sang baklo nga sudan, amo pa na yang nagustuhan mo ba?
1: Ay, hindi ka. Masami ka gid lang gakaon sang tahong ko, hindi bala.
0: Amo gani nga hindi na ko kikasumuda sang permi na lang at tahong at tahong.
1: Tiko ni hindi ka magkaon tahong pwede man. Makaon ka lang anay tala ba?
0: Baw ka bala budat? Daw wala ka gidya ka paminsar, no?
1: Paminsar man i. Amo gani nga nakabakal ko tahong kaya mo na nga ra sa pinsar ko.
0: Ang mga wala gidya bala klarong among imo mong.
1: Kuya, may klaro ba ko? Ang wala klaro, sinuli. Kung gusto mo tabugok, sundon ta sinuli, pwede man.
0: Ano? Anong sundon ko sa inyo?
1: Iaboy mo ang unod, tapos kaunan mo nga luka ba?
0: Ano?
1: Oo, ipilak mo man ang unod sang taong kag-shells kag-kanoon mo ang...
0: Ikaw na sunod kung mayo sa banta mo ah.
1: Mayo guro eh, kay ginayin mo gani ni Nuli.
0: At ikay sa banta mo man na iyan ami, ikaw lang imo ah. Ay ti...
1: Ano?
0: Abi mo bala budat, samtang arita di sasagay, do naglain balang imo batasan.
1: Alo! Matsyagan mo lang na yatabugok.
0: Matsyagan nga. Amo ginang nabatsyagan ko eh. Kagamuin ang kamotoran.
1: Sadya-sadya, ino.

0: Busman Rimultal.
1: Anuman spokesperson Castre.
0: Makomento balakos nagakatabo subo.
1: Hindi. Nugay pataka hambal kay ginabas ka. Bo, ikaw imo yung mahilig kagi dyan magulo hambal kag magkomento. Tanawa na, pati sa mga maestra, ginbas ka na lang kay.
0: Natural. Mahambal gig ko, kaya muna yung akong nga trabaho.
1: Pwes, hulat ka kung san o takahambalon nga maghambal ka. Amo paghambal mo.
0: Animal ka. Mag-amos na daw, ikaw pa yung galing boss ko.
1: Ah, wala ko naghambal nga ako. Pero amo ina ang mas maayo mo nga himuon.
0: Wow. Kung wala ka diagali, hulaton ta pa ka kung magwa ko sang kag magpagwa ko sang statement gikan sa palasyo?
1: Oo eh.
0: Ay, ba, mag-amusin na to ikaw pang hawod ina.

0: Dapat lang ako ang gaplano kung paano tiwasan ang oposisyon. Ilabinagid si Inday Saray Lustay.
1: Hala!
0: Basibla hindi magsinanto ang ginahimo ta. Kagsa ihambal mo.
1: Hindi na lang ako magkomento, Party Dera. Sa mga project na lang ako ni Mr. President.
0: Hindi man pwede makapataka ka lang hambal. Mas mayo nga hindi ka na lang da maghambal pa.
1: Eh, ay nga aman.
0: Kay man damo hambal, damo sala. Kung hindi ka maghambal, kag maghipos ka lang, kag magpawala, wala ka pa sala.
1: Hala.
0: Pakuno-kuno ka lang daw lipong ka nga gusaw. Linong ka lang para wala sala. Wala pa may mabas sa imo. Klaro, spokesperson Clara Castre.
1: Sadya-sadya, galiin no?
2: Oh, I'm a gummy bear. I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, yummy, yummy.
3: Kagwa ka na gali sa ospital, Tito Norbeng?
4: Ah, nakita mo naman siguro kung diin ako subong. Ari bala kita sa ospital, subong?
3: Tood, no? So, saan ako lang nakagwa, Tito?
4: Nakagwa ko sa pagbalik na sang Bertod sa akon bulitas.
3: Saan o, Tito man?
4: The day before today and the day before tomorrow.
3: Bukagamuman ba?
4: Hindi na lang bala paghibala kung sang sano. Ang importante lang, sa karon, nga ari na ako dire sa imo atubang.
3: Ati sige Tito Norbeng ah.
4: Anay ka. Labay man lang ang ako na...
3: Sige Tito, labay lang ah. Siya hindi ka na maghambal. Siya hindi ka na maghambal ng excuse me. Okay lang ah.
4: Wah. Nakapuntos ka po.
3: Ano tani ang pamangkot mo sa akong Tito Norbeng ah?
4: Mamangkot ko kung tani kung kamusta na si Daddy mo Bantol. Ang akong amigong gwapo.
3: Si Daddy Bantol. Kwa na. Same yesterday and same today, but not same in the coming days.
4: Wahay, nagbalos kaliwat. Sadya-sadya, ino? Wahay.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabaka.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.

0: Digoy, nakalagaw ka man.
1: Nangita sam kinawala, Maritesa.
0: Anong kinawala mo, haw?
1: Asawa.
0: Ay, abay, ha? Kasarang ka pa mga asawa, haw?
1: Wala na sa ikasarang sa kwanya. Kundi nga mas mayo, nga kung nagaisanon ka, may kaupod ka.
0: Ate, kwa kimbang eh. Agod may suguon ka.
1: Ang bot ko silingon hindi timbang nga sulugoon ang gusto ko.
0: Ano mang galing gusto mo nga klase timbang?
1: Timbang sa pangabuhi.
0: Talagsa lang taga kit anay, pero kung makahugot ka daw, hugot-hugot gid no? Tumayong tirada mo subong ah.
1: Hindi na yung tirada, Manites. Kundi matuod na nga nabatsagan ko kag amoy na ang ginakahidlawan ko kag ginakauhawan ko.
0: Ay, matsagan mo gali sa babae daw tubig, ino?
1: Sobra pa sa tubig?
0: Ay, hala. Sadya-sadya, ino!
1: Ay, yeah.

0: Abay, Eda siya Venus, ah. Kundi in siya yung malipayon, ihatag sa iya. Ah, hmm.
1: Mami, wala ka naga pangimon?
0: Ay, wala, ah. Ila lang na si Norbing, total. Tok-tok ko naman ang iya bulitas. Wala naman na ang Berto dia. Ano pa ang pulos niya? Kay man, maliit na.
1: Ikaw bala, mami, kung makahambal ka nga malam na si Norbing, daw ikaw bala, mami, daw kadalaga pag iya sa imo.
0: At least, hindi pa yung masalaan nga malam. Kay ti, naga DTX Beauty Soap ako ya. Ha, hames ang kutis, artistahin pa. Amo na kung lantawon mo, kuya. Ang edad ko na iya, do, ara lang Japon sa 30 taon.
1: Grabe ba?
0: Dasig lang ko biya magtigulang tungod sa stress eh. Pero, Venus, wala.
1: Ano, mami?
0: Mabato pa niya kung ura-ura dahon mo.
1: Ay, ala? Atood ka, mami?
0: Amugid na iya. Gin-stress lang igunusang suktanay sa mga utang sang taga-kalising ko eh. Plus pagid ng dugang ugtas ko sa inyo. Kay man, otro man ka mo ka mga ulugtasan.
1: Sadya-sadya, ino?
2: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

0: Hoy, nakita mo nandiyan si Hao. Kung wala mo pa siya nakita, tepo at silingon, wala pa siya eh. Pao, pilasyo po na sa patpao. Nga, mamangkot ka sa Yao. Daw kadali kagid ang Jelena, Hao.
1: Oh, eh, para katilaw naman to sa pagkaon.
0: Rakay.
1: Namit nga ta, anang kinaserve ni ma'am nga pumahaw eh. Hamo na di ang lagas ko, Yao.
0: Grabe, kagid siya, Angelina, no?
1: Oh, eh. Hindi ko ya gusto yung mag-alam ya. Gusto ko lang yung mabusog.
0: Hala.
1: Bahala na dayang ano po, bado ko basta. Importante sa kanya, mabusog lang, kuya.
0: Hala. Bad na bala, Angelina.
1: Mas bad kung gutom ka, eh.
0: Hala.
1: Okay lang si mo mag-skwila kung nagutom ka?
0: Hindi eh.
1: Nat, amo mo na sa akin. Gusto ko niya mag-skwila kaya nga busog kuya.
0: Pero mas nami nga alam kasan sa busog kaya eh.
1: Ako bala na yung amango. Basta hindi lang gutom.
0: Hala.
1: Anan mong alam ah. Tapos sinakit ang tiyan mo kay gutom ka. Bigaw na yung atsurya.
0: Hala, sadya-sadya, ino.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!
0: Saan

0: Oras sa K5 News FM, kalibo alas 10 sa 5 at agahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Temprano nga nagapreparo ang Philippine Ports Authority para sa ginagauman nga pagdagsa it mga pasahero sa nagkasari-sari nga pantalan sa nasyon na umpisa karang nagsugod rong Bermansa. Gabiun sigon ay maabong mga biyahe rong sunod-sunod nga nakansila bangod sa mga nagtaliwan nga magain nga panahon. Sunod sa pamunuan ni PPA, doble rong ginahimo karang paghihigpit at sugisiguridad sa pag-ayos it mga terminal para masiguro rong kagawasan at komportable nga pag-travel it publiko. Inamanduan yung lansigon rong tanan nga mga port managers sa bilog nga nasyon. Nga siguruhon nga rong operational rong tanan nga mga pasilidad kapare it mga passenger terminal buildings, x-ray machines at mga help desk. Bangod sa nagtaliwan ng mga bagyo, nagdaraya ita pagka-delay sa mga biyahe sa dagat at ginagahuman ng magadagsa at magahabol mga biyahe paagto sa mga probinsya. Aga bilang temprano sigon nga preparasyon na para sa Pasko. Ginabisuhan man ihansya ng mga pasahero nga magbakag itiket nga mas temprano para malikawan nga magkaubusan sa papagapit nga Christmas season. Inyo nabatihan ng K5 Top of the Hour News. Inahatod gato ni DTX 500 the Superior Antioxidant para makalikaw sa nagkasari-saring masakit kaparit high blood diabetes. Mag-inom it DTX 500. Pusika K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number 1, K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na.
2: DTX 500.
5: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan ta gid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
6: May ilonggo sa strand.
5: Dumudlayan ko no.
7: Halayan.
5: Physically daw mo na do isa ka higot no.
6: Isa ka higot.
5: Isa ka banting. Kon DNA duha. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. So ara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
6: Amo nang matigo lang, Sir JP. Hindi ka nga isa bacterial chromosomes, ang iyasang tao, ang rad ship, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Dari kasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
5: Husto.
2: PX 500.
8: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyag ko, Sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson kag sa ako niya baywang pagka pati namon nga may DTX 500
6: sa kadlo kapila ka maginay
8: sa pilmero katatlo sa subong kadwa na
6: subong kamusta
8: o ay nigo ginabatsyag maskin gamay
6: anong mambal mo sa mga way pa nakatumaro sang DTX 500
8: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton
2: DTX 500
6: do pareo blaster GP nga og paputo copy ka ang punta sa litra sang band paper di madala
5: so hindi na amo ang information so,
6: meaning pa sa sige-sige ang cell division or kopya sang cell sulod sang 50 60 60 ka tuig may kung kaabot tas tinta ka tuig kung gainom ka DTX 500, sure na ya. Inom ka DTX 500 mai tesi, kaya sir boy. So amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
5: Sang bagong mga cells,
6: kung maubos siya sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
5: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell.
6: Wala na gid information, mapatay nga mapatay na lang.
5: Husto. So maayo na lang doc nga may isa ka specialized DNA caps, no, kag ginatawag telomeres. In real sense doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands damo damo ni replica or repeats.
6: Kung sa pisa pa damo ka spare.
5: Husto. So amo na Doc Ramil, in real sense ang telomere siling ko repetition lang ni siyang pareho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba.
6: Ang mangin problema sir GP amo ni ti normal may oxidative stress.
5: Husto.
6: Target niya ang telomeres.
5: Ay!
6: Meaning kung wala ka gakaon utan, wala kaga kaon prutas, kita maranta, kisa mahal guro.
5: Oh.
6: Kag labi na wala kaga inom DTX 500T, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copies ang imo nga DNA.
5: Husto Doc Ramil.
6: Dari na to mention din Sir GP nga ang cellular proof sang aton permigen na sulit-sulit nga mag-inom giga DTX 500 kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
7: DTX 500. Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
9: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5.

0: sa Kalibo Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio. With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3
4: yung may Vizio,
3: ang Vizio
4: yung may D3.
3: D3 Bio.
6: Kapoy,
7: relax, may bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masami ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
1: DTX Coffee Mix.
3: Pumakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tigasin!
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Kapoy.
8: Rala! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Ini si Alana Pacardon Marapa.
11: Ko si Joshua Darin de Lovior.
12: Ini si Kirby.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sir, palimos po, sir. Magkape po ako, sir.
3: Kawawa. Kawawa naman itong matandang ito. Ito.
2: Pangkape lang po, sir.
3: Oh, isang daan. Para may pangbili ka ng tinapay.
2: Dagdagan mo itong isang daan, sir. Gawin mo ng 500.
3: Ano? Magkakape ka lang? 500?
2: Oo, sir. Kasi Starbucks yun eh. Sa Starbucks ako magkape, sir.
3: Ay! Starbucks na pagkasosyal mo.
4: K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatats, magabuti ka.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin, mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Uh-huh. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Uh-huh. Kaya gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
2: Uh-huh.
1: Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
2: Simintoon sila mo?
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon. Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
2: Pwede hindi lang Marawi. Game palibutan, tanan army, isa ka bulan, huwag kong kaon to. Luluya, paano ka pagkadagan?
1: Ang muling ipigoy to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Tablet yan.
2: Sang 2017, may ara sang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala ubos ha?
2: O, resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis once mag-resistant ang

0: biyawan kagid, ikamatay mo gid iya. So no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw why niya problema. Lantaw abla dok kun mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan at ilain naman ni hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas,
3: mangabot ka.
4: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong iba lang ginaandaman sa aton kabuhi, ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
5: Ako naman Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin o nga, kablo ka nga puti ang lubi.
4: Uy, kukapi para sila.
5: Nagsulod na mag-us ako ng utok mo. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
4: Wow, no?
5: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment lang, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imo nga ano, hindi galing nga masige lang ka pa cleaning. Ang sekreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kuan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
2: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 3 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: Magahimo si Presidente Bongbong Marcos si panibag-o karang guidelines angot sa randay karang pagsuspending rata klase during that time nga may una nga nagkakatabo nga kalamidad or gulping nga pagkain kwa aton karang panyimpo. And obserbahan kwa aton karang nga Malacanang nga medyo nabawasan yung tagidrong oras ko o kurong kalendar year. It aton karang nga mga eskwilahan, particular aton karang deep ed. Ay, permit abing nga wat klase. Actually, may akon karang ginatawag nga akon nga mga observation abo ni karang. Nag-order kahapon si President Bongbong Marcos nga maghimot panibago karang guidelines angot sa pag-suspend karunday karo class suspension it mga klase sa bilog karang Pilipinas. Agon nga ni mana nga hindi ma-hamper o ma-distrap pro mga school calendar na nagkaresulta itlong dahil karang learning loss. Ayun, taron, basta maskapin kun sa public pakita, Sus Mari Joseph. O kung nagtaliwan yung adlaw nga ra, nagahimo kita karon daya karang ano ro tawag kara, unit meet or division meet. Dayong Domingo, wat lase. Umpisa nga nag Girl Scout nga to ag tapos may mga delegado. Hasta makarapa, may una pagid nga mga nag-housing sa aton nga mga public school. Ay, wat klase? May matuod na ron, bro. Mas kapin kon what at learning matod do estudyante hay maduga taron sang adlaw nga hindi ka maka eskwela hay mabahot ang losses don kon sundo ni moro progress aga tracking it aton karon nga calendar days di ba ga how much more nga sang Domingo nga wat klase only in the Philippines pero sa mga private school hindi pwede ra mas kapin sa akon nga ginahanlan nga private school ay kagoy ang kamong mga teachers at kagoy ang kamong mga estudyante. Ay konsin patangan nito holiday. Ah, holiday ha. Di ka to pata nagahimo kung mga aktibidades. Kaya sa public, holiday, awat at klase ron. Automatic ta ron. Sa public, pag holiday, ay kato na. Kato panganay ginareschedule do mga aktibidades nga non-academics. Ay pag-abot tabi it, schedule it weekdays basta klase gidaron pag may holiday Sabado malason kato ibutang rinyo nga mga extracurricular activities mga ka K5 nagaban hagos nag-excel halin sa private ay rupang utana paano madaptar itatondong publiko. Okay, sige atondong patayo nun base abil sa runday karang proposal nga dapat kunurong announcement karahay masadong madasig ag dapat localize. Agod malikawan doon dahil karang mga konflikto halin direktiba param local government ag kamanaman ko atong Department of Education pag-abot sa runday karang nga color-coded nga pag-abot sa rainfall warning. Ay usually pag bagyo matang arawat at problema ron dahil nga niro pag-asa once nga magpagawa matay mo it signal automatic ron pag number 2 ka what at klase ron tanan hagos yun. Pero kung number 1, free school yung anay karon dumay suspended. How much more kung number 3 pataas ron? Galing rong problema ato nga ra, permit sa uan-ugan nga ra. Dahil ato na experiencean, bisan iya sa aton sa probinsya Taklan, nagagawa ko namat ng video sa likwaot, buha ko namat ro mga naulihit, ha ba ga? Ro mga order, ba ga? Order ka makarahay. Suspended do klase, gali hay kinit init ah. Pero kahapon, nga sige da sa paglinugan, wa pa masuspend do klase. So tayo rin natawag na may mga confusion sa part ko aton karang mga ginikanan. Ano gitbarong sundon ay bisan do aton nga gobyerno, nagaumang man, siin kita, siin ko no pwede magbuo ita kaman para makonsider nga officially, so pagdeklara nga wait klase during the time. Pero may proposal kita kararo atong Department of Education na dapat kita hay localize ro mga desisyon. Para pag ito sa bilog ko nga mga observation di karaha, i-apply tayo sa probinsya Taklan. Wala at problema. Actually, may pudero tara aton nga mga local executive. nga sanda mismo ro mga deklara ita suspension the moment nga sanda mismong area ay masyado kita mabasko grong ugan ag may una nga pagbaha-baha. Pero problema, may mga mayors kita sa Aklan nga chimpot mga makaron nga ron nga nagaugan, nagabunok, nagakinatugog. Ay mabugtaw ta sanda karon ay mga tig alas 8 ta alas 9. Ay isipa ba ga? May klase kita alas 7 ta agahon do klase ti estudyante. Ma-declare katingwat klase alas 10. Ay sino man abing buang man to nga sus Mario, mapatdi ka paayhan karon. Pato-pato sa langit ha, may mga mayor kitang makaron iya sa probinsya ta Aklan. Aman wa kamo nagatask ko inyo ba nga may mga executive secretary kamo, executive to the mayor. Ang dapat doon chimpo nga ron nga medyo mabaskog doon ugan, ay bugtaw-bugtaw man kamo manabi. Isipa man ninyong ano ra, madeklara ako kara. Agot ba nga, ro iba nga to nga, maskapin kuya katon sa Aklan, may salibakaw madalag, nagatabok patsuba. O tumabok kating ito, tapos pagdeklara ng klase, eh mas hassle taron. Doon na ako naobserbahan. Now, siyempre sa DepEd, hay buko matanang oras, may andang communication sa media. Although may andang communication sa nang Facebook, so dapat maging active banda atong DepEd. Dapat kani buko ta updated ro andang mga posting sa DepEd. So, paano ka man ka-rely nga rin hay minatotood nga posting. So I think dapat hay ayuson da andang communication nga ra. Pagabot it makarang klase nga mga emergencya with the coordination sa aton karang mga local LGU. Agod nga mabutang ba siya insakto? Eh kung naman, may nadeklara man. Hamba ko na kaina, makarami na inugan man na inugan. Odo, kung naman, nadeklara sanda. Okay, hapon, what klase, pwede pa. Pagkaaga, madeklare pagidron. Kung na makarang adlaw, wa taha deklara. Pagkaaga, madeklare ng what klase. Pagkaaga, mainit yun. Doon ka kinatabo nga ni useless nga pagkaaga mainit suposo di dapat sa klase tara may estudyante ay paano rin hideklara? Di ba ga? Wala. Bawas naman sa aton nga calendar days. Bawas naman sa mga paborito at mga bulakbol ko ng estudyante. Gawilinarang lang. O sige, what klase? Kabita ka tong chimpo anay sa among time. At mga deklarasyon-deklarasyon nga ron ah. Nagabagyo ba? Ato sa eskwilahan. Hindi makaya mag-adto. Hindi mag-adto. Magkabo sa eskwilahan, basa kayo. O, deklara wat klase, balik man. At lugay tay. Ito, aramon nga mga chimpo ba? Ang sambilog ko rin ka nga kuminto ha. Parang nga nirong sambilog nga faktor. Nga dapat ay mangin adaptable yun. Ag dapat ay atong Department of Education nga makupapuntanan dong kakugangan especially in terms of technology. Haman, itnahambay ko ra. Malikawan naton dong ginatawag nga backlog pag-abot sa ginatawag nga learning gap nga ra. Rayang mga number days of calendar nga ra nga gina-mention. Kung kanday kugang. Ay sabi ba naton, kabaabog itang aktibidad sa DepEd. So pinaka the best kita kara, rayang inyong ginatawag nga alternative learning or rayang ginatawag asynchronous learning ra or synchronous learning. Dapat dayrong tutuka tustok atong gobyerno. Inano magbakal mat it laptop hay palpak man. Tangin issue paro mga laptop nga to. Araw to atong sistema makarang ra adapted dapat nag-adaptar ta kita karay. Private pa yung makararaga himo it makarang learning system. Kita mo ra akon nga unga pag sa private pag umugan wat klase automatic ta ron. Asynchronous learning ran ta gina-adaptar. And whether we like it or not, gawan ga bagyo, may klase gihapon ka mo online. Dahil bisan do teacher, pwede ta magsudron. O either nga, kung sino man imaw nga, nahamtang ko ay makasugod, basta importante, continuous gihapon dahil, may una ta gihapon nga lesson plan. Wata naguba karon do lesson plan gihapon, adlaw-adlaw taron. Di ba ga? O ay pag-abot sa public, ay guba taron. Ganito yun dapat ro tanawon ni Marcos. Bukon yamang it party nga ra. Wata ko kapati sa mga deklar-deklar nga ra. kinatabo ta what no no deklarasyon nga ron agbisan ako man kun akong ginikanan makita ako ro may unga ako mga unga makita ko tang medyo mabudlay ta man to pa pasudlon ko ta sandahay kun mag-cause malang ita kun baga rescue sa imo karang unga yung ginatawag nga mga personal nga mga disposition baga yung kinangan do deklarasyon pa sa gobyerno o sa principal o sa inyong superintendent una nga magdeklara pa kamo ay kung namat ulihi man. At ang arangkwan, online learning naton nga dahil dapat tutukan kung gobyerno. Agsan o para, ay nagapati kita kara, once nga bisan, bisan makarang-arang kabaabo activities, mga kunano, house, abis natanan, tanan kitang kanon may mga kalendar kitang activities nan watat klase ron mga tigdeong adlaw tatlong adlaw tugangan pa ko na matman may mga ginatawag pang ano panganan mga bag-o nga ran mga karaon no, sa mga teacher may anda pa kuno karang rest day nga ran mga tigdeong adlaw ta paman e watat klase ron o bakante I don't know kung may ginaswapan karon nga mga teacher man abo ra katabo ron sa DepEd kabaabong activities nga nahi dapat dayrotan awon ko atong gobyerno. Nga bisan mag-activities kita at then sa panimuhay naton, o may mga cellphone, tuloy ginagamit, bukumat laptop . Bukumat desktop, cellphone. O, sa tanan man ng mga inunga, may mga cellphone. O, butangan sanda ita andang system muna. Google Meet, ano pa? Ay, waron, kuwang, hindi kita kahapon ma-attain makara itaton nga Deaf Edron. Paano nga ni Haruno? Under investigation do gapon do. Kabaabong kwarta nga raw kung ginastos na kuntara sa ato nga pagtuon sa mga inunga di hama ko milyones na nga raw nga ginamit lang sa mga confidential nga raw yan ba ko na dipit yung do purpose ko ato nga Department of Education sa anang tinutuyo nga magtao itamang edukasyon sa ato nga mga inunga ay kuro kwarta tang gingamit akong sinta maadto nga gamiton personal o kunano pero wa bang tagahambang nga tapos undo investigasyon nga ra ay may mga probable cause base sa mga ebidensya nga ginpresentar ka ato nga commission on audit ay investigasyon nga ra sa trial nga ra ni Vice President Sara Duterte kabaabot ang kwarta nga ginuyangan o isipa ba ninyo o sinag-adto ro mga tawo nga ron nga hindi makita sa listahan ko aton nga Philippine Statistics Authority. Oh, mga ghost ron. What mga birth certificate? What mga marriage contract? What ginatawag nga mga death certificate? O anong gusto nga bahon karon? Ay only in the Philippines. Nga naghahamba kita nga may mga learning gap. Balik ta uman sa gobyerno. May kakugangan gihapon. Akabo-abo nga kakugangan nga dapat tutukan kun aton dong tutuka tusto kung ano gid ro pinaka basic ka kaaton nga mga inunga madali ta kita mahambang nga mag-ayom ta nandon
1: high speed na balita optic fiber na komentaryo kasama ang inyong ka T5 Romy Gahini 11 Mbps
0: may dad gate karang utro adlaw sa aton nga mga suke sa aton nga mga pinalangga karang tag pagamati iya sa kabugusan ni taton karang nga probinsya Taklan kabugusan nga Western Visayas bilog ka nga Pilipinas, world, may dadgin nyo una nga adlaw. Sa aton nga mga panimagay nga nagahikot yun sa makaranga panyimpo. Thanks God! Friday! Biyernes na naman. What opisina sa aton nga mga gobyerno? Pero may klase sa aton nga mga eskwelahan. Sa iba, at klase ka ra, ay may mga activities sa aton ng mga anak deaf ed, oh. May mga half day, may makarang adlaw, iba, at klase. Makaroon gilang kita ron, perme. Sa aton man, ng mga negosyante, sa aton ng mga merkado publiko, particular iya sa aton ng Banwat Kalibo, sa Kalibo Shopping Center, Kalibo Public Market, sa mga talipapa, sa aton ng mga merkado publiko, sa guwa ko aton ka ng probinsya Taklan, Banwat ta Kalibo, sa aton nga mga stall una nagabaligyat mga tinuganon mga panakot may dadginyo na nga pagpamati gid ha nakatun in doon sa 94.5 megahertz FM band lisuan ko andang mga radyo ag siyempre sa aton man karang mga transport sector nga nagabiyahe sa makarang panyimpo sin man inyo karang destinasyon Paadto man iya sa probinsya Taklan, pabalik, vice versa. Para importante hay mangin safe ro aton karang mga pasahero. Makaabot kita nga mangin luwas sa katayagman mga ka-K5. Ano ro aton nga mga balita? Ano ro mga mainit nga mga balita, mga taupang doon aton karang pagkaistoryahan? Iya sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba makarang adlaw nga rata Biyernes. Pizza DC 8 kita sa bugan nga ra ita September 2026. Sa aton nga nagapanguna nga mga balita, Akla United Hog Racers Association magatao itronday karang reward kontra sa ronday karang mga hog smugglers iya sa probinsya Taklan. Ay may iya tagaling mga smugglers sa aton nga probinsya. Abaw hay ginsud kita mga smuggler nga ra. To say nga abot na galing mga manuglokong manugbakat baboy. O 5,000! Ay, kabaw-bahaw ito ron. Ay, kung ako tama kasayod, ituro ko tagagi ron. 5,000! Abura! Ang manami nga lang tika nga ginahimo ko aton karang nga mga grupo't aura nga ra. O, sa pagpanguna ko aton karon nga mga opisyalis. Bulig sa atong office of the veterinary office. Nga ma... Ito, pinakarami. Iba gimatabi kon... Haling kita sa mga miyembro at ato nga PNP ag Armed Forces ay may mga ginatawag ng mga intelligence network. Ito ginatawag naton nga mga confidential, intelligence confidential nga ra. Nga gamiton matuod makarangara. Ay kinanganon doon ay. Di ba ga? O madakop mo ron, bawas ro. Mga nagasuhod, itronday ka nga baboy sa probinsya at Aklan. Doon ay istoryahan naton. Ay may report ka rin doon si Kakipal Leonard. Ay nakaroon nga makalive kita report halin to sa may partit naman siya. Aton nga Vice President itong day karang aura iya sa aton nga probinsya Itaklan. Samtang dugang gihapon nga balita. Ano nga nagkatabo? Arayang arang formal kuta nga pagbukas nga rait dumagit New Washington Port. Makaroon karang adlaw ha. Supposedly nakatagada. Napurnada. Ano rong dahilan? Agrason korunday ka nga pagka-postpone. Nga pagbukas korunday ka nga ro-report nga mga biyahen kunta patot Mindoro, Palau, Mindoro, Pamanila o takunta mga kipay, vice versa pabalik iya sa ton ka nga probinsya Taklan. Samtang election banning para sa barangay SK election, mag-aumpisa yun, makarakarang adlaw. Napurnada rong mga ayuda nga lang sa aton nga mga tuda iya sa aton nga probinsya Taklan ho. E nakasudyo tabi sa ginatawag ka nga banning period. Bisan, wapat ginatawag nga postponement kong eleksyon, still in effect gihapon, rayang mga resolusyon nga lang ko aton nga Commission on Election. Base sa runday karang aton nga Omnibus Election Code mga kakipay. Ano rin mga bawal? Ora mga pinanupod ka mga ramakaraha, dapat hindi yung pwede ron. Samtang dugang gihapon sa tapusan karang balita, Banwa at Kalibo. Nakasugod sa runday karang finalist at Philippine Chamber of Commerce and Industry Most Business Friendly Municipality Award sa Level 1 category. Iya sa aton karang bilog karang kontingan na Pilipinas taray. Congratulations do, siyempre. Ay, pakinambay, abin imong most friendly business. It meant to say nga municipality, bukon it mabudlay gabuit ginatawag nga business permit. Madali, ginatawag nga one-stop shop. Di kaabutan it pilang oras tapos na rin mga application. Bukod it unlike sa ibang mga banwa nga sus Mariusep. Hindi ang ako makasudsudo sa akong gina-applyan. Ay medyo nag-problema parandang site. Ay sambilog rin nga faktor nga gina-ratingan itaton nga mga negosyante. Ano kadasig dong respond ita local government pag-abot sa mga lisensya nga rang mga franchise nga ra. Ay dapat ay responsive sanda agod nga considered nga most friendly gid mga kakipay. Ako na kita, K5 Oliver, no? Ay pagbalik naton, aton nga mga kamanumano, si retired police captain Joven Vega, karong nga Vice President Inday karang Aura, iya sa aton nga probinsya Taklan. Sa aton karang nga pagpanumbalik, pagkatapos siya mangkara.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gid.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee.

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabakats, magabot ka.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akon paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balik kita iya sa aton nga pag-ililiba. May aton ka nga 32 minutos yun. Rong nakataliwan sa oras ka nga alas 11. Sa aton ka nga pagpadayon, hindi kita magbuhay, ay naka-standby yun si ka-K5 Leonard Bira. Ito sa may party ka numan siya ay anak karang kamano-mano makara si Sir Juben Vega or aton nga Vice President at Akla United Hog Racer Association ay mangutana na kita sa runday karang andang arang ginhimo nga ranga tikang nga magataos na it reward mabaho-baho taro 5,000 nga ra. Okay, di na magbuhay K5 Nerd para sa kampiyon nga balita. Kindly standby.
0: K5 News FM Live Report.
9: K5 Nerd.
10: K5 Rom, kaiba na ton makaroon, do mismo na ton Vice President, no? It grupo, ito ton karang aura K5 Rom, eh. Kung sa ton pa ay sandararo ang grupo it Aklan, United Hog Racers Association, yes, aton sa probinsya at Aklan. So, mas yung mga awari ba na ito yung makigmanguran, iba mataro grupo ni Engineer John Agravante gaana matait anat aura nga K5 Rom, no? So gintukod na nandara makala nga 2026 para man doon nga para sang kalimog ang buwasan da mga grupo manita Gracers para abot sa mga issue nga ra sa ASF, no? Yes, aton sa probinsya itay kada plan. So latest update na doon kada K5 Rom ay mga tinuod ba nga ng mga baboy nga naging pangchaputan ng halin ko sa may part ita antike ag mga portion pagin, no? May tupang sa may part ita eastern side. So, bangod ka rin, nagkakabaya ka rin ng mga grupo sa Greaters. Bangod, siyempre, kung halin tabi kita rin, gumakarni sa ibang probinsya na may mga cases anat ASF. So, posibilidad niya matapnan ng kita yag. Hal nga rin, based man sa record ng ginpagawa ita Bureau of Animal Industry or DAI ay report na last day dahil wako yung K5 Rom, no? Pero kalibo nagpaabot ito information na may anda itong farm naging buat sample sa bilo ko ito nagpositibo. So, parang tanawon, tatlo gun, Banga and Washington ang kalibo na may mga ginasugid cases ito yung sa fibromy. Ako yung grupo Taura, para kita si Tandong nagka-interest ng buwan pag isa sa pagpayag kasi anak ang grupo, may pundot ana para magtao it reward money ron sa mga kaimanghura naton nga pwede makaprovide it information kapag tunlo no, kung sino ring mga tao baga nga nagbayilar sa atong executive kanon order katon nga gobernador nga siyempre may mga border control checkpoint dapat kung tanong sugod ron pero may kakasugod ay gatong kay Pebromi. Sa detalye aton nga ipasa ron ni Nada kay Sir Joven Vega aton nga retired no nga membro ita Philippine National Police kay Pebromi nga iya sa aton sa probinsya man itaklan na pinghepe ita mga police station iya sa aton sa kanukon sa pagnegosyo man kay Pebromi. Sir si kay Pebromi no sa piyak talaga linya sa
9: sir, good morning.
6: Yes, sir. Good morning. Good afternoon, sir. Good morning.
9: Ah, good morning.
6: Pag-urutan lang, sir, ay gusto ko punta ng magtao. Tapos yung mati sa Big Five Big Five, sir.
9: Okay. So, di karanay kita sa runday karang reward system, no? Nga inyong arang agin na CRIAR. Sir, ano rong nagtikod sa grupo ito nday karang aura nga mag tao ita reward especially gid kun rayang-arang mga smugglers nga ra maiyagin man mga smugglers sa probinsya at Aklan sir that's why nga kinahanglan naton nga mag tao ita reward agud nga ni madakpan.
6: Yes sir kun imo amo ba base sa amo nga pag si sir no maina gid man pero hindi pa naton makonfirm kasi wa pa naton sa nadakpan no so regarding sir sa reward daya nga ra nga reward hay daya ra mon nga sambilog nga pagpakita at pagpasalamat sa aton nga provincial governor sa probinsya ng Aklan sa akin sa aton nga opisina at na yung Aklan veterinary Aklan provincial veterinarian si Dr. Mabel dahil sa amon nga request sir nga temporaryo anay nga pagasaradhan ro aton nga na yung border. So ruyon damon ay nakita namon sir nga matsa niyang kulang gid sa tawo ro aton nga niyang probinsya para magpa-implement ito aton nga border control. That's the reason why nga being kami ro number one gid nga apektado ipeper makasugod na yung niyang mga sakit nga dagait mga baboy nga ginapagod ito aton nga ibang igmangkot nga halin sa ibang probinsya. Hayro yun do amon nga ginubrang initiative sa amon nga grupo na mangayo kami a certain amount para at least maging revolving fund namon para maikabulig man sa aton nga provincial government para masawata naton daya nga raser nga nagkinasugod it mga illegal na baboy.
9: Mm-mm. So may mga intel report ka mo nga may nagkasinugod sir halin niya sa guwa mismo itaton nga probinsya nagkasugod ag habaligyaw taya sa aton nga probinsya Aklan.
6: Yes, sir. Atali, sir. As we speak, sir. Alam, sambilo gali, sir. Nga, taga-antiki, sir. Nagatawag yung manyanik ka akong, sir. Atali, sir. May abo nga nagatawag ka ton, sir. Halin pa ko siyang adlaw. Nga, nag-inform nga may nagasugod nga baboy. But it's so happen, sir. Nga, hindi natin sanda, dakop, sir. Kasi ang report, sabi, bukod ni timely.
9: Mm-hmm.
6: So ang bago nga nikan dapat ang report magiging timely tapos ay insakto nga report, timely nga report para at least after nga mabato namon yung report makipag-ordinate kami kay Dr. Mabel para mapahugan ni Dr. Mabel do mga personnel nga pwede nga magadako pag mag-aabang sa mga raya nga rang tago sir.
9: Mm-hmm. So kahapon ting ay sir no, may nadakpan niya nga itong asang ka-top down nga haliman kunutol antike rato po yung mandukwan pero hadak pa naton umpisa nga ginagpapaguwa it executive order do aton nga gobernador sir.
6: Based sa akon nga nasairan sir bukod niya do yun sir kasi ko nagkaliwan nga bugal matsa may nadakpan man sanda pero raya abi sir nga nadakpan naton nga sir ay tagmat sa mga maintok na taimaura. Kasi ro kagapalan nga mga magagko sir ay hindi gani namon masairan gid sir kung paano randa nga trick nga ginaubra. Kung paano makasugod niya sa probinsya at Aklan nga hindi sanda makita considering the fact nga rubaboy gina karak mo. So ang report is aga-aga tanda nagasugod iya sa aton nga area of responsibility. So amo na subong ang amo niya gina-kwanser, gina-ubrahan itpaagi as to how ang amo kung ano ang amo niya ubrahon para at least madakpan natin sanda, no? Although actually, sir, identify namon sila tanan, sir.
9: Mm-hmm.
6: Ang problema lang ay hindi ang namon sanda maaktuhan. Actually, mga amigo ko man gani sanda, sir. So, ambago gani, although amigo kita, but since nga nagambalon ako nga, hindi lang, hindi yun, untato niyo ninyo, pero kung idakpan sanda, no hard feelings kami, sir, doon. Nagkabay maintindihan nanda kami.
9: Okay. So, how effective rin nga 5,000 reward nga, sir, nga gina-atao naton sa aton nga mga impormante?
6: Actually, sir, pon ako nga tanawon, sir, umpisa nga nasairan it ato nga mga igmangod, sir, no? Hasta sa ato mga neighboring provinces.
9: Mm-hmm.
6: Ako nagatawag ako, sir. So, effectiveness siguro it ato nga reward system nga rahay masairan aton, sir, after nga madakpan aton gidman sanda, sir. Kasi hasta subong report ko ang naaton nga nabaton, series it report, pero sa pagdako, uwa pa. So, kumpara ta kung 50-50 pa in sa kung ginatawag na effectivity, effectiveness lo atong pag-istoryahan, sir.
9: Okay. Sir, tama yung observation nga kuyang posible ro aton nga mga tao nga nagabantay sa runday karang mga border control, no, ay may mga reported man kita nga gintaw katon person information. Even somewhere kara sa may part it altabas nga permit awat tatawo kuno ni karon nagaduty. So siyempre nakakagusot gid nga makagusot iya sa kalibo naton dayong mga karni nga ra. Ano rin yung recommendation kara, sir, aside sa may 5,000 nga ra, may inyo karang recommended pagid abi nga kun paano ma stationan ni karon abi gid nga regularly hay samtang wa pa nagahupa rayang ASF nga ra hay dapat gid ahay i-required gid ang dapat may gabantay gid ari karon.
6: Kasi sir, kung nag-istorya gani kami ko siyang adlaw ang Dr. Mabel, so since siya matsaku kasi ito, so siguro mga ayaw kita assistance sa atong niya provincial director kung ano gana na pwede man niya ma-extend ka atong para at least no ma-dipinsahan na atong mag-racing industry sa Atlantic. No problema, abe, sir, sa atong nga, sir, nga, niyang, sa atong nga border control, ay hindi man atong gulamat sa nga, sir, mabaso. Kasi kuha sa nagkawo, sige ka, gusto man nga, sir, magpahuway. So, hindi man sa nga, sir, makaubra it. O, pero, ang diyan sa niyang makaya sa andang gawa. So, daya man, sir, to gina, ubrang oportunidad it mga atong nga mga ikmanghod nga, mga nagkakasugot it illegal nga baboy, nandiyan na pantayan mo. So, doon gani sir, naamong niya sa bilog na upra nga inisiyatibo para at least para magbuling ay mga tao lang kami sir at reward para at least biskan daoy na ato niya kwan sir ang hindi sanda kapantay kung may ato nabing information pwede sanda kabalik ito sa border sir para magabang sa raya nga ranga kwan sir mga kapasugutit baboy.
9: Okay. Sir, asay di karahambal mo kayo na nga maghimo kamot coordination sa atong PNP, may inyo man bang ginubra nga coordination sa aton nga mga for instance sa aton nga series no sa aton nga balya car sa mga transport sector nga bi ay base kon ginasingit ba na sanda nga mga siyakyan do mga karni nga rang iga dagay sa kalibo ay usually dagay kinatabo ay kon andang ipaagis andang mismo nga mga truck ay base kon masita sanda Sir Joben.
6: Actually, sir, as much as we want, pero over and beyond siguro sa among authority, so ramon lang siguro karon sir nga ipag-aobra, hindi kami pwede nga makipag-istorya kanda, but siguro matawag lang kami it na yung i-inform yung namon si Dr. Mabel as well as ang ating Department of Agriculture na pwedeng mag-agiri karon para itaw lang namon ganda sir Bibula kung ano raan ang magiging decision over that matter, sir.
9: Okay, ho. So, paano, how consistent, sir, ka mo sa pagtaot reward nga ra? As long as may una nga nag-report at nagatao ita informasyon at ikadakop kung dahil ka ng mga smuggler, padayin gihapon ka mo nga magataot reward?
6: Yes, sir. As long as nga hambal ko ganit, the requirements namon sa amon nga reward system is hindi nga kambal nga magtao sa nakamot information, but raw information niya pagigatao kung nandakamon, is mag-lead sa pagdakop it na yung mga tao nga nagpasugot it bako iya po yung dito mga bulyo mo, sir.
9: Mm-mm. Okay. So, ano yung mga komento ay medyo iya sa probinsya Taklan, medyo may tatlon kita ka mga banwa nga unaon sa red zone makarasal because of ASF Mara?
6: Yun yan, sir, damon nga na yan sa bilog na istoryahan pa yung grupo. That's the reason why, sir, nga Dukalibo Abe sa bilog nga recorded sa Kalibo is hindi it sa apoy ko, sir, mo. Natot nga to, sir, nga biyahe, nga baboy, is from Antique, to, sir. So, ganyan nga nero sa bilog nga amon did nga gina-request o ginapangabay did nga hindi anay pagbuksan na ating nga boundary. Ay raana manabi nga gina-request mo na ating nga mga nayang negosyantes buksan dahil kulang ko nero baboy. So, mako na, mata, hindi man mako intacto ron. Gusto rin yung magsababoy sa mo. Tapos, kanita ko nyo, maduwa ka na natong baboy.
9: Hmm. Okay. Sa makarangat si Impo, sir, kamusta ro presyo atong karnit baboy yas atong probinsya Taklan? May una gitman ba nga paghugag? May una man ba nga pagtaas, gid?
6: Actually, sir, kung regarding sa presyo at karkas sa merkado, sir, ay huwag dapat ideya kasi wa kasi mo to kasi sir kaya pa kasi sa atin nga mga kuanong pisa nga nag-aalaga ni Tat Baboy as part of ato nga biosecurity sa atin nga babuyan ay wa kami kaya pa sa kuan sir iya ta kami sa mga dagan puro isda ramo gina bakay pero kung rulay weight natin sir kung sa istoryahan ay iya kita gaya po sir nagpabilin sa 180 which is rin na ginapasalamatan sir ito atong nga mga hungry session niya sa Aklan dahil record shows alin dati, dahil ang nagagawin na pagtapak if last week is August, sa atong na presyo is nagtapak sa 180, well in fact, sa mga nagtaliwan ng mga dinagon, hindi na natin imanon sa 150, 155, or the most 160, sir. So, dahil sa existence sa Taura, napabili na ito, napataas na ito, sir, sa atong na presyo, sir.
9: Mm. Iya sa atong sa probinsya Taklan, may mga banwa, sir, nga randag gidang ceiling price no or price cap pag-abot sa live weight nga rin nag-abot at 200 actually may mga ginpasa sa nakarang resolution sa grupo ninyo abi sir wakamot plano nga i-propose naton sa aton nga provincial government nga tanan lang bilog nga Aklan ay parehaso naton do price cap para pag-abot sa nga live weight agud tanan hay kumbaga parehas ag mahamba naton nga medyo ganado man baga ruga alaga nga ra even do mga backyard farming ra Sir Juben.
6: Actually sir din sa bilog na ginaconsiderar namo no nga i-propose sa provincial government but since nga ramon mo sir nga focus is para ma-stop ang aero pagsugod it aton nga mga baboy para at least na yung state yung baga sir. So regarding mata sa mga municipality no actually I am giving my snappiest salute to sa Labinggit sa kay Burwanga nga nagpaguwa sila executive order pero kung para ka kung sir ang executive order ni Burwanga sir is hindi sir pagkasundon wagit magasunod sir sa executive order ni Burwanga kasi kung imo nga tanawon sir ang Aklan is composed of 17 municipality. So, pag tinindugan ni Burwanga, sir, ang anda nga 200 pesos live weight, ay may bisisay pa kang kabanwa nga pwede mang bakira atong negosyante. So, to cut the long story short, what negosyante kandang ma-agree to para makakali 200? Tama. So, mapabiling gyapon sanda, sir, sa kung ano, mapaligya gyapon sanda sa kung ano retailing price na nagdayagan sa bilog na probinsya, sir.
9: Tama rin, unlike kung bilog ng Aklan nga may synchronized ang bilog at ang Aklan dahil atong ginasunod nga ceiling price, what choice, no? Pero iba nga mga negosyante, kundi mabakag siya daw or either, maadto sana sa ibang probinsya. Sige. Sir, base may dugang ka pang ipaabot sa publiko, no? Sa inyong grupo nga ra, with regards sa atong Israel nga ra, sa ASF nga ra, ag inyong nga ra nga bulig para sa aton nga off-bet?
6: So, ako na siguro, sir, nga isang bilog na ipaabot sa atong mga amigong kapasugod at baboy iya sa Aklan nga, illegal nga, although may executive order kita, ay sabay kung pa nga tamaon nyo ninyo dahil duraya nga sakit nga ra, nga nag-abot iya sa Panay, is imaurahay halin sa Negros. So, may mga haka-haka ako sa before nga may mga sakit sa Negros, pero ginagawa ito nga ang mga natungdan Agro aton man sir nga mga rayang mga biyahidor nga na sir ay nagtabok ito sa Negros, most particularly ito sa Kawayan area.
9: Mm-hmm.
6: Nagpamakal sanda ito sir it mga baratong ababoy dahil ng igo. Dinaga iya sa Rojas.
9: Mm-hmm.
6: That's the reason why sir kung makita nyo sir, iya sa Panay sir, doon na unang
9: inigo
6: ang Rojas.
9: Mm-hmm.

0: I-kwan lang, final kwan lang. Final touch siya ni Kiki Five Nerd, no? Final kwan ni Sir Jubin. Okay, medyo klaro man tanan man, no? Ro kwan. Kwan lang, closing lang siguro, no? Rayabi ko na matman katon niya. Bisan, siguro, halimbawa, for instance, no? Ako man na, rakon tang baboy, may iisip. Ay, siyempre, hay, mabakod-bakod pa, baligi ako tagiag. Okay. Sir Jubin, finally, sir, imong mensahe, sir.
1: Yes, alam mo lang na siguro, sir, ako niya mensahe, no? Ginaayo ko lang din ang ato niya mga kwan, mga biyahe. Nga, at least, punduhon na ninyo ang inyong na yung pagbiyahe. Maguoy man ka mo sa inyong mga igmang ho diya sa aklan nga nagapangabudlay. At gusto man kung tang kumita para sa ika, andang ikasustinto sa andang pamilya. Nga kung may chance nga baka daga ka mo iya itsaklit, ay santaro na itansa man nga magkakaliso dahil sa kapirdihan sa kinamatay sa andang baboy. Doon yung nagigitong taas. Sa ako niya mga miyembro, noong panuman ko, salamat din sa inyong suporta. Agkabay kung ta nga, patayon pag ito rin yung pagsuporta para at least na aton nga ginumpisahan nga association ay makuha naton da aton nga goal para sa ikamayat it aton nga hog racing industry in the province of Baclan.
0: Okay, thank you so much, Sir Jubin. K5 Nard?
2: Matiyan K5 Ram, no? Si retired police captain Jubin Vega. So, ito nga vice president, ito ka lang Aura K5 Ram. So, ito rin mga may kantanan sa nangalangin aksyon, no? Mapinatali, sir, yung member ka mo sa grupo.
3: Araw, mabiso mga 4,000.
2: 4,000. Abot na galing. Mga members, 4,000. O, abot na galing matuod. So, ito yung K5 Ram, no? Update, aga sa palingit na sa matuod, sundo na ito. Hindi kita mag... parang sa nga ganyan mga kwarta mga temporaryo ay pag pinasugod sa daya makaginan siya man matuod pero rotik to sa ating hog racing industry ay budlay man no? Ay bisag ka ako na rin bawa man baka kuturok mo di sila taro sa bilog tapos ay maalanganin ka mo ay magka-problema ta kita sa ISF eh, kayo ay mandol kada isa katon mo lang kay Pedromi doon ang Italy ay mga lang sa pinapakamang programa no? Ay K5 News at Galibo 94.5. Ganito matod nga report, no? K5 Brom sa 11 Mbps with the K5 Kenneth at Sika kung si K5 Binan Piray para sa kampiyon niya panita, servisyo publiko, galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
0: Abogin salamat, K5 Nerd, sa randay karang report. Halin sa aton karang, o sa aton mismo nga grupo karat Aura, na sa may party karat tanuman siya, ito pinakabisiro residensya ni Sir Jubin Vega. Imorong focal person kuanda karang grupo mga K5 pag manami ra nga makatao it ginatawag naton nga pag boss no sa aton karang mga informant agaro actually identify ro mga smugglers kan ginatawag garay kaso siyempre ga produce kita ginatawag nga ebidensya ay kabudlay nimo dakpon kuwat gina parang bypass ba nga madakpan gid caught on the act with evidence nga haro no. Nagsugod kagid sa border. Di ba? Hadakpan kagid. Waka choice. Confiscated ag tawat reward rin nga magataong nga rang mga informante mga K5. Bulig-bulig yung matod kita kara. Rehabing sakit nga rahay. Although nga uamang kita na ila karatanan, ay simpre ro atong karahay kung paano, simpre kung aboring baboy for instance. Tapos ay nakitaan matod sa bilog it kasot ASF. O posible magkamatay, ribar ka na, gina-early disposal nanda. Ginapalusot lang, sige, katay lang una, ipatsyon, ay may isip ra. Ay rin, mabudlay. Pag makausot, ay, kanyon, sama-sama ang tawag ng mga K5. Ang kabudlay tayo, kamahalit ang makarubaboy. Urok dati, katong chimpo, nagabakay pa ako it mga 2,000, ha? Habutan ko ka to, 2,000 pero baboy. Makara, 3,000, ay mong, imong 5,000, ginahabay gantaron. Pinakauli nga itong gibaka namin itong urok, ga size mill to ha. O imagine ha. Tapos gulpe ang mamatay because of ASF. So makasugubo ay kung kababo rin mong urok. Di ba? Ginagpaunga ka pa. Kasakit-sakit matod. Ha? Kabudlay, gabalik. Ito rin karang kapital. Gausit kapital mga kakipay.
4: High speed na balita. Optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipay. Romy Kahiling. 11 Mbps.
0: May ato nga 54 minutos yun na kataliwan sa oras nga alas 11 rin karang oras. Ay ginda kinyo ita Mighty C Alkaline Vitamin C. Rong kumbukot kompleto at pagbalansi ato nga pag-diet. Posibleng magkuhang kita itong dahil ka ng vitamin C. Inom kita ginit Mighty C Alkaline Vitamin C. Good nga makumplito. Ro aton karang vitamina sa aton

0: karang kagawasan mga kakipayb. Sa pagtuon karit National Institute of Health nagagawa nga runday karang mighty si alkaline vitamin C ay nagapanabagil chance sa makaangkon kita tunday karang mga sakit kapras kong cancer, sakit sa puso, malabo atong pananawan aga siyempre rayang mga common flu nga mga kakipayb sa makarang at chimpo. Mighty C Alkaline Vitamin C, aprobado katang karing Food and Drugs Administration. Magbisita yung sa atong butika sa Clinical Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
0: Magapanumbalik kita pagkatapos ko atong nga Mighty C Network News.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka na ginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: TTX 500.
4: Sasawa na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
5: Ang nami sa DTX 500, Dr. Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang pag-gradual nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
4: kag Mighty C,
5: and Pure C gakaprotekta sa aton mga cells.
4: Wow.
5: No? Sa mga aton sa aton heart.
4: Tingin heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag-produce ang ano?
6: Oo, okay. Free radicals. Why kuntat ng pump trabaho niya, no?
4: Dira pa lang, dan Sir Boy, abansay ka na.
5: Oxidative stress na malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga DTX 500 Mighty C and Pure C.
4: Si dra pa lang, Dancer Boy, abansi ka na. 14 pesos mo nga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigo protection sa imo ikaayong lawas.
6: Ako niya, protection batok sa radiation. Subong pa nga panahon, bisan din ka magkadto may mga cell sites naga-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara ang epekto sa aton mga cells, gani nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
4: Stress ka na dan sa trabaho, pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang taong wala stress? Yung buhanging aras ng gadalan o gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Sir Kevin?
7: Ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no? Wala gid ko ga kamis mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin C. Kaya amo niya ang nagapahamuok sang akon.
4: Wow, takto na. Ako muok gid tulog ko ya, 8 oras.
7: Oho. Mainom ko isa sa aga, dasun pag before manyapon mainom naman ako isa. So ang tulog ya daw ginaduyan.
1: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner?
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score gani?
8: 470.
3: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro, white blood cells, amo ng soldados lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Pwerte man o, gamito man lang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis ang white blood cells.
6: Mm, so,
4: amo na nga importante gid Sir JP, inom gid DTX 500 kag Mighty C.
6: Gusto. Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
4: Oh. Inang hindi ka dali matigulang bla Sir Kevin, amo na pinaka nami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
6: Ay, ekonomi.
4: Do ka nami or even 45 eh. Mm. Nami ya. Nami pa imong skin kung ganong ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod galles ang oxidation kag na pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung corinot ng guya mo, kung lata ng guya mo, Sir Boy, DTX 500 pang pahubin pang pahubin sa mga organ, cellula, kag simpre sa imo nga mga panit hubin ka lang taon kung naka DTX 500 kag Mighty C.

0: Tinlong nga dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidants
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3
1: yung may Physio.
2: Ang Physio
1: yung may D3.
2: D3 Bio.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Ang balita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye na ating balita ngayong tanghali, 92 bahay sa Cagayan de Oro na sunog, suspect na nanatili pa ring malaya. Detalye ng balitang yan hatid sa atin kay K5K Buscaino.
3: Malaya pa rin ang suspect na si Delmar Navarro na umano'y responsable sa pagkakasunog ng 92 bahay sa Cagayan de Oro City. Ayon sa City Fire District, kusang sumuko si Navarro kay Mayor Clarice Uy noong September 12, 2026, gayon paman, hindi siya inaresto dahil hindi siya nahuli in flagrante delicto at wala rin inilabas na warrant of arrest ang korte. Ipinaliwanag ni Fire Senior Superintendent Renante Lorono na ang extrajudicial confession o ang pag-amin ng suspect ay isa sa ilalim pa sa masusing investigasyon. Mananatili si Navarro na malaya habang hinihintay ang resolusyon mula sa piskalya. Matatanda ang sinunog umano ni Navarro ang bahay ng dating karelasyon dahil tumanggi itong makipagbalikan sa kanya na naging sanhi ng pagkakatupok ng mga kabahayan sa Santa Cruz 2, Barangay Lapasan noong September 11.
4: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
0: YTC Network News.
5: YTC Network News.
2: Samantala, Wivra 2027 gaganapin sa Capiz. Ang kampiyon na balitang yan atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
6: Nagsimula na sa paghahanda ang lalawigan ng Capiz sa nakatakdang pag-host ng Western Visayas Regional Athletic Association o Wivra Ami 2027. Sa isinagaw ang pagtitipon sa Hall of Governors sa Capiz Provincial Capital na pinangunahan ni Governor Fredinel Castro kasama ang mga opisyal ng Department of Education, inilatag na ang mga plano ng pagsasaayos ng mga billeting quarters at sports facilities upang masiguro na ligtas, komportable at magamit ang mga pasilidad ng bawat delegasyon. Lalahukan ang Wivra Ami 2027 ng tinatayang malapit sa 8,000 mga atleta, coaches at iba pang mga opisyal mula sa lalawigan ng Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras at Capiz. Inaasahan na gaganapin ang regional sporting event sa darating na Marso 29 hanggang Abril 2 taong 2027. Samantala, nagpaabot naman ng suporta ang mga alkalde sa buong lalawigan ng Capiz, mga ahensya at pribadong sektor sa layunin ni Governor Castro na maging matagumpay ang pag-host ng probinsya sa Wivra Ami.
7: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News.
5: YTC Network News.
2: Gayun din, 2 koponan ng Bacolod City pasok sa Rebisco Volleyball League Top 4. Muli ang kampiyon na balitan yan hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
8: Pasok ang 2 koponan ng Bacolod City sa Rebisco Volleyball League Top 4. Maghaharap sa bronze medal match ang St. John's Institute at University of Santo Tomas, habang maghaharap naman sa gold medal match ang Bacolod Taytong High School at National University Nazareth School. Gaganapin ang finals match sa Gameville Central Park, Greenfield District sa lungsod ng Mandaluyong, launa ng hapon ngayong Biyernes, Setyembre 18. Ito na ang kauna-unang finals appearance ng St. John's sa kompetisyon, habang ito naman ang rematch sa gitna ng Taytong at NU na kung saan naging defending champion ang Lady Bullpups. Bago nakapasok sa finals ang 2 team ng Bacolod City, nagharap pa sila sa semifinals at nakuha ng Thunderbolts ang panalo sa 5 sets. Kinilala si Janine Mayang ng Taytong bilang player of the game na may 8 points. Balita mula sa Bacolod City, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
0: YTC Network News.
5: YTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Bagong hepe ng gihungang PNP, formal ng nanungkulan. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
9: Formal ng nanungkulan si Police Colonel Ian Paul Arapos bilang bagong acting chief of police ng Gihulgan City Police Station sa ilalim ng Negros Central Police Provincial Office matapos ang isagawang turnover ceremony noong Miyerkules. Pinalitan ni Arapos si Police Colonel Nareto Lobredo ang papalabas ng officer in charge ng himpilan ayon sa Norpo. Sa sabing seremonya, formal na ipinasa ni Lobredo ang kanyang mga tungkulin at ang simbolo ng kanyang posisyon kay Arapols. Kalakip ang mga dokumentong naglaman ng mga kasalukuyang operational plan, kasunduan programa at aktividad ng himpilan. Ayon pa sa Norpo, is nagawa ang turnover upang matiyak ang pagpatuloy ng mga programa at operasyon para sa kaligtasan ng publiko na ipinapatupad ng himpilan. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, ito sa K5. Sharon Marie Humilo para sa kampiyon na balita sa Rabisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: YTC Network News.
5: YTC Network News.
2: Samantala, Vice Gov Vakilara nanumpa bilang gobernadora ng Quirino, SP Yogyoga bilang vice-gobernadora. Tabo ang detalye ng balita hatid sa atin kay K5 Dan Chavez.
10: Formal nang nanungkulan sa pamahalang pandalawigan si Julius Cesar Vakilara matapos manumpa bilang bagong gobernador ng Quirino, kasabay ng pag-upo ni Lilibet Yogyog bilang vice-gobernador sa isang seremonyang ginanap kahapon, Setyembre 17. Ang pagpapalit ng liderato ay naganap sa gitna ng pagdadalamhati ng lalawigan kasunod ng pagpanaw ni Governor Dakila Carlo Dacscua upang masigurong walang patid ang pag-aatid ng serbisyo at maayos na takbo ng lokal na pamahalaan. Agad na pinunan ang bakanteng posisyon alinsunod sa mga provisyon ng Local Government Code. Dahil sa pag-akyat ni Vakilar mula sa pagka-vice-gobernador patungo sa pinakamataas na pwesto sa probinsya, si Yogyog na nagsisilbi rin bilang nakatatandang miyembro ng sangguniang panlalawigan ay formal namang nanumpa upang pamunuan ang lehislatura ng lalawigan. Inaasahan ng mga mamamayan ng Quirino ang patuloy na katatagan, pagkakaisa at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa ilalim ng bagong pamumuno.
11: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
0: YTC Network News.
5: YTC Network News.
2: Samantala, mapipilita naman ang mga grupo ng negosyante sa bansa na magtaasa ng kanilang presyo, partikular na sa produkto, na ay sa patuloy pa rin pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Steven Kuwa, Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, na maraming negosyante na rin ang umaaraya dahil sa taas ng transportation cost para sa mga produkto. Ilan sa mga nakikita nilang dahilan dito ay ang patuloy na pagsiklab ng gera sa gitnang silangan, gayon din ang paghina ng piso kontra dolyara. Handa naman silang makipagpulong sa Department of Trade and Industry o DTI ukol sa plano nilang pagtaasa ng presyo sa kanilang mga produkto.
0: YTC Network News.
5: YTC Network News.
2: At buntis angka sa motorsiklo, isinugol sa ospitala sa Iloilo matapos sa mabundol ng ambulansya sa San Jose Antique. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
12: Sugatan ng isang buntis matapos mabangga ng ambulansya sa San Jose de Buena Vista Antique gabi nitong Setyembre 16, lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na nakaangka sa motorsiklo na minamaneho ng kanyang living partner ang biktima. Nang papalikon na sana ay hindi napansin ng rider na may humaharurot na ambulansya na nakasunod sa kanilang likuran. Matapos mabagay, agad dumiretso ang ambulansya dahil may lulan din itong pasyente na ihatid sa ospital. Dahil sa natamong sugat ay nirefer sa isang hospital sa Iloilo ang naturang buntis, samantalang minor sugat naman ang natamo ng kanyang live-in partner. Kinustodiya naman ng San Jose MPS ang driver ng ambulansya at iniintay pa ang desisyon ng pamilya ng biktima hinggil sa posibleng reklamo. Para sa YTC Network News, K5 Jonel Nangantives, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: YTC Network News.
5: YTC Network News.
2: Gayun din walang PDL sa BJMP Annex. Pototan sa lalawigan ng Iloilo, nagpositibo sa drug test. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
13: Nagpositibo sa drug test ang walong persons deprived of liberty o PDL sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex sa Nanga Pototan sa isinagawang surprise joint Greyhound operation at random drug test noong Setyembre 14. Ang nasabing operasyon ang pinangunahan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 6 at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6. Ayon pa kay Attorney Jonivan Ray Umadhay, ang spokesperson ng BJMP 6, na may administrative sanction ang walong PDL at mawawalan ang mga ito ng pribilehiyo na good conduct at time allowance. Samantala, hindi naman pwedeng makatanggap ng bisita ang mga nagpositibo sa ilegal na droga. At para sa MyTC Network News, ito si KK5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Binalaan ni Dr. Jose Antonio Goitia, chairman ng Emeritus ng isang makabayang grupo na hindi dapat baliwalain ng Pilipinas ang presensya ng dalawang Chinese military hydrographic survey vessels sa maritime domain ng bansa kamakailana na mataan ang Hayang 23, Haoshan Susiana 873 sa layong 1.50 nautical miles sa timog ng Galo Island, Palawan, habang Hayang 24, Jashan 874, ay nasa 64.28 nautical miles sa west-northwest ng Panatag Shoal malapit sa submarine cable infrastructure sa ilalim ng Republic Act No. 12065 of Philippine Archipelagic Sea Lanes Act of 2024. Kailanang pahintulot ng Pilipinas para sa hydrographic o oceanographic survey sa mga dayuhan barko. Kinikilala rin ng UNCLOS ang jurisdiction ng Pilipinas sa Marina Scientific Research sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Batay sa ulat, may 48 Chinese Coast Guard at PLA Navy vessels na namataan sa apat na pangunahing lugar, partikular sa West Philippine Sea mula September 8 hanggang 14. Giit nito, ang seabed at undersea infrastructure ng bansa ay bahagi ng national security at dapat bigyan pansina ng pamahalaan.
0: ITC Network News.
5: ITC Network News.
2: Samantala, kinilala naman ang research group na Ibon Foundation ang tinatayang 6 billion pesos matitipid na mga consumer sa kuryente. Ngunit iginiit nitong hindi dapat malihis ang atensyon na mula sa mas malalim na mga problema ang pagpapataas sa singil ng kuryente. Ayon sa foundation, kailangan tugunan ang mga suliranin sa power generation, transmission at distribution na kabilang sa mga salik na nakakaapekto sa presyo ng kuryente. Binigyang din rin ng grupo ang pangangailangang suriin ang kasalukuyang sistema ng sektor ng enerhiya at ang epekto ng privatization sa gastos na pasanin ng mga consumers. Kasabay nito, nananawagan naman ang Ibon Foundation para sa mga reforma sa sektor ng kuryente at pagsusulong na rin ng renewable energy na anila ay dapat nakatuon sa kapakanan ng publiko.
0: ITC Network News.
5: ITC Network News.
2: At mga ka-K5, detalye na tayo ng ating balitang abroad. Hinihikayat ng European Union ang Houthis rebels mula sa Yemen at tigilan na ang anumang uri ng pag-atake. Sinabi ni EU Foreign Affairs spokesman Anwar El Anoui na kanilang kinukondina ang ginagawang pag-atake ng mga military sa Yemen at maging ang pag-atake na rin sa Saudi Arabia. Sinasabing pag-atake ay nadamay ang holy city ng Mecca sa naturang lugar. Tiniyak ng EU na kanilang suportado rin ang bansang Saudi Arabia. Magugunit ang mariing kinundina na rin ng Kuwait at Bahrain na mga ginagawang pag-atake na Houthi rebels na tinatarget at partikular na ang Saudi Arabia.
0: ITC Network News.
5: ITC Network News.
2: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago at K5 News FM Rojas, ang tabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kes at K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berger. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
14: Okay, patayin kita, yes, aton nga pag ililiba, 18 minutos yun doon nakataliwan, sa oras nga alas 12, aga may dadkin yun ng utro adlaw, patayin ang gihapon sa inyong karanga pag-uilabas sa pagkaon sa makaranga pang orason, aga sa ato may banghod nga nagapupahuway, no? Kung siman ka mo sa makaranga panyimpog na abutan, ito na dahil karang utro adlaw, sa gihapon, kabayang kunta nga tanan ka muhay, nakakauna. Bago kita magbalik sa aton karang mga tao pang doon, after ka mo nga makailabas, no, basi malipat ka mo nga mag-inom ha, kung aton karang food supplement, rong Klinika D3 Bio, nga sang ka superfood supplement ay mabahogi doon may bulig sa pag-improve ko aton karang ikaangyawas, particular gid sa aton karang mga nerves, no, sa aton karang mga kaugat-ugatan. Pero pinaka importante nga hindi mangin barado atong mga ugat, agod nga mangin normal dong nga sirkulasyon ko aton karang dugo. Rong nga medium chain na fatty acid nga kilala bilang antimicrobial properties ay nagaprotekta gid sa runday karang makasagamad nga mga mikrobyo, mga viruses, bacteria, mga punjay, ag anuman nga klase nga mga parasite. Ag nakasayad ka mo mga K5, nga ron dahil karang medium chain fatty acid nga healthy, halin sa D3 Bio, hayabo nga mga potential positive effect sa aton mismo karang mga nerves, no? Ag mabaho nga crucial, no? Crucial da para sa aton karang overall health system, ag function sa aton karang gawas. Minigtosay nga importante gid rayang medium chain na fatty acid halin sa D3 Bio para maka-perform imaw nga maprotektahan ro aton nga gawas ag mailikaw gid kita sa katagagman mga K5. Haman it importante sa aton karanga nerve health runday karanga Klinika D3 Bio. Rayang ra ang nerve health hay makabulig mo bilang pundasyon abira ko aton karon nga function ko aton gawas, no. Ay kunwa kita ugat hay paano kita mabuhi, di ba? Paano mag may ginatawag nga coordination ro aton mismo karang gawas, ra aton mismo nga utok sa aton ibang parte tiyawas kun wa kita utok, wa kita ita nerves. Ang importante ko na kumbaga may connection, no. Ro aton nga utok paidagom sa heart pad tuman sa tanang nga parte tiyawas agud may makahugag, makasignal, makapunction kita properly, especially gid sa a proper regulation man ko aton karang dugo. Agabag ko kayo na, raw movement, of course, nagka-transmit signal sa aton nga panit, sa aton nga mga organs, pato sa brain, pinaagiron sa runday karang mga nerves. May ginatawag kita nga sensation, siyempre yung mga signals nga na, halin sa atong panit, sa mga organs, doon hamba na ito nga, nagataot signal. May ginatawag mga cognitive function, atong brain, atong spinal cord, o atong central nervous system, nagatipid ni bang gihapon dun sa healthy ko aton nga neurons, ko atong memory, learning, and emotional regulation. Doon ka importante kung hamat pinakahaman ita kinahanglan aton gid nga mangin healthy ro aton nga function ko aton karanga mga ugat mga kakipay, di ba? Kung nangangawa ka mo hamat na paralyzed ro akong alima, hamat na paralyzed ro akong sike, it is because nga what di on hindi mahugag dahil wa unit kinatawag nga nerve coordination, nerve movement or sensation sa aton nga utok mga K5. Hindi na lang makwanay, hindi na makataot signal nga bihay hugagaring siki nga ron, hugagaring alima nga ron. Naputog ang dukwan, ron nerves. Now what nerves nga nagkakonekta? That's why putog manong communication mga K5. May ginatawag man kita nga autonomic function. Raya nga nerves, nagaregulate man sa involuntary activities, kapras ko mga heart rate, digestion and respiration, no? Nerve regulating involuntary gulping nagapitik ba nagapunction imo mga K5. Wrong proper protection itatong karang nerves sa gina aton gid dapat nga siguraduhon nga raya hay hindi maapektuhan, no? Anuman nga mga klase itong day karang sakit, nga mag-aagi sa atong ngawas, nga magataot pagag sa ikaing ngawas itasang katawo mga K5. Rong nga medium chain of fatty acid, halin sa D3 bio, hay na madasig ro pag absorb, pag transport, kung dahil ka paadto sa atong liver, gina-convert into ketones, nga rarong ketones sa pinaka highly efficient ginya source of energy, paadto sa aton karon nga sa neurons. Rong keton, halin sa D3 bio, hay gina-bypass o pag kasamad, kung dahil ka ng mga glucose metabolism, nga mag-cause kung dahil karon nga Alzheimer's disease mga K5. Nagaprovide imot alternative nga fuel, no, sa aton karang brain agud suportahan do aton karang cognitive function it aton karang gawas mga K5. Asay di kara ro nga D3 bio nga may ketones nagaproduce man medium chain fatty acid aga powerful, no, para sa aton nga neurons nga nagakinangan it mas maabo karang amount it energy. So paano ka makaproducer kon kugang aray mo nga enerhiya mga K5 bro ginahalinan para sa kinanganon sa aton karang neuron. Otherwise may unang ginatawag nga abnormality sa aton mismo karang neurons. So ang medium chain fatty acid asay di kara nag-improve man ita mitochondrial efficiency aga biogenesis nga nagasuporta man sa cellular energy production critical para sa atong nerve cell function ag survival mga K5. Aga asay di kara may una magid karon nga caprylic acid nga nagabulig men, no, sa pagkontra sa unday karang nagapanghawk-hawk nga partiko atong kagawasan. May ana man karang antioxidant properties nga nagaprotekta man sa atong mga neurons nga magkasamad bangod sa pag agud babawasan unday karang neuroinflammation nga kinahanglan gid sa atong ngawas. Asa di kara ra nagakatabo nga ra nga mga sakit kapras kong sclerosis, Parkinson's disease, no, abo pagid nga mga sakit nga nagakos it damage sa aton nga ugat mga K5. So protektahan tagid ro aton nga nerves, ha, ay kon pes ko mga high blood nga ra, di ba nga mga ano pagid sakit nga nagakos it pagupok, no, yang abo pagid nga sakit nga nagabara sa atong ugat, hay apektado gid atong gawas nga ni kon wa it samad normal to aton mismo nga ugat sa atong gawas, siyempre, huwag natin abad sa nga sakit, especially high blood or hypertension, ang problema sa takipuso dahil normal dong regulation, normal dong blood movement ko atong dugo, tanan, normal dong ginatawag nga close coordination, signals, halin sa atong utok, padto sa takipuso, vice versa, ang ibang partit gawas mga K5. So dapat, sa gihapon, inom kita klinika D3 Bio agod nga magiyahan na mapusuportahan gid raton karang overall health system sa aton nga gawas mga K5. Klinika D3 Bio aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika yaron sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
15: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
14: Mayaton nga 26 minutos yun doon nakataliwan sa oras karang alas 12. Dugang ang aton ka mga feedback. Una kay Sir Claire Eaton. Hello po, K5 Romy. Always nakatune in sa programo pa. Shout out man kuno iya sa Morales Balite. Nga always gid nga nagapamati especially kanday Joby, John, Christian, Patricio, Igsoon, Lilian Nemes ag sa Salvador family. Thanks po. Thank you kita Sir Claire Eaton. Aton nga mga amigo na sa may party karon it. Ronday karon nga Balite. Ag kamanaman kay Sir Rosenison Del Pime nga pagpamati una sa Aklan State University Banga campus nga nagamonitor iya sang programa nga ra. Kay Sister at si Sukgang sa anang mga transport sector, may dahilan nga pagpamati makarana sa may parte ita Altabas, Baliti, Batan. Aton nga mga POJ, POB nga nagabiyahe, happy pamati lang. Sa mga aton nga mga pasahero, no, nga nagasakay, no, sige, may dahilan kinyo una nga otro adlaw. Kay Tristan Wyatt Gulay, may dahilan nga udto ko, no. Okay, sige, may dahilan kinyo nga Uto o madayad man kay mo nga utro adlaw.
15: High speed na balita, Optic Fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
14: Kay nung Stephen o nasa leso, may dating pagpamati man kay anong Efren na Ria Rapis. Abo nga salamat to nga, always sige sa suporta sa aton man karang gym. Aga kama naman kay Sister Susan Flores, anak karang panimayad may dating pagpamati man. Kaya anta nami Anami Martinez man una sa Barangay Bagto, Leso no, sana karang nga mister may dad nga pagpamati. Kay Bro Joseph man una sa Santa Cruz ha, may dad nga utro adlaw. Ag sa aton nga mga council man una it Barangay Poblasyon no, kay Kapitan na PB Silverio, may dad nga utro adlaw kay Kagawad Patrick ag sa imong staff una no, sa aton nga Barangay Hall it Barangay Poblasyon. Ag sa aton man una nga mga amigo-amiga man sa may party karata Bayangan Village, no? Nga bising-bising masako kids ang nakarang mga trabaho man, may dahil nga pagpamati. Sister Julie, may dahil nga pagpamati sa nakarang meat shop, una man sa may elementary sa may one at leso. Mga kabindol ag Revestar Family nga nag-monitor, agahon pa rin nag-monitor, iya sa aton nga programa, may dahil nga utro adlaw. Ag sa kano, sa aton nga mga gasoline station, ha? May dalgid nga utro adlaw sa mga nag-tune in sa nakaroon nga mga gasoline station, may dalgid nga pagpamati. O naman sa may all-in refilling station, oh, may dalgid nga utro adlaw. Karaman sa may party it aton nga rang sa basakwa na sa ano tawag karon ho? Nagagabab ka. Oh, may dalgid nga utro adlaw na. Ipatyutan. Sa aton nga pagpanumbalik ha, rayang ano barong dahilan rason ko naman itapuspon dayang rang supposedly makarang adlaw nga formal nga pagbukasyon kun day karang Dumaguete Port rong hagos pilang dekada gon no? Sang kadekada nagtialiwan nga ginsirado naduga gon to rong kabuhi di karon ita Dumaguete nga kilala before ay makarang adlaw kunta magapanumbalik kun ha makarang adlaw kunta ginatawag revival kumbaga nabuhi na kaso napurnada ano rong rason kara mga K5 aga standby man kamo sa report ni K5 Bridge ay plano nga rang magbutang it mangin pre anay diri kita maggamit ko atong mga sakyan nga every Sunday abi nga makadto sa kalibot aw ngani kun pwede ra. Pwede siguro sa mga kalibunon, pero mga kamon nga nagalin sa sibang banwa ay kabudlay, tagato sa kalibong nga tagagamit kimit siya kyan, di ba? Ano karado, kan, mangin disposisyon ko aton nga mga membro sa kunyang although nga santa mismo nagproponer, pero dapat gid nga istudyuhan da sa kabaabo at abing matul siya kyan kung nasa aton nga pasta na barko. Hagos, inyo ta makita, rubyo ko atong plaza ay bangot kabaabo at ang siya kyan. Kinubat ang parkingan. Okay. Sa ato nga pagpanumbalik pagkatapos siya mang itdugang pa nga mga pahanomdom kindly standby.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
16: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Dream Bio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Matatas, mga butika.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: 龙嘅独孤
1: DTX 500，
0: 我是 healthy 嘅泰
1: DTX 500
0: DTX 500，
1: 我系 matas 嘅 antioxidant，
0: 我阿木阿妈，
1: 我那个电路十二摩阿泰
0: ，master 电路阿泰
1: ，happy 嘅努力
0: DTX 500
1: ，master 力卡
0: ，epic
1: 电波
0: DTX 500
1: DTX coffee mix，
2: 诶 ，recladis mas matas 嘅ako nga sugar na batyan ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape intilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix
3: mabaka sa mga butika
1: DTX

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mawigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Cell.
3: Pamakang sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tekalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kapoy!
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: You're listening to 94.5. 94.5. K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita. Optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5. Romy Kahiling. 11 Mbps.
9: Patayin kita iya sa ton nga pagililiba, 37 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras kara nga alas 12 sa gihapon. May dadikin niyo una nga utro adlaw ko tanan, no? Aton karang si Keron, rong report nga rin ka K5 Regilent Tornino, riyang car free sa palibot nga at Kalibo Pastana Park, kung adlaw karang Domingo ay ginaproponer na makara, no? Panginaban ni mga car free, wakot makita matod ng mga sigakyan. Ano mga klase nga bihikulo along sa aton nga Kalibo Pastana Park. Taong nga nino, naobserbahan ko man sa ibang probinsya at sa ibang mga syudad nga rong plaza, wata na ginahimuin nga parking space. Ay sa aton sa Kalibo in particular, aron no, paano, hindi makita ro anang itsurat plaza. Asay di karon, apektadoon ko na matro dagan agagyan itaton karang mga naga baktas. Oh? Although may aton man ginatawag nga pathway, pero sometimes nagaagya man kita sa kilid itkarasada, ay paano na ipurong tanan naka balandar ni karong mga siyakyan. Inubraw tanan ni makarang negosyo raday, may unat ang ginatawag ng mga barker at makarang at simpo. Oh, may mga barker at nga na medyo sulad at kitagit siguro kara. Pero tao nga ni kon tanan nga mga mimbrot sa Gudang Bayan, mimbrot ato nga SB hay willing man baga nga mangin car free ato nga palibot it pastar na park na for only good for every Sunday. K5 RG para sa kampiyon nga balita, kindly stand by.
1: K5 News FM live report.
9: K5G.
10: K5 Romy kinaduso no nga mangin car free ka K5 Romy or wait sa lakyan sa palibot itasin ka lang ng Pastrana Park at adlaw ita Domingo para nga nitawan itbagan sa K5 Romy ng mga nagaljaging, nagawalking, mga nag-aerobics, sa iba pagid ng mga recreational activities ang kaman naman hay mag-promote ito ay kanang sustainable community mobility. Kay nakaupang dan abi kun Domingo, puno gid aro bilog na plaza ita parkingan. Actually pati patangan isang sugod ita plaza may nagapark ikaron. Kay bangod nga, syempre may simba, halit aga-aga, asta pakahapon mo doon pakagabi eh, kay Five Romy. Plus pang may nagabaligya pa ikaron kun amat sa sugod ita plaza. Kay Five Romy sa ginaalaw ba nga ron ng mga local farmers naton na makabaligya. So nga rin, kay SB Christine na dapat kay mangin car-free, bisan man na once a week lang, pero kay wagin agrihan da, itinang ka mga SB members sa T5 Roms, kay bangod nga ni kung gadaging man na concern, kay pwede makatiyog at asanda, or pwede nga ni isanda makajaging man sa sugod, pero mga salakyan, organized matama na nga nakapark sa T5 Romy. Aga may una nga mga sumilimba, nga mga senior citizen, nga syempre hindi makatikang baga, kay Five Romy ag limitado lang gid ang karon nga tilikangan or pagtikang kadto sa simbahan. So nga rin nga pamatian ta pero pag plaster kara ni SB Christine ag anor mga reaksyon it iban pagid nga mga SB members kun naman it gin refer lang raya sa committee meeting para nga istoryahan ka kay Five Romy.
9: Okay.
4: We have heard of a lot of municipalities and provinces that has already implemented a car-free Sunday, especially so that almost every week there is an increase in fuel. Just this morning, nagdugang pag-hidro presyo, no? Especially diesel is now, I think, more than 90 pesos. Siguro naman, mas maganda maglakad na lang tayo. So, and almost everybody has access to the Calibo Cathedral. Kung Sunday, actually, ay puno-puno gida, no? Ro ato na premises, uli ito nga Calibo Pastrana Park, riba, ani, sa sugod yung tayo park, naga-parking. So, kung possible, if it is viable, and in fact, it would be less expensive for everyone to just use public transport that will not park around the Pastrana Park. Walang galing kita, no, rumaga pa parking. Siguro. But at the same time, mas healthy actually para katod tanan if we implement just one day in a week and we will even be friendly to our environment kasi wahawos it mga sagakyan nga gabiyahe sa duyon nga particular day, Mr. Presiding Officer.
7: Okay, thank you. For clarification purposes on the side of the Presiding Officer, of course, the intent of the resolution is very noble. To the mind of the Presiding Officer, however, placing a discussion on the usage of a public road or public space, I think should be accomplished through an ordinance. And if ever you still wish to have this resolution approved, then it would be in the form of a request to the concerned executive. So we presume that this would need further study. Kay bahan karon ro natama gid man no sa Bagyo nga ni car free gid man no ibang lugar nanda sa Iloilo may pedestrianized nga location sa Manami gid man. Kinahanglan na siguro solusyonan man ro parking. For example sa Sunday gid Manabi hay grabe gid ro lack of parking spaces sa misa. No, to the point that the cars park in surrounding areas. Sayo na mo dun kasi ro among balay ay malapit malang sa ano, ginaparkingan may ginman dun. Ikabo-abo nga mga salakyan.
11: Siyempre pag Sunday, kabuhan nga nagasimbay, may salakyan gin na ginagamit. When you say aerobics, pwede masada sa itong it Pastrana Park. When you say walking, may area mata nga pwede ka walking, jogging, imam. So, wa mata it. Hindi mata may stolboro nagapark kung narigaroon nyo sa area. Iyabi sa banwa ay wow na biyagos kita it lugar nga parkingan tapos bawagan pa niyo sanday paano lang dayon ay katakot-takot ang nayang aton kalang kwan sa mga tao bugang nagagamit it doing area para pag nagsimba sanda.
12: With regards that Attorney Christine had said a while ago that ginagamit yan na usod it Pastrana Park nga parkingan, may resolution ako na ikaw dahil sambilog kita nagaparking ka tag mga vendors nga roon nga nag-allowed naton Saturday, Sunday they are putting their goods and then after that kwan andaman dayon ikarga, so they park around the inside the plaza, the Pastrana Park. So dapat duwaon na nero baligya nga ron dahil gakwan sa ato iso na sa plaza, may iso tatong plaza. So hoping that to address it well, no? Kapin makaron, gin by lohan it, ano, tawag na pave tiles gororo. Wal nga ron, agrikado ane karon do, mga pave tiles nga ron, kung hitong-tongot mabugat nga, wano, like cars. Hopefully nga, mong nga nagpasapo ko to resolution that time, bawagan kita Rosod Pastrana Park, okay? With regards sa dayang resolution, kabo ba nga lugar nga jagingan, walkingan, ag bisikletahan. Grosandi kita bingarahay, pag-abot sa Domingo, hay halin at aga-aga hasta paggabi eh, hay may mga nagasimba, particularly mga senior citizen, mga PWD, hay kon may ato matakuntang alternative area nga parkingan ka ng sayakyan delivery sa that tricycle na sa simbahan, siguro mas mayad. So siguro let us study first, no, before approving this resolution, dahil it will create siguro or refer it to the committee on transportation or certain committee para may istoryahan nato before aprobahan dahil ang resolusyon.
13: As in my observation, no, do gadyaging abikon agaho na sa sidewalk matasanda, do siya kematay o na mataga park sa roadside. Kung Domingo abi ay nagasimba ay ginadagan ang bilog ng pamilya. So, kapag abi may mga private cars. Ang nanotisya natin doon, umpisa first mass each Sunday, alas 4 po yata yun. Alas 5 hasta alas 11 yun magaroon. So, pagkahapon man do yun man. Siguro ay mabuti abi na malimit do resolution ni SB Chris Attorney Christine de la Cruz ay okay matakuntaron galing ngayon basi mag-create mga ano nga ng reaction sa mga pumuyo, no? May pa nga doing resolution yun na istudyan nato at mayadaan ay at the same time nga kung magkapin kumbinansyon parang abot ang nagariakaroon nga mapumuyo kung i-design na mag-park kung Domingo nga daw di karun.
14: Nayabi nga rin ang mga nag-jog, nag-walk nga ka kung inside kita oras karon during the mass dahil wak pagkaputit alas 12 tradlaw as not alas 3 ay wak matatag jogging dahil sa mainit pa mata. May una kitang mass rin doon nga rin nga mga time nga rin umpisa alas 5 o'clock in the morning until 8 o'clock in the evening nga rin from 4 to 8 in the evening. Ang na-mention kayo na ni SB Christine nga sa ibang banwa ay ginapatupad ng daro dayang Carfe Sunday ito sa Nang Plaza. Iabi ka ton ay buko niya tataga kalibro rin ga-attend mass. Napansin ko na pati rin mga taga ibang banwa na may mga sakyan ay iyat nag-attend it mismo it mas para kibahan ng family at para siguro after mas karon hay kung gajali bisanda kung sinsa nagalto sa kaysa ano. So yun ako nahambay nga puno kita permit on every Sunday during the mass. So tama man do hambat ako ng mga colleagues nga kung pwede nga studyuhan lang kita na istoryahan dahil nga ng resolution before nato naproban. Thank you.
15: Tama man do ako at mga kibahan niya sa isbadi no nga mag-aralan man matood. Again, I would like to ask no, also the author of this resolution. Tama man do ano kung sa Sunday abi no isbadi atong yabi sa barangay poblasyon na siyempre simba abuan nga tagagad sa yakyan magbukon tama man doon yung bukot mga tagaya ito hagos no, nagagad to ga simba pwede man siguro kay SB Attorney Christian nga pwede man bukod nga Sunday pwede man nga car free Saturday pwede man di kaloyon kung maroon yung malang repurpose nga tauan natong yung oras mando aton yung mga interests na di karoon sa aton nga akalibo pa sana para kung makaroon malang it's just a suggestion no, sa adlaw malang kung adlaw malang request to yan.
12: May observation niya ako, no? May una sa bilog it karon nga nag-imprinta i-t-shirt Archbishop Reyes Street. Una tara siya kyan matsa day and night. So doon ito dapat ipa-pull out natin sa pulis. Nga matsa ginubrat na ng permanent parking space ro kapin sa sa likod it. Karon sa mismo sa may comfort room. And then kato sa area mat 19 Martyrs nag-park man una kapin kon may unang hotel. Hay una man ga stay ro mga siya kaya dapat siguro hey implementa ron na to nga kung hindi mapahalin na to nga ay doon na to kung may ordinansa nga nagasukot it pay parking ago sukton ng sanda kung una man sanda ka naga on sa plaza but daya nga nga ako observation na ako dahil agyan ko pirmi ro siya kaya nga I will not mention the name but also I already given the clue hey dapat daya ro si taro na tatong polis
16: marami mataro proposal ni SB Christine but then nakalibo abi plaza ay maisot. Kaya natin, i-revive natin yung kajaging ito sa na-support. Mas marami na kajaging ito, mas magayo. O ito sa diversion road. Ito kami kajaging, ito sa Peter ko sanda ito ron. Sa pali, manisot na sa mga senior citizen, magsimba tayo kagayo na ng parkingan. Kaya kumibahan para mga lula, lulo, abay, manisot. So, tama ang nisodyuan ay natin. Pero for the meantime, kung na nalistan siya na magjaging ay kutok, sa support, open to the diversion road, abot tong kajaging.
17: Thank you to all the members of
4: the body, I thought you will not comment at all. So it's a good thing that this particular resolution has triggered your interest and has contributed to a healthy discussion on the matter. I'm actually expecting a lot of comments, Mr. Presiding Officer, with this particular resolution, given that, one, the Kalibo Pastrana Park and its premises actually is not considered a parking lot, nor is it considered and designated as a parking space. Sa duyon talagang umpisahan, then it should not be parked there. So pwede siguro yung i-drop off with other streets actually where they can park on the premises Kalibo Pastrana Park. Pero ginaiwasan malang abing kara dahil kabo-abo nga sarakyan una sa libot kung may una

0: house tanan haywa gagamit it private vehicles. So kung akon malatana is it's actually a possible idea kung gakabuligan malang kung pwede imo ma-implement. It can be referred to a committee hearing before it can be approved, or you can approve it and then refer it to a committee hearing for the possible ordinance to be passed. But it really depends on the body, Mr. Presiding Officer.
1: Okay, tama man, no? Actually, bisan ako kay 5G, na-experience ko na before nga nag-walking kita rikaroon along sa pathway, ay sa kabaabo nga masubyang mo, rin mong tindinsay maadto at sa krasada, good makalikaw ka sa crowd buhay at mga nag-asubyang paadto kay 5G?
2: Doon kita ang K5 Roms nga magguha ka kiting rikaroon sa may krasada. Kapin makara K5 Roms, may abo-abong nagabinagagan, ay running era, nga ko naman ka sa K5 Roms, tanan, nagadagagan, nagamaraton, nagafan run, ay doon nga, lifestyle yung ako bagaid mga tao. So nga ni IS ni Christine malangman nga i-support to doon karoon nga mga recreational.
1: At bukod matagadabit, supposedly designated karoon nga parking area at sa minatood nga istorya eh.
2: Yes, yeah, so buhay nga problema rin sa K5 Roms. So galing, na-normalize nga parkingan. Di mo, kasi nga niwa man parkingan din sa kalibong nga designated nga area din ah. So diyan nga ginapunto.
1: Hindi ka rin nga sa may Laserna, nga sa may artisya, no? Ay, mabaho nga parkingan, di ka rin himuon da?
2: Din taro na galing hay abo man niya mga obstruction abe kay Five Roms say nano pa hindi ma-maximize kay bagaro mga agagyan aga hindi ma-clear it mayad. So ngani nga din doon ay as the Christine pero i-refer da sa committee meeting, committee on kitchen order, public safety, transportation do mag-attend there sa igatagana nga committee meeting wa pa schedule kung saan na talakayon noon nga sambit nga upiko ka kay Five Roms. So there atong karang report magaling siya sa nguniang bayan ni Kelly Borayo sa K5 Red Jillian Tornino para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Abog inyong sayamat sa K5 Red Jillian Tornino. Gunday ka rin nga report ni K5 Red Jillian. Gindi akinyo ita DTX 500. The superior antioxidant trong ginatawag nga diabetic retinopathy rayong paglabo ko aton karang pananawan, no, may mga dark spot nga daga sa aton mismo karang pananawan. Alerto bangod diren hay nakakabulag bangod sa runday karon nga diabetes. Rumataas nga blood sugar level hay nagaguba ko aton karang selula nga bigid sa aton mismo karon nga mata. Suno sa aton nga Department of Health akag runday karang Philippine Statistics Authority report kung nagdaliwan karang July 2023, iya sa Pilipinas may kapinsa, bo grabe, almost mga 592,000 ka mga bulag nga bangod sa runday karang diabetic retinopathy. Ang nagapanguno ang listahan rong ginatawag nga preventable blindness. So rong preventable blindness, buot silingon, raya pwedeng malikawan rong pagkabulag mga kakipaib. Aga siyempre, kailangan natin nga abu ro aton nga antioxidant. Agod nga ni nga, malimpiuhan ro aton mismo karon nga mata, makalip ka kita sa runday karang nga retinopathy o runday karang bangod sa sobrang sugar sa aton karang nga gawas. Kailangan gid aton pagwaon. Rong DTX 500 nga may 1.3 million antioxidant, loaded dry it desugared sugar cane extract, nga nagaprotekta gid sa aton karang nga mata, aga kanaman naman may anak karang quarantine nga nagapanaba ko aton karang blood sugar level mga kaki-5. Protektahan ta nga mabilin nga mangin masanag, no? Ro aton nga mata DTX 500 aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisitayang sa aton karang butika yaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita-kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
3: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Wag itat orasyon iya sa aton karang pagpanarbiso makarang adlaw ng rata Biyernes. Pero ginaschedule ko nuro ko na, ginaschedule tayong rang akwan. Raya nga pagbukas o formal nga ranga opening it aton karang Roro Bessel aton nga ranga dumagit nga ranga Roro nga magkaumpisa dagon. Pero pat schedule, no? Ere schedule lang because may

0: mga problema. Ano mga problema? Matayan later on. I would like on mapolitika kita nga rapermi. Sangan ko atong mga partner, atong iningin mga partner technical, atong mga broadcast engineers, K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahilig. Kwa atong nga station manager, K5 Gloria Villas Manyo. Kwa atong nga presidente aga CEO, Doc Ramil Oy. Ako sa kihapon si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kit my dad nga hapon, happy weekend mga ka-K5. Standby sa masunod nga programa, Secret Memories with us, with Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may
5: D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Ano bala? Ginausal na mga term nga. Dumay pharmacy ka sa imo balay. Example, kuna na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, dukang pantika. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergic ko, magsipon ko, kumplito, da pag-abi mo, puno-puno.
3: D3 Bio.
7: Ano bala? Ginausal na mga term nga, dumay pharmacy ka sa imo balay. Example, kuna na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, dukang pantika. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergic ko, magsipon ko, kumplito, da pag-abi mo, puno-puno.
3: D3 Bio.
7: So kung ang D3 Bio ka, ang mali ni Sir JP, kung acidic ka, kayang-kaya ni D3 Bio. Kung usalon mo ang D3 Bio, outside your body, may punggod ka, may mga eksema ka, pwede man. Mm-hmm. Kung medyo gailan at gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang D3 Bio. Kung medyo feeling mo galipaton ka na, do hindi ka nakabalo sa imo mga ginaobra, kibasi may Alzheimer's ka na, kayang-kaya ni D3 Bio.
8: Kung pasimo, gusto ka mag-oral hygiene, D3 Bio. Pwede man. Kung may kagaw, sipon, may hilanat ka daon, D3 Bio ka daon. Pero minato, ginabalik-balik, Sir Boy. Pag gahana na gani, nga matrangkasun ka, medyo mainit, gainit ka na. Obis ka, naghilanat ka na. Every 4 hours, gid ang amon suggestion sa pag-inom. D3 Bio.
7: That is the therapeutic way of using D3 Bio. Ha? Kung medyo arat ng sintomas, ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, every 4 hours, do hapa nigurado, no?
8: May kilala ko, pulo ka daw hilanat, ginpa D3 Bio every 4 hours, dula na hilanat.
7: Ay, oo.
8: Kagindeclare nga COVID ko.
7: Kagano pa.
9: COVID lipado ka. Elderly siya.
7: COVID positive.
9: Positive.
8: Ginpa inom lang ano?
9: D3 Bio.
8: D3 Bio. Kaloyan.
3: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
7: Kung kamo ginakulbaan, normal na ginakulbaan ka, kaya may pandemya ta. No? You just need to follow the protocols ang atong gobyerno. Mag-mask, mag-face shield, wash your hands regularly, and take your D3 Bio.
8: If amo na ka-importante ang mag-mask,
3: D3 Bio!
8: Kag mag-face shield, Sir Boy.
7: The more.
8: Kag social distance. The more nga importante nga may D3 Bio ka. Amo tong maaway.
7: Amo tong maaway.
8: Masugot kag sindibis ka na no pang mask mo na kag social distancing. Ang kagaw malusot.
7: Malusot. Ginasa malusot. No? Malipat kagid nga may maputang mo ang
8: kagaw sa imo dilong.
7: Hindi mo ginaya may iwasan.
8: Kaya mo ma-perfect ang pag-inom sa D3 Bio. So, balik na sa tutupik ko. Paano nangin pharmacy ang D3 Bio sa gamay nga soft?
7: Oh, amo na abi.
8: Siyempre halin sa ulo pagkantos na pa, Sir Boy. Kaya
7: kay pharmacy. Dapat kumplito eh.
8: May kwan ka, may kaspa ka.
7: Pwede. Kaya. Sa sagwa plan ha?
8: Oo, butang mo na.
7: Duha ka soft gel kung tinga, putang subok mo.
8: May alap-up ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas
7: ka sa
8: mo, may punggod. Pwede. Pag abot mo sa baba, pwede mo i-mumog.
7: Oil pulling.
8: Para mapatay mga kagaw da, mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
7: Kampiyon din unto po. Kampiyon ang imo breath. Layo ka sa bad breath. No?
9: All in one, ha?
8: Para masyaga niya ang D3 Bio.
7: Tinoan, tanan, nga, bakterya nga, nagtinasapuwak nga kamakatugas ang tonsillitis.
9: Ay!
7: Kakas.
9: Ano, kakas?
7: Manaog sa tiyan.
9: Oh.
7: Pag naog sa tiyan, may increase ang mucus production. Nami ang lining mo, potentado tanan. Kung ano magiging bakterya nga atas sa imo lining, panghimuson.
8: Pag-abot sa tiyan, ang tanan nga H. pylori nga mong rason sa hyperacidity kag ulcer.
7: Patay.
8: Pag-abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics.
5: Probiotics.
8: Ga para mag-produce ang B-complex.
5: B-complex.
8: Sag happy hormones.
5: Oh. Ang namin ni
8: sir. Nga, di matawaran nga binipisyo. Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mapungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini makadto na sa imo dugo kag lymphatic system.
7: Da ginabayran ang D3 Bio. Kay da ya ginaputiktahan niya kasi any kind of virus kag bacteria magsud sa lawas mo. Way siya labot kung ano na siya.
8: Kundi sa sige nimo nga inom, ang tanan nga mga higgo nga aras atay mo, tinluan niya.
7: Tinluan niya.
6: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing ni Lolo ko na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Pay nang paninisis ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw, 1 month lang ako anang dingin sa ulo ko. Nagdubo na ako.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Mga butika.
3: D3 Bio.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako.

0: tubig katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sang D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mawin niya salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

pinalangga namon nga mga tagpalamati. Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Jay, anak. Kaina ka pa man nga nagatambod sa laptop mo? Kaon,
1: Tapuson ko lang ni Ma. Kay kun bosan ko pa ni. Amo mag-iapon. Wala man sang iban nga mag-ubra sini kundi ako lang eh.
0: Kaon sa bagay. Pero hindi man pagpatyang lawas mo sa ubra eh.
1: Ma?
0: Kaon,
1: Para man isa future tamay.
0: Ate, sige. Huo man gani, kainchindi ako sina. Pero obra lang na iya to.
1: Ma, candidate for promotion na ako. Gani, ginapakita ko gidang best ko.
0: Ay sus, nainchindihan ko man ina anak. Pero namaguhan lang ako sa imo eh. Kido, isa na kabulan nga, nagaamo ka sina. Isang una do, wala ka man nagaamo sina nga do, ukot kagi sa trabaho. Sa una, kung halin ka sa ulubrahan, pagpauli mo, diretso ka man lang tulog. Pero subong niya, paghalin niyo sa opisina mo, tapos pag abot mo, dibukad ka naman sa laptop mo. Daway ka nagay gakaon-kaon. Tanawa bala, doon nagniwang ka bala na.
1: Ma?

0: Tol, nano ka? Nano kay napangikap-ikap mo sa ulo mo?
1: Ano abi kay katalaka, Tol eh.
0: Katalaka? Ano katalaka, Tol?
1: Lantawa ba na tulo?
0: Be? Ay, susa! Abi ko anay, kumasarangan mo na.
1: Amo na gani, Tol eh.
2: Sarangon na lang.
1: Wala naman ako sa may mimo eh.
0: Hindi magpa-stress, Tol ah. Tulo ka ba itsura mo? Doon nalaya kaya imuya, Tol?
1: Ha?
0: Oo ba na, Tol? Doon tisoy ka masuna, pero nga subong daw. Laya ka na, ho. Ano ka nagasuyap?

Ano ba lang natapusakon man? Nga nga daw hindi ako makatulog. Lapyo naman ko sang sigihakwat sang barbel diri sa balay. Pero amo man kihapon, daw feeling ko nami na lang pulaw hasta magaga. Ang bayo pa, manghimos-himos na lang ko di sa kwarto ko. Para kung kapuyon ko kagtuyhon, tulog na lang ko dayon. Ari ang bayo ko. Piuron ko ni kaga ibutang sa drawer. Ari na, ibutang ko ini sa drawer. Ang daan ko nga cellphone. Alkuhan ko. Abe, i-on ko liwat be. Grabe ba? Bakod pag-iapon ah. Ang wallpaper. Ang wallpaper sa cellphone ko. Kami gihapon ni China. Oh. Kamusta na siya? Kamusta na yan siya subong? Wala na gina ko sang balita sa halin sa iya, halin sa pagbulagay namon. Oh, China. Tumtum subong, ikaw man gihapon ng palangga ko. Ikaw gihapon ng aras sa pinsar ko. Agbahayo pa. Maiba kong tani kung wala ko nalang kinabrihan ng drawer. Wala ko pa tani madumduman si China.

Nami lakat-lakat kun aga pagadto sa ulubrahan. Ugaling basa naman isang balhas ang likod ko. Ah, pasakay na lang ko gani sa taksi ah. Katalaka man bisigi motor, kamahal pangadaan sang gasolina. Nagkapamahulay na ako. Mabantay na lang ako sang taksi. Pwede gani sa jeep na lang ah. May nagtulog na salakyan sa kilid ko. Sino pala ni Man? Ah, tinabrihan ang windshield ng salakyan? Oh, hindi. Ikaw?

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakal sa mga butika.
9: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
10: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
13: Clinica D3 Bio.
14: Clinica Sport Bionics.
15: Mighty C.

0: Gina? Ikaw gali?
1: OJ? Dali na, magsunod ka.
0: Kwan? Hindi na lang. Pataksi na lang ako.
1: Ay, tub-tub subong kataas, gigiapon sang pride mo. Abi, dali na.
0: Okay. Sige.

0: Tol. Nano ka na naman man? Duwinik na blamang pan. Basib lang nga naga.
1: Tol. Ang lain-lain, ang mugidyab lang ara sa pinsar mo perme.
0: Abi tol, magsugod ka ganyan sa matuod ha. Kumirin ko
1: Tol. Ang matuod. Ikaw lang yung sugiran ko ha. Bisan si mama, wala ni makaibalo eh.
0: Di daw.
1: Kung nga ang nagamo ako sine.
0: Siling ko gini. Tol, halong ka ha. May utod ko lang ang pulis.
1: Tol?
0: Oo!
1: Ano nga pulis man?
0: Ay, oo, oh, di ano man gali.
1: Ang buot ko si Lingon, Tol, si China, ari di siya.
0: Ha? Gali ka, Tol?
1: Daw nagbalik naman ang sakit sa akon, Tol.
0: Oh.
1: Imbis nga, nalimtan ko na siya. Pero, nagpakita pagid siya eh. Daw nagbalik ang tanan nga kasakit ka na batyagan ko.

0: Hindi ako makafocus sa obra ko. Tungod si... May nagapanuktok. Ma? Paliyog na lang ko gani bukas ang puwertahan. May ginaobra ako eh.
1: Oo, anak! Ako lang, Ma Brina! May lang.
0: Sige, Ma.
1: Ay, nak! Nak, may bisita ka. Dali na, Nay!
0: Okay, Ma. Ara na.
1: Ay, dali di. Sulod lang, yuk. Ara na sa magwa na sa...

0: Nga, ari ka man.
1: OJ, ang matuod, gusto ko tani ihambal si mo. Kagapon pa eh. Ugaling daw wala ako sang kaisog nga ihambal.
0: Sina?
1: Sorry, git sa tanan nga nabuhat ko, OJ. Ginihimo ko lang ato, tungod. Abi ko makaya ko nga wala ka. Pero napamatudaan ko sa kagalingan ko nga kaya importante kagali ka tama sa akon. OJ, I realized nga palangga tagid ka katama.
0: Sina, tapos na to. Tapos na! May bana ka na! Hindi mo na dapat ihambal ina sa akon.
1: Nakinulsul ako, Jay. Nga siya ginpili ko.
0: Amugin man na eh. Ulihi ang pag-inulsul. Akoon ko. Palanggata ka. Pero hindi na pwede. Kasado ka na eh.
1: Wala na kami. Nakikbulag siya sa akon.
0: Kuna mo, nagbalik ka sa akon tungod. Tungod wala na ka mo? Amo bala?
1: Hindi sa amo si na, Jay. Isa nag-aupod na kami sa bana ko, pero... Pero ikaw gihapon ang ari sa dugan ko.
0: Kamutigan, ina! Pinutig, ina. Gina, please. Hindi na pagsakita ang balatyagon ko. Nabaton ko na eh. Nabaton ko na nga hindi kita para sa isa kag isa.

0: pila na kabulan niya na wala kami nagkitain ni China. Ay, nakamove on na ako. Nakamove on na ako sa iya. Pero, sa nag-istorya kami sa do. Kung gusto niya nga makiguli sa akon. Daw gusto ko man. Ugaling, hindi nakit pwede. Tungod bisan bulagay sila, kasal gihapon sila. Ay, sana lang yung kaya ko ngayon moon. Ang kalimtan na gilang siya. Amo na lang, ina. Oh.
1: OJ.
0: Eh, China? Anong ginabuhat mo, Diri? Sabi ko, anay, nagbalik ka na sa Manila. Pagkatapos ang aton pag-istorya, anay.
1: Oo. Pero hindi git kompleto ang kabuhi ko, OJ.
0: Intim pa lang ang naghambal na ako.
1: Kinapangita, tagit ka.
0: Naghambal na ako sa imo nga hindi na pwede. Tungod kasado ka.
1: Anag na ako, OJ.
0: China?
1: Please. Patawad mo pa bala ako. OJ, magpamati ka.

Makasiling ako nga daw, ako pa ang babayi. Oo, ako onko, gusto ko gid nga si China ang mapangasawa ko. Naguli ay kami, kag nagpakasal sa judge. Daw sa hindi mapatihan nga kami ang magdayunay, bisan pa may nauna siya nga bana. Sa subuhang malipayon kami nga nagaupod. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, OJ.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Fakal di buat plan 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagi hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangun din siguro sa akon nga edad. 55

0: Kaboy!
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.

0: mahig ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masami ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto mo na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan ka tampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si baby, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotis, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotis, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotis.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tigasin.
6: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase ang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
11: Secret Memories.
9: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 47 minutes after 1 in the afternoon, welcome ka na sa Friday edition ng ating programang Secret Memories. Panibagong kwento na naman ka kay Five ang ating natunghayan. Pakwento po. Kwento ni OJ ang ating tinutukan. Ang kwento ng ating bidang karakter na magbibigay realization para doon sa may mga ex, para sa mga bitter sa kanilang mga past, and para din doon sa mga matatawag nating still holding on. Kung sila ba ay babalikan pa, kung sila ba ay aasa pa, kung baka naman it's time to move on. Well, dito sa kwento ng ating bidang karakter, ka-K5, yung marirealize na minsan pala ang pagkakalayo, ang pagbibigay distansya sa iyong karelasyon, or yung paghihiwalay mismo ay hindi nangangahulugan na end na yun. Last na pagkikita, last na pagmamahalan. Kumbaga matutuldukan ang lahat ng meron sa inyo. Minsan pala, binibigyan ka rin ng hint na iyon ay para din sa panibagong panimula ng inyong love story. Taray! Eto na naman, parang may mabibigyan na naman tayo, ka-K5. Parang may mabibigyan na naman tayo ng false hope. Pero syempre, marirealize mo rin na hindi naman lahat ng naghihiwalay ay nagbabalikan. Mayroon din naman ng mga naghihiwalay na pupwedeng magkaroon ng reconciliation basta't gusto nila pa rin. Yes, minsan kasi choice nyo din naman yan, ka-K5. Kumbaga din yun lalang kailangang iasa palagi sa tadhana na dapat sila ang gumawa ng paraan, sila yung

pag-iwalay ka kay Five, may lesson na nalilearn and may improvement at may changes, may pagbabago dapat. At hindi lang basta maghahanap ng bago. Ikaw mismo ka kay Five at ang iyong characteristic at hindi magandang katangian sa iyo, yun ang dapat baguhin at hindi lamang laging karelasyon ang pabago-bago. Pero sabi nga natin, nagiging posible lang naman yan kapag ginusto nyo pa rin. Nagiging posible yung second chance o kung ilang chance man yan, depende sa choice. In line sa ating kwentong natong hayan, handa ng ating tanong. Kaya ikaw ka K5, ready mo na rin ang iyong kasagutan. Ang ating question of the day ay, ano nga bang rason para muling tanggapin ang ex? Oh, maraming kinilig. Maraming umasa, maraming nasabi. Oh, dahil may mga ex sila ka K5 na talagang inaasahan na babalik-balikan. Again, ano nga ba ang mga rason para muling tanggapin ang ex na yan? Go na, sagutin mo na. Mari ka nang maghintay, mag-abang at mag-komento sa aking page. In a while, ipopost ko na po yan sa Sweet Terry K5 News sa FAM Kalibo. Siyempre, sabi ng ilan, babalikan kasi mahal pa. Iba rin talaga. Sabi nila ka K5 ka, kapag pure daw ang iyong love na nararamdaman, maghiwalay man kayo, ano man ang mangyari sa inyo, magkaroon man kayo ng kanya-kanyang buhay after nyong maghiwalay, syempre, matatakpan lang ng iba't ibang feels ang iyong tunay na nararamdaman. But at the end of the day, kapag talagang iyong sinilip ang iyong puso ka K5, talagang doon mo marirealize na mahal mo pa rin. Natakpan lang ng ibang damdamin. And pwede din babalikan dahil nagbago na. Yan. Yan talaga yung comeback na masaya ka kay Five. Nakaka-proud at syempre parang nakakapawi rin ng giggle moments. Minsan talaga may mga flaws. Minsan may mga kailangang baguhin, kailangang i-improve sa iyong sarili so that ay mag-meet kayo halfway. Ganun daw dapat sa isang relationship ka kay Five. Hindi dapat one-sided. Isa lang nagmamahal, isa lang yung i-improve ang kanilang sarili. Or kaya naman, mag-work out lang ang isang relationship kapag vice versa ang galawan. Para naman sa ilan, tatanggapin muli kasi nagparamdam din muli. Ganun ka pa rin ka rupo ka K5. Sa isang hi, ay nako, goodbye lahat ng iyong inaray. Aray mo sa lahat ng iyong pinagdaanan, sa lahat ng iyong bigo moments. Sumisenti-senti ka pa, umiiyak-iyak at nag-e-emote-emote ka pa. Pero dahil nagparamdam ulit, di ready na ulit. Ready na daw ulit magmahal. Pero doon pa rin sa same person. Kala ka dyan? 1:53 ang ating oras. Agad ka K5 sagutin ang ating QOTD sa aking page. Hanapin lamang Sweet Terry K5 News sa FAM Kalibo. Babasahin natin lahat ang inyong kasagutan later on when we get back. For now, tuloy ang musikahan. Hanggang alas 3 po tayo magkakasama at magkakarinigan. Dito lamang yan sa Kampyon Istasyon, ang K5 News FM.

0: 100.
1: Ako si Herminia Tito, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: Detex 500!
3: Sasahon na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pa ng mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
4: Ang nami sa DTX 500 Docramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong but balas lingon sini? Amuni ang pag-gradual nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini ga-resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
3: kag Mighty C,
4: and Pure C, gakaprotekta sa aton mga cells.
3: Wow.
4: No? Sa aton heart.
3: Tiging heart, Sir Boy, siya na isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
5: Oo, kay free radicals. White untat na yung pump, trabaho niya, no?
3: Dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na.
4: Oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
3: Dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na. 14 pesos mga health investment. Isang kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigo o protection sa imo ikayong lawas.
5: Ako niya, protection batok sa radiation. So, buong pangapanahon, bisad din ka magkado, may mga cell sites naga-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
3: Stress ka na dan sa trabaho. Pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang taong wala stress? Yung buang inga, rasig gadalan. Kaya gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Sir Kevin?
6: Ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no? Wala gid ko ga kamis mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C na alkaline vitamin
3: Yaman.
6: C. Kaya amuniya ang nagapahamuok sang akon.
3: Wow, sakto na. So, ako muok gid tulog ko ya 8 oras.
6: Mainom ko isa sa aga, dasun pag before man yapon mainom naman ako isa. So ang tulog ko ya daw ginaduyan.
0: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
7: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
0: DTX 500.
3: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro white blood cells, amo nang soldados lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Perte man o, gamito man lang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis ang white blood cells. Amo na nga importante gid Sir JP, inom gid DTX 500 kag Mighty C.
5: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
3: Inang hindi kadali matigulang bla Sir Kevin, amo na pinaka nami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
5: Ay ko nami.
3: Do ko nami or even 45 eh. Nami ya. Nami pa yung skin kung ganoon ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod ga less ang oxidation kag na pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung korinot ng guya mo? Kung lata ng guya mo, Sir Boy? DTX 500, pangpahubin.
5: Pangpahubin
3: sa mga organ, cellula, kag simpre sa imo nga mga panit. Hubin ka lang taon kung naka DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Oras sa K5 News FM Calibo, it's 2 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Yeah, right. Nakatutok pa rin sa programang Secret Memories. Oras natin 2:15. And kamusta ang iyong ganap ngayong Biyernes, Kakaito? Ikaw ba ay ngayon na nagkakaroon ng mga plano? Ikaw ba ay umaasa na talagang maisusulit, mai-spend ang iyong rest day sa tamang pagpapahinga lang? Lalong-lalo na yung mga kaka-5 po natin na weekend or mga ganitong araw ng Biyernes ang kanilang uwian at araw naman ng Sabado ang araw nila ng pagpapahinga. Pero may mga hugot din kasi ang ilan kaka-5. Minsan daw kasi yung kanilang rest day ay hindi naman talaga literal na magre-rest ka. Kasi after ng iyong duty, after ng iyong work, ng iyong task, sa kung ano man ang pinagkakaabalahan, kung ano man ang iyong inaatupag at responsibilidad kaka-5, mayroon ka pang ibang nakatok ang kailangan gawin sa loob naman ng iyong bahay. Kasi siguro ilan sa mga ganap ngayong araw ng Biyernes, ilan dyan nag-iisip na ng kanilang mga plano bukas. Hindi naman daw kasi pwede na araw-araw na lang pagod ka. Meron ka dapat na araw na inilalaan para naman sa iyong sarili. Kasi minsan, nagre-reklamo rin si self. Nagre-reklamo rin mismo ang iyong katawan. Lalo kapag hindi na nila kaya, hindi na sila masyadong nagfa-function, kasi kailangan din nilang magpahinga. Siguro kung makakapagsalita lang ang iyong katawan kaka-5, malamang sasabihin din sa iyo, I am not a robot. Kung makikipag-usap lang sa iyo. Malamang isa yan sa kanyang magiging note sa iyo. Note to self mo na rin. And of course, yung ilan naman, naghahanap na ng friends. Mga ganitong oras, ay very selective na sa sila kaka-5 sa kanilang mga tropa. Sa kanilang mga kaibigan. Kasi alam mo na, may mga tinatawag silang session. Taray! Friday night! Sana all daw. Sana all may budget pa pang Friday night. At kung hindi man kasi pera ang iyong binabudget sa panahon na ito, kaka-5, ay panigurado ang iyong oras, ang iyong pasensya. Kaya minsan, mahirap talaga magtugma-tugma ang oras nyo o yung free time nyo o kaya naman ang budget. Ito yung kadalasang rason kung bakit minsan na lang magkitaan, magkakasama at magkakaroon ng bonding moment ang mga magkakaibigan. Pero yung ilan, wala, tambay lang daw kung saan man siya ngayon. Wala na talagang gana, no? Ang kanilang tunay na pahinga kaka-5 at tunay nilang gagawin ay matutulog na lang. Yan daw siguro yung matinatawag na tita and tito feels. Habang nagkakaedad ka, nawawalan ka na ng interes sa mga dati mong nakakasanayan, dati mong nakakahiligan. Kasi yung gusto mo na lang nagawin kaka-5 ay matulog. Ang peace daw kasi ngayon ang isa sa mga pinaka-expensive na iyong maibibigay sa iyong sarili. And sometimes, ang peace ay nakukuha mo kapag kompleto ka sa tulog. And of course, yung ilan naman, happy na, excited na, kasi uuwi na. Mga ganitong araw, ano, kapag ikaw ay nagbo-board, o kaya naman naninirahan malayo sa inyong bahay, kaka-5. Eh, sa mga oras na ito, naghahanda na, nakakaramdam na ng excitement, kasi nga, sabi, uuwi na. Prepare na yan ang kanilang, ano man ang kanilang bibit-bitin. Malamang yung mga maruruming damit, iiwan na gamit sa kanilang mga bahay. Yan talaga yung mga feels tuwing papauwi na. Kung ano naman yung excitement mo ngayon na nagre-ready kang umuwi, ganun din ang iyong mga lumbay moment, lungkot moment. Kapag ikaw ay babalik na kasi back to reality na rin soon. Kapag ikaw pa naman nasa bahay, kaka-5, ano? Kapag rest day mo, talagang parang na-feel mo na sobrang bilis ng oras. Parang wala ka pang ginawa. Nako, tapos na agad ang iyong rest. Marami sigurong nabibita. And syempre, bilang ikaw ay uuwi na naman sa iyong tahanan kaka-5. At sa kabila ng iyong excitement, sigurado nangangamba ka rin. Lalo kapag ikaw yung tipong biyahilo. Ikaw rin ba kaka-5 ganyan ka? Kapag bumabiyahe, kapag nagta-travel ay talagang nakakaramdam ng uncomfy feels, uneasy. Kasi nga, nakakaramdam sila ng hilo. O, hindi sila komportable sa mahaba-habang biyahe. O kahit short distance lang nga minsan, kaka-5, no? Talagang mahilo-hilo ka. Well, sabi nila, ilan daw sa mga tip kapag ikaw bumabiyahe para hindi mo maramdaman or hindi ka makarelate sa tinatawag nilang biyahe. Ipikit mo na lang ang iyong mga mata. Minsan kasi kapag wala kang nakikita, okay, ay syempre, hindi nakakadagdag ng hilo moments. Kasi the more mong pinapanood yung mga dinadaanan nyo, eh feeling mo gumagalaw ka, gumagalaw ang buo mong pagkatao, sumusunod ang ulo. Diba? Ganyan nagsisimula yung mga hilo moments. Advisable din daw kakita na huwag kang uminom o kaya naman kumain ng mga dairy na pagkain. Siyempre, parang yan kasi yung nagiging reason din minsan kaya ka medyo masuka-suka o pasintabi sa mga kumakain. Kapag kumakain ka ng mga ganyan, yan yung mga triggers sometimes kakita. Magsuot ka rin daw ng comfy, komportableng damit lang yung masyadong fitting. Na hindi mo rin mapapanindigan kasi nakaka-hoggard. Kapag ikaw na i-stress, kapag nakakaramdam ka ng hilo, daming naging ugat-ugat. Para makatulong ka na rin sa iyong mga kapwa pasahero, kapwa commuter, sa K5, huwag kakalimutan maligo. At syempre, dapat ikaw naka-deodorant. Alam mo, isa sa mga rason kung bakit may mga mahilo-hilo sa biyahe ay dahil sa sari-saring amoy. Di mo na alam kung yan ba ay dahil sa perfume, matatapang na perfume, o kaya naman pabebe na perfume, Fabcon, minsan halo-halo ring Paris, natural scent, pero kadalasan talaga medyo amoy putok. Yung kinakagigilan ng ilan na. So may iwasan mo yung mga ganyan kaka-5 kapag ikaw naka-Clinica Deo Fresh Roll. Iwas dyan at hindi ka na rin mapagbibintangan. Lalo kapag pagpasok mo palang kaka-5, umalingasaw na agad ang amoy. Yan siguro yung maishashare mo na hindi interesado ang lahat. Hindi gugustuhin ang lahat. Sabi kasi nila, share your blessing. Pero hindi talaga siguro yan maiko-consider na blessing. Pero yung isha-share mo na walang kukuha. Siguraduhin po natin again na tayo ay protected, na tayo ay mabango. Feeling fresh up to 48 hours. Ang Clinica Deo Fresh Roll-On ay all-natural kakay-fi. But no worries na baka ma-irritate ang iyong balat, na baka imbis na mas pumuti ay mas umitim pa ang iyong kilikili. Para din to sa mga sensitive, ang kanilang mga underarm. Kaya wala kang problema dyan kakay-fi. Of course, matutulungan ka rin na ma-lighten ang kulay ng inyong mga kilikili. Kadalasan itinatago. Kahit ililipad-lipad ka na dyan, pa rin talaga kakapit, hindi mo pa rin itataas ang iyong kamay kasi sabi, awkward. Nakita nila ang iyong sikretong maitim. So again, sa mga problema sa iyong underarm, amoy man yan, kulay man yan, gumamit ka lamang ng Clinica Deo Fresh Roll. Maaari mo yan mabili sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Dito sa Bayan ng Kalibo, maaari ka magtungo sa Refenders Building, Usmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Bukas ang ating klinika K5, Sunday to Friday. Nag-offer pa rin tayo ng free consultation. At ang ating clinic hours nagsisimula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. 2:23 ang ating oras. Sa ating pong pagbabalik, final hour na natin. Kaya sa hindi pa nakakasagot ng ating question of the day, maaari ka pang humabol, makibahagi. In line sa ating kwentong nato ngayon, ang ating tanong, kung ano nga ba ang rason para muling tanggapin ang ex? Sige nga, ngayon ka magkaroon ng justification. Char. So, nasagutin mo na yan. Babasahin natin later on when we get back. For now, back to the music muna tayo. Oras natin 2:23.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na ka mo? Gamay 3 sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops.

0: kayo. At to si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may

0: 天龙一度高
1: ，GTX 500，
0: 我是 healthy 嘅梯
1: ，GTX 500，
0: 我是 GTX 500，
1: 我咪 Matas 嘅 antioxidant，
0: 我阿木阿妈，
1: 我那个天龙生意冇阿梯
0: ，Master 天龙阿梯
1: ，Happy 嘅
0: Luna，GTX 500
1: m a s t e r Lika，Epic
0: Temple，GTX
1: 500，GTX Coffee Mix，
2: Eric Ladies mas mataas ang akon yung sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan ng mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini galiini nga sang ang palaya extra
1: GTX Coffee Mix
0: mabaka
1: sa mga butika
0: GTX Coffee

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namuwi niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Dagka pangita ka pala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto.
1: Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll On and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Si Alana Takardan Marapa.
11: Ko, si Joshua Darin de Lavion.
12: Si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
13: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
14: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
15: I remember the days when you're here with me.
14: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
16: Secret Memories.
14: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Sweet Terry.
1: Yeah, right, Sweet Terry pa rin ang inyong kasakasama sa final hour ng Secret Memories. Sa oras po natin, 2:47. As promised mga ka-K5, bago tayo umexit, bibigyan po muna natin ang final take. Ang kwento ng ating bidang karakter sa segment The Pages of Love. Kwento ni OJ. Ang ating bidang karakter na minsan ang nagmahal, nabigo, nasaktan. Pero ang alain mo nga naman talaga. Minsan mapagbiru rin ang tadhana. Kasi kung saan naka-move on ka na, kung saan naayos ka na, at ready ka nang maging single or humanap ng iba, ay doon pa talaga ibabalik ang past. Pero minsan ang past ka, K5, ay hindi lang purong memories, hindi lang din purong feelings, kundi yung ibinabalik na past ay tao mismo. Yun minsan yung scary. Yung nakakatakot minsan ka, K5. Kasi parang naandyan na sa'yo yung pag-aalangan. Naandyan na sa'yo yung feeling ng pagiging unsure. Lalo kapag hindi maganda ang naging breakup, hindi naging maganda ang paghihiwalay, at tapos hindi rin naging maganda ang ugali niyo pareho sa isa't isa before, may mararamdaman ka na parang, ako, te-testing ba ulit? Or hahayaan na tataya pero sa iba na. Pero sabi nga natin, K5, tulad ng sabi natin kanina, hindi lahat ng hiwalayan ay talagang tinutuldo ka na. Kasi may mga hiwalayan na sinusukat lang kayo. Sinusukat lang kung kaya nyo ba na wala ang isa't isa. Kung hanggang kailan nyo paninindigan ang paghihintay sa isa't isa. O kaya nyo bang tikisin ang isa't isa kapag bumalik na. Wow! May ganon. Pero yun pa man ka K5, sabi ka natin, pwede pang magbalikan. Hindi sa lagi tayong bitter na kapag ex, tuldok na agad, nakalimutan na agad. May mga mag-ex naman na nagkakaroon talaga ng reconciliation. And sabi nga nila, minsan, yun na talaga yung perfect na comeback. Kasi yun yung another chance ka K5 na hinihintay nila. At doon talaga sila nagsasucceed sa ikalawang pagsubok, sa ikalawang pagkakaya. Ayun na why, kung mabibigyan ng panibagong pagkakataon, ayusin na ang sarili. Sabi nga natin kanina, sana magkaroon ng character development. Iwanan na ang kung anumang bad or nega side sa nakaraan. Para ma-improve ang iyong sarili, ang iyong karakteristik, ang iyong ugali. Iwasan yung mga hindi na pagkakasunduan before. Kasi importante sa pagsasama ka K5 yung marunong kayo pareho mag-adjust. Marunong kayo pareho na umintindi. At hindi laging rason ang break up, ang hiwalayan kapag may mga hindi pagkakaintindihan. Just make sure na kapag may usapan ng pagbabalikan, wala kayong sabit pare. Hirap niya na kapag bagong hiwalay pa lamang, tapos syempre may mga gustong patunayan na kasyo valid ang iyong damdamin, ikaw di ka iwan-iwan, di ka palit-palit. Kaya yung iba talaga'y naghahanap ng iba para masabing valid ang kanilang feelings. Kaya nga madalas may mga nariribang. Yan yung nakaka-sad part kasi di mo naman sineseryoso, malamang sa malamang wala ka rin feelings para dyan. It's just

Huwag kayong pumasok sa relationship. Kasi may mga masasaktan kayo. May mga marirebound kayo. At hindi nila kayo deserve. Kung kayo man ay mga loko-loko. Ay nako ka kay Five. Siyempre, kung kayo rin makikipagbalikan, naway, huwag nang mang-iwan ulit. Last na yun. Kasi iba rin talaga yung iniiwan nyo rin yung tao, tapos iniiwan yung sakit. Talagang dadalhin nila yun. At magkakaroon na sila ng basis sa pagkakaroon ng panibagong possibility of love. Yun ang kanilang basihan. Kung ano yung experience nila sa past. Kaya kung hindi kayo nagkaroon ng magandang past, eh malamang yung kanyang mindset ay nakakonect pa rin sa past. Kaya kahit sigurado sa kanya, seryoso sa kanya, may mga pagdududa pa rin nararamdaman. Oras natin 2:51 and dito na nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Sa muli ka kay Five, maraming salamat sa walang sawang pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Siyempre pa, magkakarinigan tayong muli next week, same time and same station. And again, this has been your DJ Sweet Terry, wishing you all a great weekend, everyone!

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mabagats, magabuti ka.
2: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo? O kung another term sila, alopecia. Ano bala ang maubra sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa tagatawod. Mm. Depende sa pagkatawod. Ang nami sinisang aton hair, pwede gali mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
3: Both internally and externally.
2: Mm.
3: Pero pinaka-common nga kasi sa baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
2: Hormonal imbalance, no?
3: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
2: Ma-correct.
3: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
2: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Right. A part of our adaptive immune system. Mm. Ano bala ang role ni regulatory T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regulatory T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. From it also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni amunay makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3 Bio helps you with that, no? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
0: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamong itsang akon hair fall, hindi manami, akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio.
1: Ang Visio,
0: gamay D3.
1: Pamakal, sumagbuti ka.
3: May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwede nga rason sa iyong mga pagka-baldness.
2: Correct.
3: Na-discuss na ito ng ligad. Mm-hmm. How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
2: Ginabalance naton ang metabolism, no? Mm-hmm. Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. Mm-hmm. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kay kung tam ang kataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
3: Kung
2: imo hairline.
3: Ordinary nga plain D3 is they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, sir boy, hindi matawaran.
2: Milyones. Ang difference siya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Mm. Kumparan mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga kay D3 Bio, kadako-dako sa difference siya.
3: Lain ang power sang gi-combine, sir boy, nga ang D3 gibutangan sa ano, sa BCO, or ang BCO gibutangan D3.
2: Layo. That is a perfect
3: ang health
2: care.
3: Benefits, Lazar Boy, grabe.
0: D3 Bio.
3: Kung ka-chemotherapy ka, normal, sir boy, nga ang ano.
2: Lalagas, no?
3: Oo. Uh-huh. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton, ang D3 Bio, may ara siya, gitawag lauric acid, nga kaya niya simintohon ang imong cancer cells. Mm.
2: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
3: Wala pa hormonal changes.
2: Wala pa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO.
1: BCO.
0: Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
1: Ang VCO nga may D3.
0: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Health News.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in and the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops.

0: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!

0: 500
1: ang GTX 500
0: ang may mataas ka antioxidants
1: nga amo naman
0: ang nagatindo sa imo atay
1: basta tindo atay
0: happy kanunay
1: GTX 500
0: masaligan
1: epektibo
0: GTX 500
2: GTX Coffee Mix
3: Eric Ledesma mataas ang akon nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nguman eh nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
2: GTX Coffee Mix
4: mabaka
2: sa mga butika
4: GTX Coffee

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available nationwide.
1: Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok.
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell.
7: Pabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionic, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Cell, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Miss Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darin Villavion.
10: Ni si Kirby

0: FM Live Reporting Competition Year 2 Pantayan. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Tunto ka nga parot ha? Tawga pa ko bala nga lao ay kay litsunon tagid ka.
3: Hey!
2: Ano?
3: Bayan mo na lang!
1: Hey! Five! Galingawan Time! Kaaga pamati ka sa K5 News FM.
4: Ano ako gali si Aikal Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
5: Wow, my puso.
6: Ang kampyon nga istasyon,
7: K5 News FM.

0: 500. Dugang pagid nga mga benepisyo sang DTX 500. Isa na diri nga dako mabulig sang DTX 500 kag Mighty C power combination, ha. Duwa ni hindi pwede nga DTX lang or Mighty C lang. Dapat duwa gid ang aton suggestion. Ini amo ang pagkakasang mga tambok na nagapalibot sa imo atay. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang carbohydrates ang nagakos ang accumulation sang fat cells sa imo atay, making the liver inflamed kag nagataas ang imo SGPT, ang imo nga ALT levels. Ang fatty liver ang nagaresulta man sa liver scarring. And scarred liver loses its function. We call that cirrhosis of the liver. So hindi na magulat pa nga magka-cirrhosis of the liver ka, maghabok ang tiyan mo sang sagay kaon tamis or carbo loading. Mag-detex 500 kag may tisi kada adlaw, mag-exercise sang balidok ramil, mag-jita, mag-intermittent fasting, cut down sa imo nga food intake.
1: Te, mga palainom da, mga palahubog, kinanglan kung ga-budget mo da sa inyo nga ilim nun, budget ka bi sobra libo, dapat ya inom kagi damo-damo nga DTX 500 kag MyTC. Importante na, para malikawan ang epekto sa makahulubog nga ilim nun, nga madamage ang imatay, likawan ang paghubag, malikawan ang mga fatty liver, even mga virus nga ga-atake sa imo nga atay kay nagluya na, kinanglan bumbahan mo sang nag kaigo nga antioxidant, puno sang antioxidant, makita mo sa DTX 500 kag MyTC. So kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MyTC, di taas yung antioxidant.

0: Healthy matay.
1: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Masalika.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Kung diabetic ka, Doc Lamil, isa sa apektadong organ is your liver.
0: Correct.
3: Pag diabetic ka, most likely may fatty liver ka man. Kung kalabanan sa sintomas ng fatty liver, makita mo sa diabetic, no? Gani, mas mayo nga ipacheck mo anay sa laboratory ang imo SGPT or EA, ang imo ALT, no? Para maibaluan mo ang kondisyon sa imo atay. Better yet, take DTX 500 together with my TC. At kada daw hangga hasta mahagan-hagan ang imo inflammation sa imo atay.
0: Yes. So, hindi taman kalipatan, Sir Boy, ang epekto sa free radicals sa oxidative stress aton atay.
4: Correct.
0: Grabe ang trabaho sa atay.
4: Mo trabaho sa atay.
0: Ang hepatocytic proteins, lipids, kag DNA, ang pila lamang sa mga cellular structures nga primarily affected ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species. Kung wala ka nagainom DTX 500 kag mighty, see? Mahilig ka magkauntam is kag tuman ka na mo carbohydrate, Sir Boy, ini ang maresulta sa structural and functional abnormalities ang aton atay. Tingala ka, hindi na mag-function sang nagakaigo ang imo atay. That's how important kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 mighty C kag pure C. So kung lang taon na to, pila ka mga studies, Dok Sam, ang nagasiling nga ang oxidative stress or ang pagdamo sang free radicals, amo ang mga contributing factors nga maporma ang ining mga bato sa kwan sa imong mga gallbladders. Ilabi na, Sir Boy, kung plakaon ka tambo, sigurado ginaya. Taas ang oxidation sa mucosa sang gallbladder, ang nagakusman sang decrease activity sang functional enzymes sang mucosal cells leading to formation sang gallstones.
4: Sa ano kung may
0: DTX 500 daw kag BTC? Kaya kung gainom ka sa DTX 500 kag BTC, mayara siya sa taas katama sang antioxidant nga nag-neutralize sang free radicals sa lawas agud hindi makakosang oxidative stress. Dako nga bagay ang DTX 500 kag mighty C para ma-manage ang imo nga problema sa gallbladder o kon abdo.
2: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
6: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Pero subong, pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Sa mga palahubo.
3: The only thing.
2: Tama na nga pagkastigo sa atay niyo. Mag DTX 500 kag Mighty C na kamo. Samtang wala pa ma-damage ang atay niyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver, kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and

0: sa malinis na dugo.
1: TJX 500.
0: Para sa manusog na tayo.
1: TJX 500.
0: Ayon sa mga eksperto,
1: ang TJX 500
0: ang may pinakamataas na antioxidants
1: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
0: TJX 500.
1: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!

0: Ots! Napondohan na yung motor mo, be.
1: Ha?
0: Dumangihi na giguya.
1: Ay, kalangalangan yun na dire. Ay, agwantahan na lang bala, anay. Dito na lang ina sa balay.
0: Ay, hindi na ginapunggan niya. Gakutoy pa na ng tiyan ko.
1: Ay, kasabad ah. Sige, sige. Ipahigad ko ng motor. Oin, para na. Oin, naog na da ka magpangihi. Da sigon mo, ha? Ay, kadulom di nga da, anong, yung padulugan ta.
0: Kutin ko si Diyo.
1: Kikit? Ay, anoy na? Anoy na?
0: Ano?
2: Siling ko.
1: Brian! Ikaw!
2: Ako matood. Animal ka, ha? Sunod sa kapot!
1: Masyente! Buhay ako! Buhay ako! Papa!
2: Mapala ka pa! Mapala ka pa, ha?
1: Tama na! Maluhin ka mo sa ako!

0: Lugan, galit ko temprano pa. Alas 12 pa lang galit na sa tumang gabi. Pabangon ko wala na ikaw. Ayan. Ano nakapuli si Uting din sa parlor, ya? Wala ko kabatsyagaw. Eh, base kung si Pebeb ang nag-apres ang portahan sa iya. Mapabanyo ko na ibla. Eh, may nagabugtaw pagkali si Pebeb. Peb! Oy! Las 12 na, oh. Gabugtaw ka pa, ya?
1: Ay, nay. Oo, nay. Bumigin na tapos pa kung project binamon na, eh.
0: Si mami mo, Uting. Kapuli na.
1: Ay, wala pa man, nay.
0: Ba? Ha? Yate nga tao to. Di naman to sa yaman. Nag-text sa imo o kung ikaw man, nag-text sa iya. Kundiin sa.
1: Ako pa? Ay, kin-text ko na, eh.
0: Palapit di ba na anay kay ara kada imo ya.
1: Ay
0: ginatapos pa ko. Nga istorya ko kakapoy nga sa gisingget.
1: Ambal ko gintext ko naman to kagintawgan. Siling ko possible akong nagdate-date naman siya ko sunsin. O da ka tambay haw.
0: Eh te ano ko no reply ya?
1: Di mo naman siya ka reply nay. Ba sinalubat to eh. Baida na yung mapuli, ginasaya na yung ah.
0: Eh, kinakulbaan ko, blahaw.
1: Wow. Subong ka pa yung kabatsyag kulba nga malam na si Mami Ots. O si nanay bala. Nay, mapuli, ginasaya ah. Pala na siya sa buhay niya. Ayan na, tigulang na si Mami Ots, nay. Kagabalo ka, hindi mo na siya mamati ang balan nga daan, nay.
0: Ano pa? Correct agad ay. Ante sige na mangi ko na kay dumalupok barukan ko mabalik ko tulog. Oy bulubot siya agon mas mami mo ha. Basi bala hindi ka kabatsyag kag magabot sa karon. Ikaw gid abre. Kaya tulog ko ya.
1: Oo nay ah.

0: Ubaha mayo ang gilargo ni Uteng. Dasi ka mo daw.
1: Dumapatay ko sa dugo.
0: Agita ka.
1: Arana, nauba na.
2: Himuon niyo sa ako. Gagin mo upan yun ang gilargo ko.
3: Man, puso ka klase nga agi eh. Ginratrat mong bulibard namon, ha? Liman ka na! Kagsiling mo bayaran mo kami. Nagtupa ang itugan mo! Ha? Wala! Karo, siling mo bayaran mo kami. Di wala man nagtupa!
0: Uteng! Kami naman ang maratrat sa bulibard mo. Aryo? Kita mo na eh?
2: Pasiyo, sang birga, let's go!
3: Duwaya ka, Tiel. Kay tanawon ta kung kaigo ni sa bulibardya ang butilya sang ridkaw nga beer.
0: Kumig!
3: Brods!
0: Kumig! Ako ni sa to! Ikaw naman sa wala, Budot!
3: Budot, hindi mang gurog! Ara, kasar! Ara kayo nakablaster na! Ari ang imo ay ipaslak ko na sa bulibard mo, ha?
2: No!

0: Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pumalit sa mga butika.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.

Ya Allah, ambot. Hai. Ano na tabo kay Mami Otsman? Wala siya mag-report dari sa parlor yahaw? Ay, ah. Ginatawagan ko ang cellphone niya. Pero wala man siya nagasabat. Ay, basi ko nagalain ang pamadyag niya. Ay, oh Diyos ko. Ay, ambot ha. Nakibot ko. Ay, anay ka. May nagpanawag sa messenger ko. Ay, anay ka. Bilang taon ko, be? Oh, hindi. Si Phoebe man ini. Ay, abisab doon ko. Hello, Phoebe.

0: Ano? Wala si mami mo sa parlor niya sa manwa? Ay, abo Diyos, kung ikaw naman mo din ito sa man. Ay, abo Diyos, kasi mami mo uting pati na ano na to.
1: Ang mga mga nai, ah. Ay, abo Diyos. Namamaan ako, nai. Masin ko na may malaing nga natapo kay mami Otsa.
0: Ay, Diyos ko, Diyos ko, mapalayo lang. Mapabanwa ta. Mamangayot na mulig sa mga pulis. Agad mapapangita ta sa si mami mo, Ots. Kagbaybalon ta man dahil si Kapitan. Yo, wala si mami mo, Oti. Kapuli, adali ka. Diyos ko, di kinapol ka. Ay, masin mo, sinimok ta sa ika.
1: Oh, nai.
0: Ay, mo, Diyos ko.

0: Ay, Cap. May isugid kami kung tani party sa krimen nga tabo, Cap.
1: Krimen? Ano ka krimen, ha? Giling? Eh, yun nga nagahibi ka, budot.
2: Ginadamgo ko siya.
1: Eh, si sino? Sino ang ginadamgo mo, ha?
0: Kap, eh ako na lang kap ang masugid, Kap. Nagkumpisar si Budot sa akon nga. Gagin patay nila si Uteng, Kap.
1: Si Uteng?
0: Diyos ko.
1: Dari naghalin ka ina si nanay niya. Ang bata niya. Nag-report sila nga duha kaadlaw nga wala makapauli si Uteng.
0: Diyos ko.
1: Nagasugit ka bala sa matuod, Budot? Ha?
2: Oo, Kap.
1: Eh, saniin yung ginbili ng bangkay ni Uteng? Saniin!

0: Oye, Brian, get animal kamo, imos kamo, imos, palagiyo kamo, kay si budot na nugid na sa ginhimo ninyo.
1: Ano? Uy, di punggol ya.
2: Gago nga budot. Naganda.
1: Ang gabang yan.
0: Himos ako mo. Dalian ninyo. Himos. Palagyo ka mo ha. Samtang may chimpo pa. Palagyo na.

0: pasang bangkay ni Uting Agyo.
1: Gani yung bangkay ni Uting. Gidaskan pa sa tubo ang bangkay ni Agyo. Ang ihalat rasan, o. Ay, wala! Gidaskan sa butilya, gabir ka grande. Pwede ka ba, o?
0: Ay, hindi ka muna magpalapit sa crime scene, ha? Palayo ka mo, anay. Mga pumuluyo. Palayo ka mo, anay. Palayo. Kaya ginaimbisigan na bang natamo sa crime. Palayo, palayo, palayo.
2: Sakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics!
4: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C! Tag 1 capsule, 3 10 feet. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C!
4: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX

Madasig nga nakapalagyo ang duha. Kit kag Brian, kag padayon man sila nga ginaayam sang kapulisan. Samtang si Budot, himas rihas na kanagahulat na sang trial sang iya kaso. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tumtum sa liwat, madamo yung salamat si wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagbalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, agay-agay! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam. Ariana yung mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan ngayon. Sa papel ni Mami Oates, Elmer Ubaldo, Madam Ganda, Melvin Flores Plotenia, Brian, Sister John Bironque, Kit, Earl John Liva, Budot, Kuya Kinitoy, Phoebe, Angeline Buenafe, Nanay Dilia, Erna Dicina Amiga, Nanay Lukring, Linilia Miranda, Dinsulat, kagsadireksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director, Michael Tabaki Jr., Recording Engineer, Nuli Aparicio, Special Sound Effects, Melvin Plotenia, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500. Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. E

0: 100.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ang madulot ng mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod ta siya na karong nga diskasyon. Aton CEO, si Doc Ramil Oy. Doc Ramil?
2: Gasugod mo lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
1: Oo, choice
2: mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks.
1: Oh.
2: Di sinong dimdako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
2: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pagainom DTX 500 by TCD, dako tiyan eh.
1: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dalang risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
2: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
1: Gusto.
2: Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kung ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na kay kung taas ng imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi, ginamo ginarecommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
4: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
1: So, kung DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
2: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas.
1: Gusto.
2: Ang matabo, Sir GP, sigi bu-bu sa insulin. Diya, ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imo pancreas, ti gubay. Here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin.
1: Gusto.
2: No, so, maulat ka, nga mabankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo nalang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na inikon mamati pa.
1: Gusto.
2: Kung maumpawan pa.
1: Oo.
2: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
5: 470.
1: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 32 minutos makataliwan sa oras. It alas 4 sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
2: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
2: El Castigador.
3: Grabe po. Alright!
0: Nagpanggapin sa mga kinapigos, El Castigador!
3: Ah! Grabe po!

0: katuhanan. Harta kapot pantai sa katumulian. El Castigo to.
1: Pagpamaril, pagkagumos, pagkasunog.
0: El Castigador.
2: Grabe po.
1: Layaro aton nga mga sentro, it aton nga topiko mga K5. Sa aton nga pagpangalagad, aton programa El Castigador.
0: El Castigador.
1: Adlaw kita makara it Biyernes. Thanks God it's Friday. Petsa 18 na sa bugan at Setyembre. Dagong 2026.
0: El Castigado!
1: At syempre sa inyong anak ang dan, ako rin yung Castigado. Ako, si Ko K5 Santos Alaso.
0: El Castigado!
1: Well, mga K5, kamusta ro inyong adlaw ita Biyernes? Kamusta ro inyong pagpanrabaho sa adlaw kara it Biyernes mga ka-K5? So iba kara hay naka-work from home. Aw hay sana all. Ag sa aton una nga mga igmanghon nga nagapauli na sa anda karon nga tagsa-tagsa ka mga panimagay. Sa anda karon nga tagsa-tagsa ka mga hometown nagabiyahe ro aton nga mga igmanghon makaron nagauli sa anda nga baryo mga K5. Sa anda karon nga mga pamilya, o gabigid sa aton karon nga mga estudyante nga kakatapos gang it anda karon nga tiring week. O makapoy nga week nanda mga ka K5, Biyernes kun abi makara pahuway hinaga. Aga syempre family bonding nandon kapag weekend mga ka K5. Omed-aid nga hapon man sa aton karang mga biyahero, ag biyahera, back and forth mga ka-K5, sa aton karang mga tricycle driver, naka-tuned in sa anda karon nga tagsa-tagsa ka mga radio dial, sa anda karon nga mga cellphone. Omed-aid man nga hapon sa aton karang mga jeepney drivers, mga van drivers, na nagabiyahe mga ka-K5. Agro ibahay nagagarahi na lapit lang gid abiro oras man ito ano kara matapos undaan na karang biyahe magarahi kung sanda kara mga K5 o sa aton man yung mga amigo ag amiga una mga pump boys naton ag mga crew itatag sa tagsa ka mga gasoline station na kabasko gro anda karang monitor sa aton karon nga programa
0: El Castigador.
1: Aga syempre med-add nga hapon man sa kutob sa magabutan. Aton karang nga pag-ililibah mga ka-K5. O live ninyo kita mabatian sa aton karang frequency. DYTJ 94.5 K5 News FM Kalibo.
0: El Castigador.
1: Ag sa inyo karon nga mga cellphone, kung kamuhay nag-scroll up and down malang sa inyo karon nga tagsa-tagsa ka mga Facebook, sid-ing ka mo sa aton karang akwan o live programs dash K5 News Kalibo. Naroon ninyo makita ro aton karang itsura mga ka K5. O aton yung itsura makitaan ninyo. Siyempre kung piling hanon yung mga pogi ay kumat ako gahambal nga ako. Baga mga K5. Aga, syempre, hindi pag ikalipat nga i-like, i-follow, ag i-share baton nga mother page K5 News FM Kalibo 94.5. May unang-undon kita mga K5 nga 300,000 followers. 300,000 followers na mga K5 sa aton karanga mother page. So, una ninyo ron makitaan doon mga preska nga mga balita mga K5. Mga hindi ninyo makita sa iba karon yung mga social media platform. Una ninyo makitaan sa aton karon nga page. So, mga
2: grabe po!
1: Grabe nga mga balita mga ka-K5.
2: Alright!
1: Alas 4:38 aton karang oras. Ag ano ba garo aton yung mga ginpahaong nga tupito nga aton kara nga pagatauan at nagakaigo kara nga igtupangod o sa aton karon nga pag-ililiba mga ka-K5 bro aton nga mga nagapanguna nga headlines aton nga top story of the day up at ninahan o sang bilog kara mga K5 bro estudyante patay sagi na aligar nga pagpamaril sa sangka eskwelahan sa Banga, South Cotabato.
0: El Castigato.
1: What Banga nga iya sa aton karon nga probinsya at Aklan mga K5 ba basi makibot kamo baga. Sa South Cotabato taray mo natabo. Banga, South Cotabato ka K5. O aton doon yung istoryahan kung ano ro nangin kabangdanan angot sa daya nga insidente at pagpamaril mga K5. Aton doon yung istoryahan sa aton nga pag-ililiba. Bukang pagin natin nga taupang doon sa makaroon, no, sang kagaki patay matapos magumot sa kagawran it daya karangan New Washington. O nag-alin baga arong daya nga kagaki pilaan ng pag-idaron ka K5. Basi kung nagpagawod imawra ay sakay imaw nga motor bangka mga K5 o kung nagpaligo anuro na tabo mga K5 aton doon nga pagasayuron sa aton karon nga patrol team. Kapagin natin nga headlines mga karon ayag it 84 anyos nga lolo nga nag-init gamang itubi sa raya ka nga dapo bauhay na sunog kay nakaratagahon sa bahin it mabilo kalibo. O mga K5 kung kamo abi una may mga pamilya nga mga senior citizen yung mga K5 hindi gid naton pagpabayan sandara o i-secure gid naton kung ano ro anda karang mga activities mga ka K5 ay base kung kung baga, huwag kita kasayo, tanot, anay, siyempre, magugang at asandaron ka kayo. Gusto at anandaron ay matawhay, mahipos, rupalibo. So, siyempre, una gihapon ay kita rin mabubas ko. May guidance sa gihapon, ito anda karon niya kaapuhan o anda karon niya sa pamilya mga kayo. Aton doon istoryahan sa aton niya pag-ililiba. Bukang pagin natin nga taupang doon sa makaroon food stall, iya sa aton karang banwat kalibo. Bauhay sinugod it naka-brief nga man nakaw ako kabilang gutis man K5 ibang klase o taro man nakaw makaw naga-brief ko ta o aton doon yung istoryahan mga K5 sa aton karon niya pag-iliba ay ano ba nga roana ka lang nga ginatuyo o mataka-brief ka tayo mo nga magpanakaw pag may anak karon nga takop sa may cover ba imaw sanang uyaw t-shirt na kulay ito mga K5 ay sapul imawra sa CCTV aton doon nga istoryahan sa aton nga pag-ililip pagpagin natin nga headlines makaroon 20 anyos nga gagaki na scam it daywang libo sa pagbakay it Mobile Legends nga account wow hi the enemy haven't been slain. Ikaw't aron na slain ka K5. Ay nagbakay ka't imot account. Nagubra ka ng contact account at ikaw nagparank up. No? Dali malang ron hampangon kung kay K5 Oliver kahilig pangani. Lasig malang magrank up. Netik kunyani ko na yung mga to. Aton nga istoryahan mga K5 sa aton nga pag-ililiba. Pagkang pagin naton nga taupang doon sa makaroon. Car Free Sunday! O, gustong ipatuman iya sa aton karanga palibo. Ita Kalibo Pastrana Park.
0: El Castigado!
1: Manami tara mga K5 kung Car Free Sunday matuod, no? Masayak yan. Wa naga bukot congested. Ro aton karanga palibot ita Kalibo Pastrana Park. Agod nga matauan, no? Ita dayakon nga ligwa. O, rodagan ito sa within the vicinity of Kalibo Pastrana Park. Promote kita it dayakon nga healthy lifestyle, kumbaga mga K5. No? Aton doon nga istoryahan sa aton karon nga pag-ililiba.
0: El Castigado!
1: Alas 4.43 do aton karang oras sag sa aton nga pagpadayon sa makaroon. Pag-check man kita dugang karang balita ni ka K5 Bill Rose Kwai Kay una na nagalibot-libot ro aton karang patrol team sa nagakanari-sari karang area. Kaya sa aton karang banwat kalibo ag sa bilog nga probinsya Taklan.
0: El Castigato.
1: Balita magalin sa Provincial Hospital sa Kalibo Municipal Police Station. Sa tanan nga Municipal Police Station iya sa aton karon nga bilog nga probinsya Taklan.
3: All right.
0: El Castigato.
1: Dali ang gid-anay med-ayad nga hapon kay Ma'am Levi Salazar kay Ampod
2: Amipod
1: Medellin Salazar wag kay Ampod Agwe na nagapamati kuno sanda sa sanda karon nga car sana all. Gatod kuno sanda sa airport about high safe flight lang kanday Ampod Aileen at kay Ampod Aimee napalikot asanda kuno mababugid niya sa yaman. Hayong kamo sa inyo karang biyahe. Ag, syempre, no? Pangamuyo kang git, mga K5. O, sa aton karon niya mga igbata, aton karang mga kaapuhan. O, sa Salazar family,
2: grabe!
1: Ayad nga hapon kinyo una, kay Ampod Levy, kay Ampod Agwe, kay Ampod Aileen, Ampod Aimee, nagabalik sanda. Safe flight, safe travel.
0: El Castigato.
1: Sa aton karang pag-iliba mga K5 no, sa aton karang
2: pag-announce grabe.
1: Suryahan nato nung daya nga natabo nga insidente at pagpamaril sang ka insidente yung ita pagpamaril sa Banga National High School sa Banga South Cotabato. Makarang mga adlaw at Bernes kara hapon mga ka K5 ay suno sa raya karang report sang ka estudyante rong namatay samtang apat matana rong naninahan o sa naguntad karang pagpamarin sa nasambitan karang lugar. Aga suno nga ni sa raya karang Governor Reynaldo Tamayo napatay rong sang ka estudyante samtang ginabugong mata sa ospital rong apat karang iba pa mga ka K5. Tangod sa daya karon nga insidente, ginhambag ita Banga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa raya karon nga bahin ita Banga South Cotabato mga K5. Insigida nga ginsuspender ang klase sa tanan karang nga eskwelahan una sa nasambitan nga lugar.
0: El Castigato.
1: Natabo kainarong daya karang nga pagpamarin. Takna alauna ithapon. Oh, mga K5. Aga anom tagali nga ka-estudyante rong gin tamaan it bala it baril mga K5. Oh, kaya kip ko nung daya karon nga estudyante nga imaw mismo rong nagpamaril.
0: El Castigato.
1: Ay ginhambay sa makaroon nga gakahawag ana ro aton nga bahin ita Department of Education sa natabo nga ra nga pagpamaril mga K5 sa nasambitan nga lugar ay sunukan da our immediate priority is the safety and well-being of our learners, teachers and school personnel. Suno sa aton karon nga DepEd mga ka K5. So di ada karon nga top priority mangaron mga ka K5. Syempre ro mga faculty una, ro mga estudyante, aga tanan nya mga personnel na sa nasambitan karang nga eskwelahan. Ano ba nga the reason behind ka K5? Am-an it may natabo umat-ana nga pagpamarin.
0: El Castigato.
1: Hindi unaton gid pag padayman rong nasambitan karang insidente mga K5 because the more abira nga ginawan gid imaw as in like detail to detail mga ka K5 mas nagaangkon it daya karon nga trigger kama naman sa aton karon yung mga estudyante. Kumbaga ay naga-promote imaura mga K5 itdaya karong incident si Puntana itdaya ng mga inunga normal at agali roga pa marin bukod at normal doon mga K5 ay apisar ikaw ay aya karang minor de edad, let's say mga 15 anyos, and one day ikaw mga K-5 aga ipaidagom abi ikaw sa nasambitan karang discernment sa aton nga DSWD, may kasayuran ikaw, discernment assessment, no? Kung may kasayuran ikaw nga ginhimo mo ginmat-ana rong dayang pagpamari, ay posibilit ay ikaw makasuhan sa K5. Bukon it saga taro inyo karon nga pag-isip na apisar imaw hay minor di edad, hindi tanay mo makasuhan. Basta may discernment, 15 years old and one day, ay pwede ut ang mafailan it kaso mga kakifay.
0: El Castigato!
2: Grabe po!
1: So kinahanggan it aton karang siguro sa insidente nga ra mga K5, kinahanggan mag-seek it professional help. Do aton kara nga mga most especially sa aton nga mga estudyante nga na witness rong dayang insidente mga K5, kinahanggan andara nga mag undergo no sa psychological first aid aga mental health no aga syempre pro psychosocial support mga K5 sa mga apektado sa nasambitan karang insidente. Kinahanggan andaron mga K5 mag-angkon ita wellness. Agud nga makwan ba masta pro although hindi imaw totally nga maduga arong daya karon nga traumatic experience.
2: Grabe pud.
1: At least hay maano imaw mabuhin-buhinan, ma-divert do imo karon nga attention. Matawaan ikaw ita nagakaigo karon nga support halin sa aton nga mga professionals, medical professionals mga kakifan. Sa aton nga mga psychologists, sa aton nga mga psychiatrists mga kakifan.

0: insidente ba pahilayo man kunta no sa aton karon nga mga estudyante. May mga factor doon abi ka K5 kung ano ro naga-trigger sa sangka estudyante o sa sangka unga nga maghimo it makaraya karon nga klase it ubaga makabig nga criminal act. Sambilog karon factor do environment it estudyante nag-start man doon sa panimagay. Ano ro ma-witness nanda ka K5 sa inyo karon nga panimagay? Ano ro makit-an itsang kaunga sa anda nga panimagay? Hay anda ron nga imimik or tugaron mga ka K5. O kung bayolente abi ka muna sa inyo karon nga sugod it panimagay, most probably ma-adapt it inyo karon nga mga inunga. El Castigador. Ay okay at agali mana kay nanay at kay tatay nga magmga kara man nasanda no. Sige mana ubrahon taman man. Pwede man doon nga rosang kaunga naga-inflict it injury no sa anak karon nga isig ka pareho. It is because nga ni kumbaga na-abused imaw sa anda mismo nga panimagay. Kung ro imong unga ka K5 sa mga ginikanan unga, kung ginasakit mo ro imong unga, kung ginabakol mo ro imong unga, ibagot ang tiempo makara. No? Dati kung bakugon mo ro unga, nagapangalihid to sa kilid dagat. O makuha ka sa tingin. Tanawon yat anandaron ka K5, tugukon kang mata sa mata. Mga lihid, kagagi, di kagagi, kaagi sa inyo karon nga pertahan. Pero makara mga K5, ibagot ana. Because everyone is fully aware no, sa anda karon nga tagsa-tagsa ka mga kinamataron. So do yun doon ka K5. Environmental, peer pressure, aga syempre kung ginabuli mo sa, let's say, kung ginabuli ro estudyante sa anda karon nga eskwelahan, ay sambilog pagi doon sa kumbaga mapuno sanda once abi matuod nga mag-overflow ngunong daya karon nga pananda sa andang kaugaling karon sanda nagasabog ka K5. So dapat hay dapat gid man nga ro aton nga mga eskwelahan nga ra may una nga kumbaga guidance ag ano kita professional kita mismo ro naga cater mga ka K5 bukod nat at bisan sino ga taon. Syempre wa man andagi na practice pero pag abot sa daya karon nga dagagat piniino it inunga no dagagan it piniino it mga inunga mga ka K5 wa man gina practice no? Ikaw hindi nanda kaya ron i-handle ay mas ma-trigger pa ro mga inunga mga ka K5. Alas 4:55 ro aton nga oras. Nagapaw ro atong oras sa K5. Hoy sa aton karang pagbalik report ni K5 Bill Rose Kual. Ag iba pagid nato yung mga tagupang doon sa inyo ron tanang mabati ah. Pagkatapos gamang, pipilang ka pa hanumdom, kindly stand by. D3 Bio Health
1: News. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mabakal, sumang budika.
4: What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoo brand ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Mm. Kung tam-an kadamo, free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang. Mm. No? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone and D3 Bio helps you that because D3 Bio not does not only improves the absorption of fat soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body.

0: including zinc and calcium, which are both gapikto sa collagen production.
1: Collagen aside production. Sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, Citribio. Kaya nga man, kis ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw. Bala nga, hindi gini mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
0: Oh. Exactly.
1: Kung imo ipatuluan sang ditribayo ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo mga kagaw or special ang punjay, grabe, dugay-dugay gin magayo.
2: Magigit. Fungus.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko at nagdubo na akong blood pressure.
4: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, magabuti ka!
0: Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Meaning to say, tapuson ana isang lawas ang kontra sa infection.
1: Kag-amo pagkayo
0: ano
1: niya?
0: Pagkayo niya?
1: Niya.
0: Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
1: Tsunami, himuon, Sir Boy, may nunggit siya, ditribayot.
0: Kampiyon.
1: Tapos, patuluan pagin niya ang sa guwa. Kag-anaka namin, Sir Boy, once si ka inom ditribayot, siyempre, ginabos niya ang production sa collagen.
0: Mm-hmm.
1: So hindi ka dali magtigulang eh.
0: Correct.
1: Oh. So sa absorption sa calcium, nami.
0: Nami.
1: Kaya siyempre nag-combine na mo.
0: Combine na. Oh.
1: Oh, ang BCO, kag D3, makompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
0: So pagpatulo mo sa extra virgin coconut oil nga din sa D3 bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan.
1: Inside and out, Sir Boya.
0: Inside and out.
1: May D3 bio nga gaupod sa dugo, pakanto sa pilas mo, makumbat infection, mayara pagid ka sa guwa.
0: May external effect pagid.
1: So, ang imo nga mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek magyapo na. Kaya inom ka ditribayo kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
0: Diabetes, no? So that is the effect of ditribayo regarding wound healing. Ang ditribayo hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically. Kwa ka gunting, kwa ka sang dagom, tus lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT, so medium chain triglycerides, nga ara sa ditribayo, nga ara sa extra virgin coconut oil.
1: Kabla ka, Sir Boy, isang nadiskubrehan ko ang suplemento nga ditribayo, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhon, Sir Boy, hindi na ako magmas-mas. Ah?
2: No.
1: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, kaya maanggainom ka ditribayo mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas,
2: nasunod na lang.
1: Nasunod no? Balay? Wala na mas. Ah. Sa mga kagrupo, wala na. Kaya kita yung kapati nga amo na ka-importante ang ditribayo sa aton kabuhi. Basta importante, Sir Boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
0: ditribayo mo na.
1: Every 4 hours, ditribayo mo na.
0: Ditribayo na.
4: Ditribayo!
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang ditribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: Ditribayo! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Ditribayo! Health News!
6: Oras sa K5 News of FM Calibo, it's 5 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Grabe po!
0: El Castigo!
2: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalagad. Aton programa El Castigador. Sa gihapon, ako si K5 Santos Salazar.
1: Grabe po!
0: El Castigador.
2: Well mga K5, 1 minuto makataliwan sa oras it alas 5. Aga sa aton karang pag-iliba makaroon mga K5, i-check nato rong report no ni ka K5 Virus Kuwal. Angot sa 63 anyos nga lolo.
1: Grabe.
2: O nagumos patay mga K5 sa bahin kara ita New Washington. Agrong 30 mil nga naduga. Lagi na panag-iyahan itsang kanegosyante. Inbalik it nakapugot. Naungdan sa raya karon nga report. K5 Bill, kindly stand by.
0: K5 News FM Live Report.
2: Sa kampyon nga balita, K5 Yale, sa line number 7, please come in.
3: Dead on arrival sa aton nga provincial hospital, K5 San. Doon nga, 63 anyos nga lolo, bali, mangingisda kay mo eh, nga taga Sitio Dumlog, barangay poblasyon ni Washington. Munda ay karang biktima nung base sa atong impormasyon, nagumos kay mo K5 San. Sa baybay nga sakop, ita Sitio Naga, sa poblasyon man sa Banwa East ni Washington. Mga around 12 o'clock nakabaton it tawag ko aton ng MDRMO ni Washington informing ani nga hakon may drowning incident nga natabo no K5 San. Agagagi ka nandang ginrespondihan ko area ginkabuligan nga mahawas ako na madagan no, sa biit bye-bye yung gawas it aton nga biktima at actually unconscious sa time of that time pag-transport iya sa kalibo, no? O dahil ka nga biktima ay wautangan ni man nag-respond. Aga sigida po pag-CPR, it mga rescue team, no? Nga nagsunod K5 San sa pag-transport sa aton nga biktima nga senior citizen. So, base pag sa aton informasyon, nga din man sa aton kang MDRMO ni Washington, no? O nag-transport pa nga ni ka, ay do patrol it aton ni Washington PNP kay may ginrespondihan nga iba pang incident pero aton kirang vehicle it MDRMO ni Washington rason nga PNP rong nag-transport K5 San at sa makaroon no, ongoing pa o dahil kirang nga investigasyon sa nasambit nga nga accident or mina incidente no nga kunsiin nga ni base mat as a record dit aton kaya nga provincial hospital ginkilaga kung dahil kaya nga biktima nga si Alejandro David nga ako nga ni taga Dumlog ni Washington K5 Basando. Wa pa kita informasyon kung paalin Raimaw nagumos aga dahil nga ni nga kusin o gabu una baga nakita naka discovery abing nga ato na nagumos at ako aton nga biktima kaya kung sa nga ganong mangingisda kay mo so kagabanan gid nasa laot gid mo that time K5 Sandro so aton nga balikan man galing o dahil kang ni Washington PNP kay Santa Durong nakonduct it investigation no ang hot sa kung dahil kang nasambit nga incident K5 Sandro so gid mo nakaano ka nakasurvive no K5 Sand kung dahil kang biktima na ito nga akong gindiklakat nga dead on arrival itaton kang provincial hospital K5 Sandro. Samtang dugang naton nga report ba no sa aton kang pag-standby ya, sa aton nga kalibo PNP may ginrespondian kita nga aksidente no actually maisot malang man imaw nga aksidente sagi imaw pero may mga scratches nga nang konro dahil kang nga sakyan K5 San nga mamba natin bagong upat at sangagan nga bago ay simple medyo ma-broken kaman ka kung ikaw the owner K5 San nga bukod abit sa dinibugat ah o ano vehicle or dekyang nga sakyan K5 San eh.
2: So, ano nga sakyan K5 Bill?
3: Do so yung kaya nag ano mo ka di nato no ma determine pa makakon K5 san kay in sige dabi kay naging dala kay sa kasa kay ano tay mo do tag iyang nga driver hay
2: pero kotse imaw ra K5 bin
3: kotse imaw K5 san doon dahil ka nga sigakyan niya ako sa inya niya sagi it's a smash nga motorcycle ag base sa aton kaya nung pag-fisa man sa area, nagsunod kita sa aksidente nga kay Five Sand, kaya ginaman na yung kait mamba na ito, naka-shot, naka-inom kay Five Sand. So, sa ngalan nga naka-inom, ay matry mo patagani kung maisugi na kay Five Sand. Ako nga, ginaanap patang gina-insist nga maisut malang mana ako imong damage nga kung naangkon, na mauyun bagay. So, matry mo patagatiman kay Five Sand. Aga, ito, nagpanag-sabat-sabat.
2: Terrible. K5 Villa.
3: Yes, K5 Sandro. So, sir po na trigger man, o dahil ka kang nagpanag-iya, or driver mismo, dahil ka kang sirakyan K5 Sandro, kasi nga ni, ay mas nag-trigger yung mga kaginhambalat, yung mas nakwaktahan mo, mangwaktahan mo ako. So, naging, ano pa, naging mabulok pa ba, nag-grabe pa doon sitwasyon, kaso na, yun, tawiyat sa natin nga kalibu PNP, in patubang, aga, ako nga ni, no, wabi, nakainom tabi mo na actually hay nag-inuso man ni mo yung makakon nga haman na nakasabat-sabat pa ako nga dapat kaina pa so, sa area sabi nagpakitbuoy ka lang iwa-uwa man K5
2: hay doon kita nga nero problema karon K5 Bill nga kung mabas ko gabi imong buot kung nakainom ka eh
3: kargado yes,
2: oo, kung K5 kargada man. Ikaw itdaya karang ano nga nitawag ka raho kabayo ba karon niya puga kay 5 bill. Wala
3: pa nato na pangutan ako alin wala nang ininom eh.
2: Pero ano kuno no gininom na kay 5 bill ay
3: what nato na pangutan na kay 5 cent ko alin matarwa nang ininom pero aminado tayo na ka-shot ang mana aga ako nga ni ana tanga ni hasagi ero dai kang
2: sa sinhalin imo nga direction da kay 5 bill.
3: Iya din na tabo kay 5 cent sa sikim ko no sa atong mga kubasyon kalibo. Kita sa may ano nga ka kung mag-advert IGS K5 San, yung lumiko ka K5 San. So, sublang sanda, yung sa kang sitwasyon ka ina at nagpagitin sa oh, ay wawag siguro na na-calculate man kung anong manabela. Kaso nga, ang sagi, naging K5 San, do right side, itatong sakyan nila, kotse K5 San. At din yung duwag ito na ilaan, itatong driver, ay doon ang panabat-sabat.
2: Okay lang matakunta siguro kay Five Bill kung naghingyo, imaw, eh. Base kung mag-uoy lang man ka na, rungdaya kami yung driver sa kakyan.
3: Yes, sakto kay Five Sand. Doon do, abonanda nga ni Kaina, ay mabuot ado yung driver niya. Pero nga, ni ginabangan, tabi mo scammer kung naano pat ang mga pinaga. Mas scammer ka kumana, agay na pangwakatahan mo ta ako. Kay, kung sana ang
2: matapin bukot natin. Bukot ilaga natin nung daya, karon nga driver at motorsiklo kay Five Bill.
3: Uwa pa nato na bold ang pangalan ka sa patutugod ka na kay Five Sand. Pero hindi na ako may platter man na kaatong nga update galing no.
2: Okay.
3: Kung mapa. Doon kasi sa daka ita ang mga do natabog ita ka
2: pero so far K5 Bill ano ro decision it dayang driver ita sagak yan
3: ipaayos ng kita kung dahil ka nga ano damage na na
2: pabayaran na na sa driver
3: pabayaran tayo hato takay na lagi sa kasa talagi bukit siya kung K5 San yung pa-estimate talagi o kasamakan aga obligado mo ko nga mag bayad ka shoulder na K5 San okay uwa man nga ni uwa mat defend siya kung dahil ka kang driver, K5 San, so ginbalik ka na ita dahil ka kang babaeng driver coach nga ito, tama na doon summer. Kaya kung nag-drive ka, yes. Wakat, lisensya. So, yung mga attention, mga kaina, na nag-natabo, no? Bangod nga ni sa siguro na influenced ita makailin nun kung dahil ka nga driver smash motorcycle K5 San. So, ito nyo rin update, hindi na kung pilatanan o estimate sabi kay na abot at ano kon limibot ako kay Five Sand sa ngalan nga bago pa ka at din niya ni kay willing kita man nga dapat ipaayos mo tama na o what at natabo nga sige lang okay lang umaw yun ay maisog pa bi do driver nga na sa motorcycle di katot ana ano na trigger pa doon nga nga driver it cost K5 So, ongoing makakondo pag-record dito atong nga kalibu PNP sa dahil ka nagsambit nga accident kay 5 Sand. O samtang dugang natin nga report kay 5 Sand, manami nga balita. Kainin sila natin. Kaya ongoing pa ako pag recover man sa K5 sa Andro Francis sa aton sa kanong initial na information. May isang ka-negosyante nga nga taga-lalapatan kung nagtangop niya sa aton nga kalibo. Bangot siyempre, sa negosyante, nagabagsak sa ko sa mga isda, K5 sand, iya sa atong banway kalibo. Aga na accidentally nga na wigit to dahil ka nga kwarta nga kapin sa 30 mil kay nga ita agahon yung K5 sand. So, mayad, kay base nung sa aton nga yung information mga nag-gather natin kay na K5 sand. Nga ginsikira gida sa CCTV pero syempre buko dat bigira di 30 mil kay 500 so gin-check to CCTV nga possible mga CCTV footage kay 500 abo ta nga gintaliwanan na tabaga kung dahil ka nga akash nga di pa natin masayo kang makaroon kung si inakabutang na
2: bukon it dayar o tag-iya kay 500 tag-aton nga na-interview kahapon
3: negative sa kay 500 gin-verify natin kay ina pero iba ta kaya nga ano mata incident kay 5 san o negosyante ta kada tanga pa nag-iya mag-asawa ka sanda
2: abi ko hay imawot aki 5 bill hay pasagamat kung gid lang kunta nga mabalik kunta ka na ra.
3: Actually do yun yagi ko aton kay ina nga gintangutan na yun sa aton ni kalibo PNP base ma kon may kang tanan ra sa kahapon nga ginpanawagan pero negative iba mataday ra magka-separate ang incident aga kon nga nino mas swerte nga what at mga ibang nakapugot baga gin agyan-agyan na tabis mag-amanan sa atong karang information na kaina sa atong kang pag-istorya nag-try kita kaina mag-gather no makadali sa information niya kung siin nga ni hay abot lang nakagi tricycle driver kung sino mata ginano at lagpasan niya taki 5 san kung dahil karang nasambit nga nawigit nga balok iskwara
2: nakamauno na, imaw na kay 5 bildo anang karang pagka-potos ano na nakapotos imaw naka-band abi imaw ra sa daya karun niya ano
3: diyan do atan pa hindi na nga i-follow up kay
2: ay kung ano abi kung ginto taliwanan yang imaw ay base kung nakasuod yata imaw ra sa something
3: something yes
2: pero kung may nakakita lagi ay syempre naka lastiko ron kay 5 bill naka kwan gid aron ni mga tikas-tikas abi man nga ron
3: yes aga siguro naka ano matay imaw gid naka butang imaw gid sa something tago matay hindi mahambang kwarta gagi so maswerte kaina ay do nakapugot ay isang ka ano da nagtrabaho baga sa isang ka restaurant ipa nato makakonabi matumod kung aling restaurant at singo kung dahil kang individual na nakapugot pero anat agagi din balik iya sa aton niya kalibo PNP what ana naging interesan kasi 5 sad gagit ana nang gin turnover iya sa aton niya kalibo PNP ro 30 mil nga ka ita negosyante. So, rason nga, makakon nga hapon, nag-atubang rasanda iya sa aton nga kalibo PNP para nga ni nga personal doon nga mag-atubang gidro nakapuot at doon nagapanag-iya it nasambit nga kwarta K5 Sandro. So, nami nga balita, nami nga tuwa ko ni Tia at nga mga K5 nga nagapamatin ako makakita kita it bukot aton gitmat ay matik ibalik na to niya sa aton mga napunggan K5 Sandro kay bukon nga ni sa nga nga bukon it aton. So, hindi na aton kung nga i-follow up, no? Nag-apungin sa mata ko, investigator ka nga taon kita sa kahit Italy, K5 Sandro, kay bukod niya nga tanan ba ang ibalita hay kat mga masubo K5 Sandro. Kakawin do balita nga good news baga kay nami tuwakan it pumuguyo o kung dahil kang klase nga dahil kang gagaki, no? Nga, or individual nga nakapugot it sa kapin sa 30 mil nga
2: panginbulahan sa raya karang nasambitan nga individual nga naguli no ita 30,000 pesos kay 5 bill sa isang kanegosyante nga ra nga ginapanag-iyahan itag lalabatan ba no kay 5 bill
3: so negosyante
2: no ag syempre ano lang ron pang base sa dayang negosyante base kung pwede mo man tawuan it something ro dayang karon
3: nakita ay nakita kan may nakita man dugo nakita yung sad kay dapat may sakto nga may accident na nag-pull out kita. So, di ka to sige pag-abot. You know what, abi, actually, it's dayang nga nga mag-asawang negosyante kung pag-abot it nakapugot kay sangan yun sa restaurant mo nag-trabaho sige ginuhugat go out. So, wala ka natin na abitan. Pero atin rin doon na nga i-update kay 5 Sandro kung dahil ka nga mahamba natin manami nga balita kay 5 Sandro. Samtang dugang natin nga report man, no, kay 5 Sandro sa aton nga Talibo PNP na katagana nga gin-refer it aton nga Talibo PNP kung daya man nga nga natabo nga mga banaton pagpang-scam kay paibasan nga kung sinilangot ka sa pagpakal ita account ita Mobile Legends nga account kay paibasan or valor nga 2,000 pesos. So, gin-refer ka dato na sa Libo PNP, kung dahil ka lang kaso sa Regional Anti-Cyber Crime Unit o sa ating Crime Rocky 6, baka maimbestigahan no, kung dahil ka lang natabo na pagpang-scam kay 5 no, kay 20 anos nga Rocky, kung dahil ka lang biktima naton nga nagbakal no, it Mobile Legends, no, siguro hey, gusto matanan na mag ang kumbaga it ML na account nga, siguro mataas yung graduan na nga, ano man itawag ka kung kay 5 cents, graduan ng rank. Kung ano, no? So, do ato nga biktima si alias Seth, nga residente at Barangay Feliciano, Balete, no? K5 Asando, nag-duwa sa investigasyon it aton kirang Talibo PNP nga nakipag-transaction kung dahil kirang biktima sa isang ka-TikTok live seller.
2: Mm-hmm.
3: So, sa TikTok nga na tabo kung dahil kirang transaction nga may pangagan kung dahil kirang user nga si Jason Bansala. Mm-hmm. Aga, kasugtanan it daywang ka nga magbabayad imo nga ni sa dai kang game account na ka it's kapin sa 2000 pesos gamit ro GCash K5 Sandro. So kat maipadagagot a do kwa katang ka hay what the bin taong username aga password ro aton nga mabalaton text di ka nga TikTok live seller nga si Jason Bansala aga di ka ni mo gin block ta kita user niya ka. So, di ka kami mo nakaisip na ha-scam tayo mo, ha-biktima tayo mo, K5-san. It's like kang scam na kung sa inyo ni Gusmil, kung naduga sa aton nga biktima. So, paulit-ulit man nga ni Gud nga binapahin ng doon no, sa aton nga public na hindi kita mag-salig kami sa mga nanginatransaksyon na aton, especially pag-abot sa online, sa mga social media, kaya abot ang makakon niya modus K5 and basta involved
2: yung basta ito, dahil karoon niya si Jason Bansala K5 Vilay, nagapangguak man lang man imaura ita, anang pakitanaan siguro ron ay
3: yes,
2: o even ro anak karon nga TikTok TikTok anak karon nga ML account ibaligya na sa valor kara 2,000 tapos ay wa man gali na naging baligya kay Pavel ay nang loko at agali mo tawo
3: yes.
2: Ag taga iya paro anang haloko nga ra
3: yes akla no
2: pilang anyos raya nga biktima kay Pavel
3: 20 years old bata pa sure mga makaka nga pang idakon kay Pavel sa na una gid akon sa ano do anda baga ka nga tagustuhan nga mag maging player kay Pavel sad no aga yung yan na kamali lang gitimaw it transact no kay scammers agali o nakirang ka-transaction. So, gin-refer or kung na nakataga na i-refer sa ito nga Regional Anti-Cyber Crime Unit 6 o dahil karang nasambit nga kaso para mas ma-imbestigahan K5 Sandro. So,
2: na-mention K5 Bill kung anong rank rong ginbaligya karang ano nga ML account?
3: Wala ita gin-mention of sa ating kaya information K5 ni Alininda. Mistake ko ni Ma kung na ano nung mga rank ka K5 Sandro. Pero siguro ay ano da medyo mataas naman siguro sa 2,000. I don't know lang no kung baono makakado price rate baga.
2: Ay dapat ano lang ubrahon lang itdaya karon nga ni Seth baga nga K5 Bill ni alias Seth. Syempre given no di man mo magbakay itdaya karon nga ML account kung wa imo naghampang it ML no ag kung gusto na na it diversion nga mang sa mga bagay-bagay syempre ano taron eh kumbaga hay part man it aton abi matuod don nga kabuhi nga syempre do kung na boring ka man ay gusto mo man lang maghampang man mag-usoy it daya karon nga diversion sa imo karon nga ginaisip abi K5 Bill garon nya ni do natamaan ta nang ML or Mobile Legends do ana karon nga gusto nga hampangon ay di karuyon dapat nag-install lang imaw kay Fabil it daya karon nga Mobile Legends app agud nga imaw lata maghampang ag amat-amatan at parang app agud nga at least ay from the bottom hasta sa mythical glory imaw abi kay Fabil ay maabot na narong doon karon nga rank.
3: Ana ba nga pinaghirapan
2: ba yung ay di nagasto so, pa imaw ito kay nga raw man galit na adto ka na.
3: Watangan nila duga ka ta it madya buga
2: wala kayong 5 cent. Vote imo ka ba? Okay, Manchi, vote imo ka bati it. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds to the enemy reaches the battlefield. Smash them. Okay, man, kay Fabil.
3: Wata. Napirad yung time mo. Bukong niya time mo at ano ba lang, napirad yung time mo. Pero anong Jusmel.
2: Savage.
3: Savage. So, taguoy matakato nga biktima nga. Kabasa, ano, pangalawan. So, hindi na tumas sa iyo. Ano, K5 said, aga, tutaha, dali time mo scammer. So, lesson learned dun sa mga pamatanon, kung makaroon nga, tama ka, day, mag-install ka lang. Ita ML ay kay kung may 15 pesos doon nga load kay 510 pwede ka naka ML 3 days bahala ka base 3 days sa buo mo gundo rank nga kun nga pinaka highest kay 510 kung imo tutukan gid no so
2: kung hindi ka mato magtugtog kay 510 madamo imong iban
3: na tutukan para maabot do highest rank kay 510 ko so kidding aside, no? Pero lesson learned ka.
2: Lesson learned.
3: Sa mga ito nga pamatad o nagpamati magkaroon nga maging aware kita, vigilant.
2: Agwa abi kay Fabil, itaya karon nga garantiya nga pras karon. Depende man siguro sa anda karon nga transaction kay Fabil. Kung, o sige man na, 1,000 o sendan take out 1,000, itao mo ka kung username, password, tapos ay itao ko man kimuro na habilin pang kwarta abi man na. Ay,
3: na,
2: siyempre.
3: Na ano, siguro mo, ang scared away by the excitement.
2: Excitement.
3: Yun, excitement. Siyempre, kung scammer ka, expert ka lang ba sa pagpangloko, K5-san, ay grabe yung mga flower rewards ka ko. Maano kagid, mahook kagid.
2: Ang dapat, so, K5-bill, haywa, utasandara na nahuhook abi sa mga karaya nga rang, mga through online nga rang, baligya ko, itdayang account, itdayang nasambitan ka na. Ibang ano, nagabaligya ita Netflix account.
3: Yes.
2: Spotify. Ang iba pagid karon yung mga social media platforms nga pwede ro multiple users K5-bill.
3: So,
2: yes, once nga magbayad ka, tumao ka idot kwarta, ano ro imo karon nga assurance nga makabuo kagid itdaya karon nga let's say link abimana or password abimana nga makasugod ikaw sa raya karon nga nasambitan nga social media platform wa man di ba
3: yes hindi lang mag ano mag dare gid kay Python kay budlay do mga nagano nga ka may natabi nag PM at matud kimo no medyo sa ida nagdado imo man nga need or nagakinahanglan kat bulig eh so kung magpatintar ka sa mga username mga user account nga ka mga kung ano mata klase nga social media kay Python ay mag isipan gid-agid kung legit ron, kung di lata magana, mag-bear kay 510. Yes. Pero sabi sa ato nga lang sitwasyon nga wata na disabled sa ato nga account at abo na kay 510 nag-offer nga kang ayuso na daba nga. May inat ang gadus milk at do kinangan ita pagpaayo. So, mag-bear kagiting ka ko, no? Hindi kita ang di ko ako adit ako kay 5-side kay Budlay mas matang garanti abi matuod bukod mo kilaga do ka istorya
2: ah, bukod mo kilaga tama bukod kilaga
3: doon mo ko kilaga eh so di kita kita magpadagadaga no kay kung miskan kung ano ba mauno kaya kinangan nato no bulig ag kung mga medyo unwanted yung mga account nga kung nga naga-connect ka ton ay hindi natin pagpatihan in sigida may naman kita ng mga ano ang mga like kang trusted no nga mga physical store baga nga pwedeng lapitan kun mga aton nga mga professional man no pag-abot sa like kang pag-fix it mga account online so siguro hey mas recommended do yun kaysa magkipag transact kita online nga bukod na nato kilaga madali ka tanong mag-ubra ita no account K5 Sand
2: yes.
3: So dali ka ta mag registered account makaroon. So, tinatumasiran ko alin doon ang mga goal, tuyo, o kung ba sa business na sa pagpangloko. So, kita pa dumabiktima nanda. So, maging aware kita sa paggamit, responsible dapat sa paggamit mga social media K5 sa loko. So, again, recorded, iyan sa ato na Kalibo PNP ko, nasambit nga pagpag-scam, ang nakatagana nga i-refer sa kako para ma-investigahan K5 Sandro. So far ko na itong mga balita K5 Sandro na tipon iyan sa aton kang pag-standby sa Kalibo PNP na with K5 Jim Lee. Dukot ako man si K5 Billy Rose Qual para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report. El Castigador.
1: Grabe po.
4: Alright!
2: Abogid nga salamat kay ka-K5 Viral Squall para sa anakaroon niya kampiyon na mga balita mga ka-K5. Alas 5.26 doton nga oras. Kaya nga oras kinatod ka to sa DTX 500. Nakasayod ba ka mo nga rong kagabanan nga dahilan? It's sore throats, ag laryngitis, hayrong virus. Kagabanan nga gabuhay, raya itastak nga daywang adlaw. Kung sa siiro mga nagapanguna nga sintomas, hayrong pag-ubo, sipon, ag pagkagat. Kung sipon, ag trangkaso, wak man ginagkinahangan nung tao it antibiotic. Kung may bacterial infections gamang, kapareha si strep throat, ito nag-require it antibiotic. Trong larynx nga gaban nga na-expose sa oxygen ag irritant nga nagadaga it inflammation hayrong nagapanguna nga rason it oxidative stress ani kinahanglan nato ng suplemento nga kaparet DTX 500. Kung pinagkaiba ka na sa ibang mga suplemento dahil ginakabig it mga eksperto nga sangka superior antioxidant magaling sa disugar sugar cane extract nga nagaprotekta sa mga cells sa aton karon nga tutundlan magaling sa mga free radicals ag nagalimita it inflammatory reaction. So nga DTX 500 ay anti-inflammatory, anti-mutagenic, anti-carcinogenic, superfood supplement. Kung kami nagapangutan na kung siin mababakay, mababakay maroon sa aton karang mga klinika branches, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Refendors Building, Osmeña Avenue, Estancia, Kalibo, Aklan. Tubang nga mangroon, itaton niya Broadcast Center, dating nga Garcia College of Technology, magapit sa ABL Sports Complex. Aglibre o narong check-up, wait bayan. So yun niya magninyo si Doc Robert Impinado o kung si Ma'am Abigail Impinado.
0: El Castigado!
2: O med aning nga hapon kay Sir Mike De La Torre, no? Nagapinamati yung mga K5 sa mga, mayroon ko nung pagpamati sa mga taga CVM pawn shop sa Oyo Turong Street. Kaya sa aton karon niya Kalibo Branch. Ag sa mga nagabaligya, it mga santo sa likod, ita simbahan kay Kuya Eddie Villarubin Zema. Religious article. Ayan niya hapon. Kay Sir Mike De La Torre, happy pagpamati sa akin. Pag sa mga una sa bahin, no, ita daya karanga sa Marian High, sa Nicole Store. Oh, kay Uncle Mike, kay Auntie Rita. Med-ayad nga hapon, happy listening, happy pagpamati lang una kinyo. Pag sa mga K5 naton una nga naka-tuned in sa Bahin Kara Itlibakaw, sa mga taga-barangay Rosal, Libakaw, Aklan. Med-ayad nga hapon kinyo una mga ka-K5. Pag sa Bahin Kara Ita, Barangay Ortega, Libakaw, sa Sityo Marapayan, sa Sityo Kunsara, pag sa may Sityo proper, no. Happy pagpamati lang una kinyo mga ka-K5.
0: El Castigado!
2: Sa aton niya pagbalik, no, mga ka-K5, iba pagin naton niya mga tupang doon, iba pagin naton karang mga tupiko. Inyo ron tanan, mabatian, pagkatapos siya mang pipilang kapahanumdum, kayo listan bahay.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sunod sang isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo. Bugidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Sampayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mataas mga butika. Mataas pala ang Ibu blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu blood sugar. DTX 500. Asal rika. Epic tipo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: UCC ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko may TC alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
0: May TC. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alipyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: TTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. This is K5 News FM, your official news and music station. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. El Castigador.
8: All right.
0: El Castigador.
9: Balik ta mga K5 sa aton nga pagpangalagad. Aton programa El Castigador.
0: El Castigador.
8: Ah, grabe.
9: Sa gihapon, ako rin yung anchor man. Ako si K5 Santos Luzon.
0: El Castigador.
9: Well, mga K5, alas 5:37 na ro aton karang oras. This time, mga K5, check naton. So, aton karang bahin, ita DOST Pag-asa, angot sa dagagan, ita aton karang tiempo, mga K5, sa aton karang special communication, sa aton karang DOST Pag-asa.
10: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Muling nakakaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. At ito po yung sanhi ngayon ng halos tuloy-tuloy na maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito po sa Occidental Mindoro, Palawan Province, maging sa Western Visayas. At itong habagat ay nagdudulot din ho ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa po ng mga thunderstorms o pagkilat pagulong dito dito sa Negros Island Region at maging sa Zamboanga Peninsula. Samantala dito sa Metro Manila at natitirang bahagi naman ng ating bansa, bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin ang inaasahang magiging panahon in the next 24 hours. Ibig sabihin po niyan, sa umaga at tanghali ay mataas ang tsansa na maging maaliwalas po tayo. Pero pagdating ng hapon at gabi, mataas din po ang tsansa ng mga thunderstorms o pagkidlat pagkulog na maaari pong tumagal mula 5 minuto hanggang sa 1 oras o 2 oras. Kaya't ang ating abiso saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag hong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, sa kasalukuyan wala tayong bagyo sa loob ng PAR, pero of course sa ating paligid meron tayong minomonitor na mga weather disturbances. Na rin nga po yung severe tropical storm na merong international name na Dutch 1. Ito po ay huling nakita sa layong 2,190 kilometers silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. So malayo naman po yan at outside PAR po yan. Wala po yung direktang epekto sa atin ngayon sa anumang bahagi ng ating galupaan at hindi rin po niya na-enhance ang habagat. At sa kasalukuyan, generally west-northwestward ang kanyang magiging movement at inaasahan po natin na ito po ay tutungo doon sa kanlurang bahagi, sa timog na bahagi ng mainland Japan. So papalayo naman po ito ng ating bansa. Samantala, meron pa tayong LPA na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility sa kanlurang bahagi naman ho ng ating bansa. Huling nakita ito sa layong 140 kilometers timog ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. At sa kasalukuyan, mababa naman ang tsansa na ito ay mabuo bilang isang bagyo. At ngayon nga po, wala naman itong direct na effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, patuloy pong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito sa weather disturbances na ito. Para naman sa pagtaya po ng ating panahon bukas, asahan pa rin natin ang maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog dito sa Occidental Mindoro at maging sa Palawan Province. Yan ay dulot pa rin ng habagat o southwest monsoon, habang dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng Luzon, mananatili ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at nariyan pa rin ang chances of thunderstorms in the afternoon or evening. Sa Metro Manila ay 25 hanggang sa 32 ang inaasahang magiging agwatang temperatura po natin para sa araw huyan ng bukas, habang sa Baguio ay 17 to 24, 24 to 33 sa Lawag at 25 hanggang sa 33 naman sa Tugigaraw. Sa Legazpi ay 24 hanggang sa 31 at sa Dagaytay ay 22 hanggang sa 30 degrees Celsius. Samantala sa Western Visayas, gayon din ho, mataas ang tsansa na maging maulap ho ito at mataas din ang tsansa na mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat-pagulog doon sa araw ng bukas dahil pa rin sa epekto ng habagat. Samantala dito sa natitirang bahagi ng Visayas at sa Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. Kung may mga pagulan man, ay dagli ang pagbuhos ng mga ulan at dahil po yan sa mga localized thunderstorms. Para sa pagtaya ng ating temperatura dito sa Cebu, 25 hanggang sa 31 degrees Celsius ang inaasahan. Sa Iloilo ay 25 hanggang sa 30 degrees Celsius. Sa Tacloban ay 26 hanggang sa 32. Sa Puerto Princesa City ay 25 hanggang sa 31. Habang sa Kalayaan, 27 hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa Zamboanga naman ay 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay 26 hanggang sa 32. At sa Davao ay 26 hanggang sa 32 degrees Celsius. Ngayon nga po, wala naman tayong gale warning na nakataas sa mong bahagi ng ating baybaying dagat. Pero patuloy pa rin natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, especially po dito sa extreme northern Luzon, kung saan ay katamtaman ang pag-alo ng karagatan. Samantala, para sa ating outlook in the next 3 days, from Sunday po yan hanggang Tuesday. So dito po sa Metro Manila, Baguio City at Legazpi City, kung mapapansin po natin, generally ay bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin ang papawiring inaasahan. Yung mga pag-ulan po yan ay dulot po ng mga localized thunderstorms at hindi po widespread o hindi po dulot ng LPA o ng posibilidad ng bagyo. Gayunpaman, patuloy po tayong magdala ng mga pananggalang sa ulan dahil may very possible pa rin yung mga dagli ang pagbuhos ng ulan dahil sa mga thunderstorms. Sa Metro Manila, 24 hanggang sa 33 ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio ay 17 to 24 degrees Celsius. Sa Legazpi ay 24 hanggang sa 33 degrees Celsius naman po. Samantala sa Visayas, improved weather ang inaasahan sa Western Visayas and for the rest of Visayas from Sunday huyan hanggang Tuesday. So asahan pa rin natin ang generally bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at chance lang na mga dagli ang pagbuhos ng ulan dahil sa mga localized thunderstorms. Samantala sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga Peninsula, magpapatuloy din ho yung magandang panahon. Although mainit nga po yung panahong inaasahan natin dito dahil suppressed yung mga pag-ulan for the coming. Ito po sa mga sa outlook natin na ito. So bahagya maulap hanggang sa maulap na papawirin, tsansa lamang ng mga dagli ang pagbuhos ng ulan sa hapon at gabi. Sa Metro Davao ay 25 hanggang sa 33 degrees Celsius ang inaasahan. Sa Cagayan de Oro ay 25 din hanggang sa 33 degrees Celsius. At sa Zamboanga Peninsula ay 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Ang sunset natin today is 5:56 in the evening at bukas ay sisikat naman ang araw sa ganap na 5:45 ng umaga. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang hapon po.
8: K-5 Bantay Panahon. Grabe po. Alright!
9: Abugid nga sayamat sa aton karang nga DOST Pag-asa, sa aton karon nga Special Communication kay Ma'am Lori de la Cruz Galicia.
0: El Castigador.
9: Alas 5:44 ro aton karang oras. Aga sa aton karang pagpadayon sa makaroon mga kakifa, nakasayod ba kamo kung paano nagaganarong klinika D3Bio kontra sa mga cell it aray karoon niya cancer?
8: Grabe po!
9: Mga giniba, ita klinika D3Bio food supplement rung kabaskog it cold pressed extra virgin coconut oil. Ag vitamin D3 sa sangka soft gel capsule. Rung daimong ka mga sangkap nga ray at klinika D3Bio hinagaganap it importante nga papel sa pagkontrol sa pagbaho it cellulite cancer. Paglikaw sa angiogenesis, agbisarong pagbuo it mga cellular ko cancer. Rong klinika D3Bio ay bukon yamang it manggaranon sa vitamin D3. Pinapanamit man kararong absorption it mga vitamins magaliin sa aton yung mga ginakaon. Rong fat soluble nga vitamins sa bilog sa mga nagapanguna nga sangkap ay kinahangan para magproduce it GCMAF o sangka mabaskog nga klase nga proteina nga nagasuporta sa aton karon nga immune system kontra sa cancer. Power duo rasanda mga K5 it aton karang nga mighty serum maskin pabaskog nga alkaline vitamins. Rong regular nga pag-inom ita mighty C sangka pure ag maskin pabaskog nga alkaline vitamins nagataw it maabo nga benepisyo sa aton nga ikamedityado. Tungod kara sa anak karon nga sodium ascorbate kun diet acidic banayad imo sa aton nga tiyan. Agwas imo imnon apisar it dai karon nga mga tawo nga may hyperacidity on also kumpara sa ordinaryo nga ascorbic acid. Sa bilog sa mga nagapanguna nga benepisyo kararong pagpabaskog it aton nga mga immune system. Importante agod nga mapabilin nga protektado rong aton nga gawas kontra sa nagakanari-sari nga sakit. Guwas kararong mighty C hay may importante man nya papel sa produksyon ita collagen sangka protina ang kinahanggan agud nga mangin healthy ro aton karang nga panit mabaskog so aton nya kasukasuhan atibay ro aton nya mga tug-an pagmadasig rong pagmayat aton nya mga nina sa bulig it daya kang nga collagen support ay mabawasan pagpanakit it aton karang kasukasuhan agwa pabila arekon nga mapabilin rong elasticity it aton nga panit na nagabulig man sa ginatawag nga anti-aging rong mighty serong mas ginpabaskog nga alkaline vitamins. Bakong kamoy nagapangutan na kung siin mabakay rong daya karon nga mga produkto ni Dr. Ramil Un baka imawra sa aton karang mga klinika branches Gryffindor's building Osmania Avenue Estancia Calibo Aklan. Libre una rong check-up white bayad o suyin niyamang ninyo si Dr. Robert Impinado at si Ma'am Abigail Impinado.
0: El Castigado.
9: Alas 5:47 ro aton karang oras sa aton karon nga pagpadayon sa makaron mga ka-K5 ro daya karang natabo kaina nga bawahin nag-init at atubi kunta rong sangka 84 anyos nga lolo mga K5 sunog araw anak karon nga payag-payag partially damaged do ana nga payag-payag ka K5 tapos nga mag init imo kaina ra itubi sa daya ko sa Bitanya, kusina, ita nang payag-payag mga K5 sa bahin, ita sityo proper sa barangay Mabilo Kalibo. Takma alas 9.15, kaina karait agahon rung pang urason. Ay, rung daya nga nagpanag-iya, ginkila imaw sa kay Lolo Conrado Ibo, 84 anyos, ang residente man ita sa Bitan karon nga lugar. Sunok ka na kaina, nag-init imaw itubi, sa may kusina nga porsyon it ana karon nga payagpaya ag ginaiwan na ana ag inom nga ni imaw it maintenance nana baw hay waut anana natagupang di mga K5 nga hatut aabit anana ro nag kinagubot sa sugod it ana karon nga paya hay daya karon nga mga ganggam ba nga gagagsanan mga K5 atut ana may nagsinggit nga residente o magapit man una sa nasambitan karon nga lugar nga mana tay mana imo manang paigho nagakasuno tapos kintawgan nanda it aton karon nga BFP so natagupangdan man it mga construction worker nga nagaobra di karon sa lugar man sa highway mga K5 yung kabuligan nanda kay inara na magpatigayon sanda it bucket brigade. Oh, may doon gilang kunta ro aton karang mga amigo man yung mga construction worker. Kabuligan, mananda ro aton karon nga si Lolo Conrado. Ay, suno abi kay Lolo Conrado nga ra. Permit ay mauron una nag-tinir baga ka K5. Saan na nga daya karon nga payag-payag, no? Ay gabalik bubaligya mataimaw it daya karon yung mga kahoy. Ay suno ka na, way mo na ila mag may andang bagay magapit man una sa rayon nga payag pero mas ginapili na nang nga magtener una sa payag-payag na during the day. Ay kung maguli mataimaw mga alas 6 matat gabi. O matsa naga-duty man makon statay. Naga-duty man makon imaw. Ay, syempre agahon una tay mo gatambay tapos pupahuway imo una. May ana mat ang ginapupahuwayan sa sugod. Atot ang ani wa na mat aginahuna una nga nag-init lang matubi. May inom man at kwan siguro ron kung naano ba may init-initan do ana karon nga suksukan ba mga kakipan. Bao hay atot ah naging gamot at kagayo ro ana karon nga kusina nga porsyon pati ro mga atop ay made of light materials yat ana mga kakipan. Medyo nga ni may mga tao una sa palibot mga K5 may mga nag-aobra na madasig nandang ginatap na rong kagayo ay nagbuligan sandat bas siya kita tubi ka K5 aga nagtawag sanda it responde it aton niya katapo ita BFP kalibot in sigida man niya ginrespondihan upon arrival ay fire out matayagi ka K5 o ginobra it daya kaon niya mga residente at construction worker gintagwa nanda si Lolo Conrado una sa ana karon nga payag-payag ay aki maulat ana ro nagabubas siya man to ta tubi agun matap na un gilang kunta rong dayang kagahan

0: most ana mga ka-K-fan ay daya man nga si Lolo Conrado 84 ano satut ana hindi ut ana naman masarangan karang ma kwan baga do ana karon nga paya ay sa mga ibang hod naton una kung may mga family member ka mo nga may senior citizen ay i-assister gid naton sanda assisteran naton aton nga bantayan aton nga ulikdan mga ka-K-5 agud nga malikawan do mga paguntad it mga insidente kaguoy man do aton karon nga manamit aron ko may mga kaibahan patakita nga senior citizen sa aton karon nga panimagan mga ka-K-5 syempre may mga anda karon nga mga nahabilin baga nga mga atyempo sa anda karon nga pagpangabuhi pa. Ambay na daga patunod jud amana kami hay pagustuhi yun lang ana ako kung ano inyong ano man aro akong gustong ubra. Ay di utan ninyo ron matun-an mga kakifan. Di utan ninyo ron mapunggan nga magtrabaho pat sige hapon pisar nga kwan di ba kwan baga ho mabugat nga mga trabaho ngaron kakifan bay anda pat aman nga pilito. Aton lang gid karon hay assistance para kanda ag pagmonitor pagbantay mga ka-K-5 ay agud nga malikawan naton ng mga insidente no ka-K-5 o maaksidente ro aton karon yung mga magugang sa aton nga tagsa-tagsa ka mga panimagay.
1: Castigador.
0: Wa ang gigatat oras sa aton karang pag-ililiba mga ka-K-5. Sa aton karang mga ka-K-5, no? Pupasensya ang gid kamo ay wa ang gigatat oras sa ibang mga topiko nga wa naton natalakay. Pagatalakay man sa gihapon doon sa aton karang mga pipila ng mga news and public affairs program. Tangat bilog nga puwersa sa K5 Juice FM Kalibo sa aton nga nangin partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Onay. Atong nangin partner sa field, K5 Bill Rose Squad. Patrol Navigator, K5 Jim Lido. Atong nga station manager kay Ma'am Gloria Villas Manyo. Atong nga CEO kay Dr. Amil Itang Uy. Ako man do inyo nga nangin kastigador. Ako si K5 Sandro Salazar.
1: El Castigador.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa bilog ng Binche Taklan, K5 News FM.
1: Hit 3

0: pa.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Ma-checklist na ta?
4: Ma-checklist na ta, no? Mm.
5: Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamo daga bulutoy, punggod gidagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect.
3: Antifungal,
5: antifungal, antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
3: Pangkuan la overnight.
5: Oh, buhuan mo lang gamay kag ikwan iduot mo lang sa sino sininga acne, kampiyon.
3: Okay, una bis,
5: syempre.
3: Natural pa.
5: Oh, natural pa. So, ay ka problema, hindi
3: aside,
5: ka
3: madlo. Aside siya nga ibutan niya, inong gid siya.
5: Inong pagit. So, do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya, pwede gid ang D3 Bio. That's why ma-D3 Bio na kuya, Sir Boy.
3: Siling ni Sir Kevin naman eh, ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
5: Correct.
3: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individuals, individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amuna na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number two nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
5: Correct.
3: May forces na nga gauna before ang immune system matake. So, nakasiling ko nga, mas kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pa sa mga tigulang ang D3 Bio.
5: Correct.
3: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi mas stress, hindi kapoy, may naguna na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin

0: dito ko natawil nga makita mo sa Ditribayo, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, system. Mauna na ko diya.
1: Una na
0: ko yan. The monolaurin. Kamo na lang manghimos.
2: Himos na lang.
0: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
2: purpose.
0: Purpose, like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
1: engineering na battalion.
0: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila yan.
3: Cemento.
0: Same sa atong lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
4: D3 Bio. Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Akong Sir Boy, namian ko sa D3 Bio. Compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May BCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo paganto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
3: May plima.
2: Naputos na tong bakterya to.
0: Ginputos na to. Pagwa na.
3: Ginapagwa niya.
0: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-detribayo ka kayo man. Ginakuha niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan nga mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
2: Sa baba pa lang. Ha?
0: Sa baba pa lang. Mm-hmm. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
1: Correct.
0: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy. The lauric acid of D3 Bio nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
1: Correct.
0: Kung may cancer cells sa imulawas nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
1: Patay.
0: Yeah. So, it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero, kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, direct makanto sa imong mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa imong kwan? Wala stress ang
3: hindi na sa mga active
0: kung ng cancer cell. Bio ka, Sir Boy.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.

pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM. Check.

sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

Bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayong din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa

0: kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Welcome po mga kapatid sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Ako po ay umaasa na lumalalim at lumalawak ang inyong kaalaman tungkol sa paksa ng kaligtasan dahil sa inyong patuloy na pakikinig sa ating pag-aaral. Ako man din mga kapatid ay lumalalim ang aking kaalaman sa mga katotohanan na ating pinag-aaralan. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga katotohanan na kanyang binubuksan sa ating pangunawa. Sa oras na ito ay nais kong talakayin sa inyo ang isa pang bahagi ng Ebanghelyo na napakahalaga na maintindihan ng isang tao na nais makapasok sa langit na bayan. Subalit bago natin ito pag-aralan ay manalangin po tayo upang sa tulong ng banal na Espiritu ay maintindihan natin ng maayos ang ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Ama na nasa kaitaasan ng langit, hinihiling namin ang inyong presensya na sumasa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at buksan ang aming isipan upang maunawaan namin ang katotohanan na aming pag-aaralan ngayon. Ito po ang aking dinadalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ituloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa paksa ng justification o pagpapatawad o pag-aaring ganap. Ang justification ay may dalawang uri. Ang una ay justification from sin na kung tawagin sa Tagalog ay pagpapawalang sala o pagpapatawad dahil related ito sa kasalanan. Ang ikalawa ay justification to life na walang kinalaman sa kasalanan kundi related ito sa katuwiran kaya tinawag ito sa Tagalog na pag-aaring ganap tungo sa buhay. Sa nakalipas ay ating pinalalim ang ating pag-aaral sa paksa ng justification from sin at ating nakita na ito ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tinawag na legal justification at ang ikalawang bahagi ay tinawag na effective justification. Ngunit ngayon ay ating mas palawakin pa ang ating pag-aaral at isama nating pag-aralan ang tungkol sa justification to life na hindi natin natalakay sa nakalipas. Mababasa natin ang tungkol sa justification from sin sa Romans chapter 6 verse 7. Sa isang Bible translation na ang pangalan ay The Darby Bible ay ganito ang ating mababasa. For he that has died is justified from sin. Ang kahulugan ng justified from sin sa Tagalog ay pinalaya sa kasalanan at ito ang ginamit sa mabuting balita Biblia. Ating basahin, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin na ang kahulugan ng justification from sin ay pwedeng pagpapalaya sa kasalanan, pagpapawalang sala o pagpapatawad ng kasalanan. Ang expression naman po na justification of life o justification to life sa ibang translation maliban sa King James Version ay mababasa sa Romans 5 verse 18. Ating basahin, therefore, as by the offense of one judgment came unto all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. King James Version. Ang kahulugan ng justification of life ay hindi kapatawaran at hindi pagpapawalang sala sa pagkagamit sa talatang ito, kundi pag-aaring ganap. At ito ang ginamit na translation ng ang Biblia na Tagalog Bible. Basahin po natin. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Gusto kong pag-aralan natin ngayon ngayon itong dalawang uri ng justification. Ang justification from sin at ang justification of life. Napag-aralan natin actually ang tungkol sa justification from sin sa nakalipas. Pero gusto ko na i-simplify ang concept na ito sa pamamaraan na madaling maintindihan natin, sa pamamaraan na madaling maintindihan bago natin talakayin ang tungkol sa justification to life. Ganun po ang concept o ganito po ang concept ng justification from sin. Ang lahat ng tao na nagkasala ay gagawin ng Diyos na walang kasalanan at pagkatapos ay tatawagin niya ang bawat tao na walang kasalanan. Sa legal justification ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon idineclare ng Diyos ang isang tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang manunubos. Ibig sabihin na bago i-declare ng Diyos ang tao na walang kasalanan, ay gagawin muna niya siya na walang kasalanan. Dahil kung hindi muna gagawin ng Diyos ang tao na walang kasalanan at basta i-declare niya ang tao na walang kasalanan, kahit na siya ay may kasalanan, lalabas na sinungaling ang Diyos. Kaya kailangan na gagawin muna ng Diyos ang taong makasalanan na walang kasalanan bago niya i-declare na siya ay walang kasalanan. Ang tanong, paano po ginawa ng tao ang lahat ng taong makasalanan na walang kasalanan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Gumamit tayo ng isang halimbawa upang madaling maunawaan ang concept na ito. May isang ordinaryong Pilipino na ang pangalan ay Pedro. Siya po ay nangutang ng 1 milyon sa bangko gamit ang kanyang bahay bilang collateral. Pinamuhunan niya ang nasabing pera sa negosyo pero nabankrupt. Sinulatan siya ng bangko na kung hindi siya magbabayad ay hahatakin nila ang kanyang bahay. Ang tanong, paano na si Mang Pedro na may utang ay maging walang utang at hindi makuha ng bangko ang kanyang bahay? Simple lang po, gumawa siya ng paraan na makapagbigay siya ng 1 milyon sa bangko para mabayaran ang kanyang utang. Sa ganon ay mawawala na ang kanyang utang. O kaya ay hayaan niya na kunin ng bangko ang kanyang bahay at sa gayon ay mawalan na siya ng utang dahil bali na ibayad na yung kanyang bahay. Pero kung ganito ang gagawin niya, mawawalan din siya ng bahay. Hindi lamang utang ang mawala, kundi pati bahay mawala din dahil maibabayad. Ang problema ay wala ng pera si Mang Pedro na pambayad ng kanyang utang. Mabuti na lang at si Mang Pedro ay may anak sa abroad na ang pangalan ay Juan. Tinawagan niya ito at humingi ng saklulo. Agad namang kumilos ang anak niya at nagpadala ng 1 milyon diretso sa bangko na nakautangan ng kanyang ama. 1 minute after na tinanggap ng bangko ang 1 million na bayad sa utang ni Mang Pedro, ang tanong, may utang pa ba si Mang Pedro? O wala na? Siyempre, wala na. Bakit si Mang Pedro na dating may malaking utang ay naging walang utang sa ngayon? Dahil binayaran ni Juan ang kanyang utang. Ang tanong, ano ang nagpawalang utang kay Mang Pedro? Yung 1 million na binayad ng kanyang anak. Anong leksyon ang makukuha natin sa karanasan ni Mang Pedro? Kung paano na si Mang Pedro na may utang ay ginawa ng kanyang anak na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanyang utang, ganun din na tayong lahat na may mga utang dahil sa pagkakasala ay ginawa ni Jesus na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad niya ng ating utang. Ayon kay Jesus sa Matthew 6 verse 12, ang kasalanan ay utang. At dahil sinasabi ng Romans 3:23 na tayong lahat ay nagkasala, ibig sabihin na tayong lahat ay nagkautang. Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng ating utang ay kamatayan. Kaya upang tayong lahat ay makabayad ng utang, kinakailangan na tayong lahat ay mamatay. Sa ganitong paraan, tayong lahat ay magiging walang utang. Pero hindi lamang utang natin ang mawawala, kundi mawawalan din tayo ng buhay. Ito ang ayaw ng Diyos na mangyari sa atin dahil ayon sa John 3:16 ay gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ano ang ginawa ng ating mahal na Diyos? Ayon sa Galatians 4 verse 4 and 5 at 1 John 4 verse 14, Isinugo ng Diyos si Jesus na kanyang bugtong na anak upang tayo ay kanyang tubusin, iligtas o palayain mula sa utang natin. Kaya sa halip na tayong lahat ang mamatay para sa kabayaran ng ating mga utang ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3 at 2 Corinthians 5 verse 14, si Jesus ang namatay para sa atin at binayaran ang ating mga utang. 1 minute after na si Panginoong Jesus ay namatay at binayaran ang ating mga utang, tayo po ba ay may utang pa o wala na? Wala na po, mga kapatid. Bakit wala na? Eh dati namang mayroon. Dahil binayaran lahat ni Jesus ang ating mga utang. Ito ang ginawa ng Diyos upang tayo na may mga utang ay maging walang utang. Ito ang paliwanag kung paano na tayong mga may kasalanan ay ginawa ng Diyos na walang kasalanan. Ito ang justification from sin na nangyari sa krus, na kung saan ay binayaran ni Jesus ang kasalanan nating lahat at kasabay na pinatawad ang ating mga kasalanan at pinalaya tayo sa kasalanan at sabay din na inalis ang hatol ng kamatayan laban sa atin. Ito ang malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 Timothy chapter 1 verse 8 at 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6, Romans 3:22 to 25, Galatians 3:13, 1 Peter 1:18, Colossians 1:13, Ephesians 1:6 to 8 at 2 Timothy 1 verse 10. Basahin niyo na lamang po 'yan sa inyong mga Biblia. Itong ginawa ni Jesus na pagtubos sa atin sa krus ay walang kinalaman sa ating personal na karanasan. Hindi natin nararanasan ang tamis ng kanyang pag-ibig at hindi natin nadama ang kapayapaan at kaligayahan na dulot ng kanyang pagtubos sa atin dahil wala tayong kaalam-alam sa kanyang pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na wala tayong naramdaman na epekto sa ating personal na buhay. Kaya upang maranasan natin ang tamis ng kanyang pagliligtas sa atin, minabuti ni Jesus na ang kanyang ginawang pagliligtas para sa lahat ng tao sa cross ay maipangaral sa buong daigdig ayon sa Mark chapter 16 verse 15 and 16. Sino mang sumampalataya na binayaran ni Jesus ang kanyang mga kasalanan sa krus, legal na pinatawad at pinalaya na siya sa kasalanan. At dahil sa kabutihan ng Diyos na ito, sa kanya ay nahipo ang kanyang puso na magsisi at ipahayag ang kanyang mga kasalanan. Siya po ay patatawarin dahil sa kanyang pananampalataya. Ang katotohanan ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 John chapter 1 verse 9, Acts 2 verse 38, chapter 3 verse 19, chapter 10 verse 43, chapter 24 verse 47, Hebrews 9:22 at Matthew 26 verse 28 at Acts 24 verse 25. Di natin po babasahin yan. Basahin nyo na lamang po yan sa inyong mga Biblia sa inyong tahanan. Dito naman po tayo sa justification of life. Gusto kong malaman ninyo na yung dalawang uri ng justification, justification from sin at justification to life, ay makikita sa kahulugan mismo ng salitang justification. Ang salitang justification ay galing sa Greek word na dikaiosis, na ayon sa Strong's Greek Dictionary, it is the act of God in declaring men free from guilt and acceptable to Him. Sa definition na ito ay may dalawang concept ang nakapaloob. Una is the act of God in declaring men free from guilt, at ito yung tinatawag na justification from sin o pagpapawalang sala. The second is God's act in making men acceptable to Him, at ito naman ay tinawag na justification to life o pag-aaring ganap. Pinag-aralan na natin ang concept ng justification from sin. Kaya ngayon ay pag-aralan naman natin ang tungkol sa justification of life. Ang concept ng justification of life ay ganito. Ang lahat ng taong hindi perfect o hindi ganap ang kanilang pagsunod sa kautusan ay gagawin ng Diyos na ganap. Meaning, gagawin niya silang perfect at pagkatapos ay i-declare niya ang bawat tao individually na ganap. Sa legal justification to life ay ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na ganap sa pamamagitan ng pagsunod o katuwiran ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon i-declare ng Diyos ang isang tao na ganap sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang katuwiran. Paano po ba ginawa ng Diyos na ganap ang lahat ng tao na nagkulang sa pagsunod sa kautusan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na kanyang sinugo at ginawang karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Si Jesus ay naging ating katubusan noong siya ay namatay sa cross para sa atin. Sa ganitong paraan ay iniligtas niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Papaano naman po si Jesus naging katuwiran at kabanalan natin? At ano ang layunin kung bakit ginawa ng Diyos si Jesus na ating katuwiran? Ang dahilan ay upang gampanan niya ang kanyang misyon na pagkalooban ang mga tao ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa John 10 verse 10, "Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya." Ang tinutukoy ni Jesus na mga tupa ay tayong mga tao. At ang tinutukoy niya na buhay na dapat makamtan natin ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay, ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay dahil sa mayroon na tayo nito, kundi ang buhay na walang hanggan. Ano ang connection ng pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan kay Kristo na ginawang ating katuwiran? Ganito po yon. Ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob sa atin dahil kay Kristo na ginawang ating katuwiran. Ibig sabihin na kung si Jesus ay hindi ginawang ating katuwiran, hindi tayo pwedeng pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang ating katuwiran na mga tao, kahit pagsama-samahin pa natin sila, ay walang sapat na merito o halaga upang gawin tayong karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Dahil ayon sa Isaiah chapter 64 verse 6, tayong lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat nating katuwiran ay naging parang maruming basahan. Oo nga, at marami sa atin ang nagsisikap na sumunod sa kautusan sa layunin na tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit tulad ng sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo sa Romans 9 verse 30 and 31, sa kabila ng ating pagsisikap ay hindi tayo nakaabot sa standard ng katuwiran upang masabi na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil dito ay pinatutunayan ng salita ng Diyos sa Romans 3, 9 and 10 na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ano pala ang standard na dapat natin abutin sa pagsunod sa kautusan bago tayo ma-qualify na matawag na matuwid o ganap? Ganito ang sabi ng Romans 3 verse 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap o banal. Ibig sabihin na ang i-declare ng Diyos na matuwid ay yaong sakdal na nakasunod sa kautusan ng Diyos. Bakit sakdal lamang na nakasunod ang tatawagin na matuwid? Sapagkat ayon sa James chapter 2 verse 10, sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Ibig sabihin na kung kulang ang pagsunod mo, hindi ka tatawagin na matuwid dahil ibibilang ka rin na nagkasala sa lahat. At kung hindi ka matuwid dahil kulang ang pagsunod mo sa kautusan, hindi ka qualified na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit naman po? Dahil may umiiral na patakaran na yun lamang ganap na nakasunod sa kautusan ang karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 19 verse 17, sa isang nagnanais na makamtan ang buhay na walang hanggan. Kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. At dahil walang taong matuwid sa kanyang sarili at walang qualified na tumanggap ng buhay na walang hanggan, ano ang ginawa ni Jesus upang tayo na hindi matuwid ay magiging matuwid at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan? Siya po ang sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang para sa atin, at sa ganon siya po ang naging ating katuwiran. Sa Matthew chapter 5 verse 17 ay sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Dahil si Jesus ang tumayong tinatawan at tagapagligtas natin, ang kanyang pagsunod sa kautusan ay maibibilang na pagsunod nating lahat. Ibig sabihin na kung siya ay sakdal na makasunod sa kautusan at maging matuwid, tayong lahat ay maibibilang na nakasunod at naging matuwid. Bakit po? Dahil ang patakaran ng representation ay ang isang representative ay tumatayo para sa lahat. Kaya ang gawa ng isa ay maibibilang na gawa ng lahat. Tulad din sa kamatayan ni Jesus, na bagaman isa siya na namatay, pero sinasabi ng 2 Corinthians 5 verse 14 na ang lahat ay maibibilang na namatay. Ganon din sa pagsunod ni Jesus, na kahit isa siya na sumunod ng sakdal at naging matuwid, pero ang lahat ay maibibilang na nakasunod sa kautusan at naging matuwid. Naging sakdal nga ba ang pagsunod ni Jesus sa kautusan para masabi na siya ay matuwid? Opo, sabi ng Hebrews 5 verse 8 and 9, na bagamat siya ay isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Bakit po si Jesus ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan? Ayon sa talata na ating binasa, dahil ang kanyang pagsunod sa kautusan ay naging sakdal. Ang tinutukoy dito na walang hanggang kaligtasan na nagmula kay Jesus dahil sa kanyang sakdal na pagsunod ay ang buhay na walang hanggan na nakamtan ni Jesus dahil sa kanyang katuwiran. Dahil siya ay matuwid ayon sa 1 John 2 verse 1 at dahil siya ay ginawang ating katuwiran ayon sa 1 Corinthians 1:30, kaya tayo po naman ay maibibilang na ngayon na matuwid at karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kailan nakumpleto ni Jesus ang kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos? Doon po sa cross bago siya namatay. Dito po sa panahon na ito naganap ang huling tagumpay ni Jesus sa kanyang pakikibaka sa mga tukso ni Satanas, and he came out victorious. Siya po ay nagtagumpay dahil hindi siya nadala ni Satanas sa pagkakasala. Kaya bago siya namatay ay kanyang nasambit ang pangungusap na ito sa John chapter 19 verse 3. "It is finished," o naganap na. Ibig sabihin, nasunod na ni Jesus ng sakdal ang kautusan ng Diyos at ginawa na niya tayo na matuwid at karapat-dapat na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Dahil dito ay inihandog na rin niya ang kanyang buhay para tubusin tayo sa kasalanan upang walang magiging legal na hadlang sa ating pagkamit ng buhay na walang hanggan. At bilang pagkilala sa sakdal na katuwiran ni Jesus na siyang nagpaging matuwid sa atin, ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan para sa atin sa kanyang kamay. Ito ay pinatutunayan ng Biblia sa 1 John 5:11 na nagsasabi, "At ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak." Ayon sa talatang ito, tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, pero hindi niya ito ibinigay diretso sa bawat isa sa atin, kundi ibinigay ito sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Bakit hindi idiretso na ibinigay sa atin at kailangan pa na ibigay kay Kristo? Sapagkat ayon sa 1 Timothy 2 verse 5, siya ang tagapamagitan ng Diyos at sa atin, at dahil siya ang nag-effort na sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. Pero ang magandang balita dito ay ang katotohanan na ang buhay na walang hanggan na pinagpaguran at pinaghirapan ni Jesus bago niya makamtan ay ibinibigay sa atin na isang kaloob na walang bayad. Kaya nga, sabi sa Romans 6 verse 23, na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pero paano po naman matransfer at mailagay ang katuwiran ni Jesus sa personal account o personal name ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na sila ay matuwid at sila ay hahatulan na matuwid? Kung sa pera pa, paano na ang inipon ni Jesus na pera para sa lahat ng tao ay maideposit sa pangalan ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na mayroon silang pera sa bangko? Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay nakaintindi sa pabalita na si Jesus ang kanyang katuwiran at manampalataya siya nito, siya po ay aaring ganap o ibibilang ituturing na matuwid. Basahin po natin ang Romans 3 verse 28 to 30. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, ng mga Hentil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang itinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli na sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag ikaw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus bilang iyong katuwiran, ikaw po ay aaring ganap at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan. At kung ikaw ay namatay sa araw din na yun, ikaw ay may kasiguruhan na maligtas sa kaharian ng langit. Kaya pasalamatan natin si Kristo Jesus sa buhay na walang hanggan na kanyang pinaghirapan sa mahabang panahon para lamang maibigay ito sa atin na libre. Wala na po tayong panahon na magpatuloy pa sa ating discussion dahil ubos na ating oras, kaya atin pong tatapusin sa pamagitan ng maikling panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na mapakinabangan namin ang kaalaman na ito na aming pinag-aralan. Lalangin po ang pananampalataya sa aming puso upang kilalanin namin, unawain namin at sampalatayanan namin si Jesus na siya ang aming katubusan, siya ang aming tagapagligtas, siya ang kabayaran na aming kasalanan at siya ang aming katuwiran na siyang magpaging karapat-dapat sa amin upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.